0: siya. S4Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika S4Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-S4Biotics. Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Mag-S4Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion kag pagkakas ang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan. Mag-Klinika S4Biotics. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
1: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
2: Libre?
3: Libre!
2: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
3: Balik ka mga langaw! Ako'y nakapaborito nato niya ilaw!
4: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
5: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
6: Kadaragsa nga punggod,
7: DTX Beauty Soap.
6: Magaspang nga panit,
7: DTX Beauty Soap.
6: Galaong magputi,
7: DTX Beauty Soap.
6: Puro katol-katol,
7: DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
6: Bakal na sa mga butika.
8: Extend Food Superman for Man.
9: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Ka-epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatoktura o gid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
8: Extend Food Superman for Man. Extend Food Superman for Man.
10: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa amo mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
8: Extend Food Supplement for Men. Para sa matilo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Mas tagtilo nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka bala gina allergy? DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy. DTX 500. Masaligan. DTX 500. E3 Bio.
11: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Kowex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
8: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3. E3 Bio. With BCO.
12: Ako si Boy Fidel. Isang nga health researcher kag isang man kalagastered nurse. Sa nagsug kung ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
8: D3 Bio, ang D3, yung may Visio, ang Visio, yung may D3, D3 Bio.
13: K5, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
14: Wow, may puso!
15: Oras sa alas 8:08 sa aga. Oras kinatulong sang Klinika S4Biotics kag DTX 500.
8: Foro de los Pueblos.
16: Foro de los Pueblos.
15: Padayon sa Foro de los Pueblos, the People's Forum, sa gihapon kaupo ninyo, Ted Aujero Francia. Are you still there? Nandyan pa ba kayo? Kadwa nga pamangkot, nakapaligo na kamo, way pa. Paligo na, parang kondisyon na bala. Namigig kon may punggol. Kaya hindi mo pagdodson. Ang imuon mo, bakal ka Klinika DTX Beauty Soap with the Palia Libs. ibuta mo na sa guya mo, ranggas ang punggod papateten mo. O to na yung mamanali bahade, maserno nito sombong, Riker Mintilla, ranggas, no? Hindi nyo sagad kote, mo ng iban nga gaduro yung punggod nila, Sir Philip Hapon Pindioday. Kaya ti, sagad na kakotihot nilang gila kamot, higo, ay pasalay na ang kapanghabon, tapos kakotihoto nila ko de, nagabranag. Ang mga whiteheads kag blackheads nyo, no? Ti, kung may kwarta kamot, ti, pa, kung kamot, pa derma. Pero ti, ariyon, ang natural kag organic nga approach para nga maghamis ang panit mo bala, mami, panikpinggason. Sir Norberto Suplico. Sir Norberto, abi, dira sa San Juan Molo, bala Sir Norberto. Bogas abit na hay si Mama Gingging lang kung napirmig na ginabugno din sa programa, ta? Ibugno ang taman ni Norberto Suplico, Mighty C Morning, sir. Pangabon ka mo, DTX Beauty Soap.
1: Foro de los Pueblos.
2: Foro de los Pueblos.
15: Anong binipiso ka pagpanihol? Hindi ka mo maributay ka health news now? Bago ka lang si Sir Paul ka bati sa health news ngayon, hindi daw, hindi ka maributay. Sa mga daw, mga kung paano magkaon prutas, ang bilipiso sa prutas, ang bilipiso sa walking. Roman ma-walking, dumako, hindi mag-uran. Birabirahan ko karon koso, to yung mga krusoon ko kaga Roman ma-walking, dumakot mga 15 kilometers. Targeton kong lakton halin sa Iloilo, padto sa kwan sa istansya. Alas 8:11 na saga. Ano binipiso sa pagpanihol? Health benefits, ha? Ang pagpanihol maka-relieve pa ni gani Ma'am April Garrido, Pastor Bob. Thank you si Pastor Bob, para pa. Sabay lang magsagag ka kumod. Kung ka kumod, kapanilagi blo, sir, Paul, kagabugati mo, bramo. Duwak bilog lang pingga niya rugasan mo, pero kung ka kumod, kapag gani, kumod naman nga. Pero kung ka panghugas ka pingga, nung ka panglaba, kabisan daw bukid pa na kataas. Pero ka propanihol ka lang, bla. Kaga mag-an sina mo. Sige nang akon nga pamangkot sa inyo. Ano tong una naton nga gin-whistle kina kay may whistling guessing game kita subong mo. Kapon may spelling game kita, may spelling game kita. Subong ya whistling guessing game. Dibla liron-liron sinta to kag ABC to alfabetong una no. Ay katatlo. Ikaw mismo Sir Paul, balaan mo kun ano to, Sir Noriel. Sir Ali Caballero.

Ko si Ma'am Neldine at pakot man di ha. Ma'am Adorasyon Celeste. Ah, ka-purpose Pedro, abi pakta nyo. Napakta nyo to, may nakapakot di kina, may nagbutang di, sino nga nito man? Anali Bahade, thank you ma'am. Laura Sumagaysay, Juanita Robles, Bings PSJ, Dani Agpalo, Thea Gallego. May request pa di sa'yo. Matsaga nila guro, ako si Kwan, si Machokulit sa Bardagulan, may request na di sa Rapula. Pray ni nga kanta, kundi ipanihulon ko, no? Yaro na ano nang akon nga panihol ngayon, standby ka mo da kay pakta nyo.

Ano pa gayon? Why ka mo ka participate di mo? Eh, sa jahon tabla, kayo da mo binipiso, no? Anong una binipiso sa pagpanihol? Lowers stress. Controlled exhalation triggers the nervous system to relax. Tapos nga pa namin ipatis yung modo mo to, Israel, oh. The act of making music releases happy endorphins sa titambing. Kag, nagpa namin isang focus mo. Rhythmic repetition helps clear the mind. Kung daw garot, bili mo blang nga paminsaron, subong Sir JC James, Bing Space J, Tita Merlinda Belete, panihol ka? Careless whisper, ambal ni sinuto ng ambal, cha-cha. May cha-cha, no? May cha-cha. Last na lang, K5 ka, sanbay ka na, kay preparahan ka na, mapamanihol, makita dugay-dugay. Abi, paktan nyo na yun. Sunghaw, gino?

0: Ay po, kuwan sungaw! Pero lang, kahit sa Connex K5 ka rin, nakayom si K5 ka, may tiniro sa Pabia.
1: K5 News FM, Kampyon, Kampyon Report.
0: Anong motibo si ni K5 ka rin? Go!
2: K5 Ted, nakahunong sa Subong, no, sa Pavia Municipal Police Station ang 24 anyos nga gwardya sang Save More Deria sa GT Mall sa Barangay Ungka 2, Pavia, Iloilo. Matapos niya ini nga natiruhan ang isa sa duha ka lalaki nga nagpuli kastigo sa iya alas 12:45 kaina ni sang kaagahon K5 Ted, Hulyo 31. Ginkilala ang ining biktima nga si alias Nonoy ang 24 anyos K5 Ted, tumandok ini sang tapas kapis. While ang ining mag-utod nga nagpuli kastigo si iya ang driver si alias Toto, pag ang angkast si alias Junjun. K5 Ted, tumandok naman ini ang mag-utod sang San Junicio, Iloilo. K5 Ted, based dere sa investigation sang Pavia Municipal Police Station, ang pagi man, no, sa pag-interview naton sa kay Police Major Bonifacio Alabe Jr., ang Chief of Police K5 Ted, while nag-duty ni kaina ang gwardya nga si alias Nonoy K5 Ted, nagsulod ini sa vicinity sang mall ang mag-utod nga sakay sa motorsiklo K5 Ted. Ginpalapitan ini sila sang gwardya kag ginistorya sang insakto K5 Ted, no, kag tiginaayo nga kung pwede ang magwa bala sa vicinity sang mall, especially nga close sila K5 Ted sa amo na nga inuras. Ugaling ginsita ini siya sang duha ka suspect or ang ining magutod pag sang makuha kunta ni isang cellphone ang ining victim sa iyang podium K5 Ted. Pagbalikid niya, hinali lang ini siya nga ginsumbag ni alias Toto ang driver K5 Ted hasta nga nagbulig ba ni kastigo si alias Junjun. After kastigo K5 Ted, nagapadayon lang ni ang pagpatupa sang inumol ni alias Junjun sa kay alias Nonoy. Ang ining si alias Junjun K5 Ted, gintayaan niya sang pusil ang ining si alias Nonoy. Rason nga wala nakahulag ang gwardya K5 Ted. Pero pagka mampilahan kami notos K5 Ted, nakapangita inisang paagi ang gwardya nga makahulag. Rason nga gintikwang niya ni si alias Toto kag kwaon patani or agawon patani ni alias Toto ang iyang posil nga 9mm K5 Ted, no? O galing naunahan niya ni katiro si alias Toto kag naigo sa tiyan nga ti Subong, subject sa operation K5 Ted sa isa ka ospital deriya sa distrito sang Haro. Ang ining si alias Junjun, pagkatiro sa iyang utod K5 Ted, nagpalagyo pa ni o galing bumalik liwat sa crime scene kag may dala niya sang isa pa niya kautod nga maresba kontani. O galing pagbalik niya sa lugar, ti may mga otoridad dato K5 Ted, rason nga na aresto ang ining si alias Junjun. While ang atong gindala niya, ti nagpalagyo K5 Ted, no? Kag base man sa interview naton mismo sa gwardiya, K5 Ted, suno sa kay alias Nonoy sang tinalikdan nga mga inadlaw, may isa man ka dicer dira sa mall nga ginlagas ang ining magutod. Di ang ining dicer K5 Ted nagdalagan kag nagpangayo bulig sa kay alias Nonoy kag tingining si alias Nonoy kay ti syempre upod niya K5 Ted, ginbuligan niya ni kag ginsita niya ang duha ka suspect or ang ining magutod, pero ginhambalan siya sa magutod nga isang bala ka lang K5 Ted, no? Kag amuna nga kainas ang kaagahon, ginbalikan ini siya K5 Ted sang magutod kag tiginhimo ang krimen. Pero since kay may natiruhan ang ining gwardya K5 Ted, although
0: ang target nighttime duty man sa ang ginpahog to sang magutod.
2: Yes, K5 Ted.
0: Kay ang anong trabaho niya daya? Mega pamangkot ano ning mall, GT Mall, no?
2: As na mention ta kagina, no, ang sa Save More ni siyang gwardya
0: sang GT
2: sa
0: Mall.
2: GT Mall. Yes.
0: Ang GT Mall sa tabok ni sa sang Robinson Pabia. Okay, okay. So ang target gali ni sa mga utod ang gatrabaho man dira sa mall.
2: Amo gining si alias Nonoy kay tigin ano ni nila kay 5 Ted baligin balikan siya bala kay bangod sang tinan.
0: Si Nonoy amo ni gwardya? Hindi.
2: Siya ni ang gwardya.
0: Okay, okay. Anong ilahiligutan nun?
2: According sa kay alias Nonoy nga gwardya, sang tinalikdan nga inadlaw, may ara siya sang isa kaupod nga dicer dira man sa mall. Bali ang ining dicer ginlagas sang magutod
0: sa mga natiruan nga ini?
2: Yes.
0: Ah, okay. So, kuna mo, naakig sila, kay daw nag-apinigwardya sa kwanto?
2: Nag-intra. Oo, nag-intra, yes.
0: Mm-hmm. Pero tingin pa mangkot, night time eh. E, siyempre kung ikaw guardyang ang vicinity, secure mo gina. Mm. Iti, basta gabi, tagan mo naman lisang ang tawang nga magkakanto. Dakit eh, basta nga wata mang ransak. Diba? Hmm.
2: According di sa kapulisan ta, may ano ni tawag ang railings na bla or barikada man kay 510.
0: May baral?
2: Pero, may baral pero ginkuha sang magutod. Amo to nga nakasulod sila sa vicinity.
0: Take intrusion to privacy na kay private property na kay 5 Karen mo?
2: Di amo to ginabalan sila gani sang gwardiya nga gwa sila sa area kay trespassing ang ginahimo nila.
0: Sumataway so, man gali ang pag actually di man gani saway daw ginhambalan nga sir pwede ka mo kagwa kay night time. Siyempre kung ako may gigwardiya nga area guard ako, peripheral guard ako, perimeter guard, makuan man ko, exert ko man ang kon nga authority, mambangkot, hindi ko mo pwede, hindi kayo kung yan, saradong mall?
2: Yes, correct. Kag ang sunok pa digani sa mga otoridad ta, sa may pulis na, ang ining isa sa nadakpan, ang ining si alias Junjun, doon nag-attract kapag gani kay 510, kay may baluan, nga ining mag-utod pagsulong nila sa kay alias Nonoy, ara sa impluensya sa makahulubog nga ilim.
0: Hubog sila?
2: Yes.
0: Din sila halin, taga din yung mga biktim nga eh?
2: Ang ining mga biktima, temporaryo, na nga nagapuyo sa may Ungka Dosman, kaya nagatrabaho ni sila sa talyer kay 510.
0: Pero taga San Dionisio sila?
2: Yes, ako hindi ko magsala sa Roosevelt San Dionisio Iloilo.
0: May Roosevelt sa San Dionisio, mga tabi bulig to kay Mamani ko na.
2: K5 Sara. Oo.
0: Sige sige, okay. Pabati tabi si Police Major,
2: Major Bonifacio Alari
0: si Buning.
2: Jr.
0: Oo, si Buning.
3: Luntad din nga shooting incident sa isa ka mall sa Pavia. Sa DNG ni Sir kag ano gid ang natabo?
4: So at around 12:45 kay nasa kagahan no. Kabatong kita sa information na tawag nagpangayo respond dito tungkol yung may alleged shooting incident. So nag-respond yung atong patrol kung sa diin the find out during investigation niya ang involved ang mga security guards ang isa ka grocery dira sa may isa ka mall sa may Ungka Dos Pavia. Initial ng investigation sa atong investigador ang mag-utod nga sakay sa motorcycle nagsulod dira sa may premises ang isa ka mall kung sa din may barrier na nga close ang lagyan and then kumpronta nila ang gwardiya kagintayaan siyang alleged nga armas and then ginpulihan nila muling ang gwardiya. So no choice lang nga itong gwardiya dito ang nakadetail sa night shift sa may isa ka grocery mall sa premises ang isa ka mall. So sa din nakagayon niya nga maneuver ang iya issued firearms kago natiruhan ng isa ka suspect nga nag-mauling siya kung sa din naigo sa may chan. So pag-respond din natin dito yun sige nagnala natin ng natiruhan sa may Asia Pacific Hospital para sa medical attention and then further natin yung investigation ng utod sang natiruhan ng upod yung nagtaya sa may gwardiya. So posible kung ila to intention nga kuha ng armas ang gwardiya palagyo and then nagbalik pag ito upod pag isang iautod na mag-respect kani sa gwardiya. But hopefully nga may ara man daw nakadetail nga another guards may premises ang mall ginbuligan nila ang atong suspect na guard na nakatero. So ayun naman tigayon din hold na ito ng isa ka upod sang natirohan ng iautod yun sa diin arestado man siya sa ano sa ato na kapulisan tungkol nga gino attempt man nila nga imuling ang aton gwardiya. So subong ari sila detain sa ato na laka facilities and then ang aton gwardiya arestado man tungkol nga may biktima kita nga sa shooting incident.
3: Sir, ang ining gwardiya, pila edad niya kag taga-Indian?
4: So, nga ito, no, guard, kapag-daron siyang 24 years old, no, kag tumandok siyang Roosevelt tapas, kapis. Mm-hmm. Wala nga itong victim, 24 years old man, tumandok siyang barangay Madam Uwak
0: Manduawak.
4: San Dionisio, Manduawak, barangay Manduawak, San Dionisio, Iloilo. Kago temporary sila dang guest stay sa mayo. Ungka dos Pabia, kun sad in trabaho sila sa ka talyer. So, further ng investigation nato ng mag-utod niya under the influence of liquor tungod nga unruly sila during sa pag
0: A5 ka?
4: Responding natin.
0: So ang guardia is from Barangay Roosevelt Tapas.
2: Oo, Tapas.
0: Ang mga victim ni taga Barangay Manduawak.
2: Manduawak
0: ka San Dionisio.
2: Yes, yes.
0: Ah, okay. So sila hubog ginsulong nila. Proti, kung ako sini ang security agency, may abogado kami, may legal counsel kami. On duty, amon guardia, he performed his duty. Pwede niya madipinsan? Kaya kamo to yung nag-atake? Tingin ila to yung lipaysog-iso, kay hubog sila, balikan nila to.
2: Yes.
0: Tingin binaligyan nilang ilang isog, karon kay giging bakal. Di ba? Duwagi sila na iguan?
2: Ang isa lang, K5, Dad. Ang angkas. I mean, ang driver.
0: Eh, kundi, nga, why sa pay muno nga itong gabi, kung nagturog sana, kundi, may pirsa pa sila pag-aga? Kaya kayo hubog, no?
2: Yes, hubog. Amo ni kanyang, sana, ano ni, kaduanan ni nga natabo, nga may isaman ka dai, sir, dito kay 510, gagin lagas man ni ang magutod, nga hubog man sa nga mutong nga time.
0: Di ko na kuman, gwardya, nga why ko sang palipdan, air mask ko, gamiton ko eh. Diba?
2: Yes, kaya kung nauna ito gani, ang sa statement, mandiri sang gwardya, pag sumbag ni sa iya, yung pakita iya sa aton, K510, may black eye ni siya sa iya, nga, ano ni, nakangkon ni siya sang black eye, kaya itigin sumbag siya eh. So, no, siya, pagka sumbag to siya, wala iya danay, ginsa pa, kaya itihubog, K510, galing kay tiya, muto balang natabo, ginsa puti na siya, gintayaan, sang pusil, K510, tiya muto nga nag self-defense man siya.
0: Una ko, gwardya, palukpan naman ka?
2: Nibla?
0: Ginhimo mas ng gwardiya ang maximum tolerance. Kailan kiti apikin sa mo? Ginbakal nila, ginbakal sa gwardiya ang ila isog.
2: Kaya gawon pa ni Tani isang, isang isa ka suspect ang iyang pusil.
0: Kung ako gwardiya mo, pauna man ko, may armas ko, nanas ko, na-training ko sa agency ko. Nibla? Di ko may bugado ng security agency dasang GT Mall. Po, sila na i-pag-on sa presuan ng gwardiya K5 ka? Sige, salamat.
2: Ang ining nga balita, ang ginadulong sinyo sa Klinika DTX Coffee Mix, sa Klinika de Alternativo Medicina ni Dr. Ramel Uy. Upod sa patrol, si K5 Makoy Espeha, ini naman si K5 Karen Badilla para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kay Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
1: Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
0: Anong leksyon naton diri Sir Gene Seaman, Sir Edgar Badbadon, Ma'am Thea Gallego, Ma'am Feli Lumahang, sa natabo nga ini? Ti, why sila sang basulon nga iban? Ay, ila mismo ko galingon. Ginsa, why sila sang gwardya? Kay ang gwardya, nighttime duty. Ti, siyempre, ang GT Mall nga inaadira, ginabutangan nila sang baral para nga hindi may pwede masudlan sang tao. May mga awat daw. Ano, ti, itong ang gabi, siyempre, kung ikaw man gwardya, anong pinsaron mo nga ara sila dira? Ano sila? Mang ransak? Considering nga may ginransak na pawn shop daw. Nga sa subong way pag ito masulbar ni Police Colonel Bayani Rasalana. Ngambal nila daw airtight investigation pero daw ay get. Daw nabulanan daw naligaran daw no. Way gani. Di mo na gani nga gatagam dira kag alerto mga gwardiya sang GT Mall. Kay ti may previous incident ang daan nga na sudlan sila dira sang termite gang, no? Ti tapos sulod sila dira. Ginsaway sila, may isog pa, no? Karon kay binakal sang gwardyang isog nila. Kaya ako man gwardya, abi, alang-alang ako, may armas ko, on duty ko, naka-uniforme ako, ha? Naga-perform ako sa kontrabaho, hindi ko pag gamiton ako ng armas para nga madipinsan ako ng gulingon. Kaya mo nang leksyon subong sa mga may isog kung makainom. Eh, mo na natawag nga agwa di pataranta. Gatrantado kasi na mo nga isog mo blaway kay balo nga inakalaglagan mo. Last 8:28 sa aga, kun mag-inom isulod sa busong, hindi sa ulo, hambal ni Ricky and Mimtia. Tigin bakal gani, ma'am, ninfa, talang ilang isog, kun ni na Tiruan. Last 8:29 sa aga, pagbalik ta, check na si Jenjen, ang sex education sa barangay, idoso ini ni City Councilor Jose Maria de la Llana. Magabalik ang Foro de los Pueblos.
1: Sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipinos.

100, epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX

0: Talks ka ba?
1: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City, 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance kag nabatyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Zinc. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
2: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakon sa imong resistensya kontra balatian, tugas ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: Gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, gabasa na naman?
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
5: Always nagabasa?
4: Kag nagabaho ang kilikili?
5: Mag-Clinical Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
4: Clinical Deo Fresh.
3: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
5: Clinical Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
6: DTX Beauty Soap.
8: Pabakan sa mga butika.
6: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Ronan. Isa ka sales rep.
10: So una,
9: problema. Gid ako sa akong body odor.
10: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
9: Pero subong.
10: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
9: Kag
10: nag-hamis ka nagputi gid ako nga pani.
9: Salamat gid sa DTX.
6: DTX Beauty Soap. DTX
9: Beauty Soap.
6: Mabakas sa mga butika.
11: Extend Food Supplement for Men.
12: O si Juni, taga Bacolod. Napasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
11: Extend Food Supplement for Men.
6: Extend Food Supplement for Men.
13: Ako si Mark. Sa tutuod lang, tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko. Wow, ayos gid. Kamu man bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
11: Extend Food Supplement for Men. Para sa matinlo nga dugo.
14: DTX 500.
11: Para sa healthy nga tayo.
14: DTX 500.
11: Ang DTX 500.
14: Ang may mataas nga antioxidant.
11: Nga amo naman
14: ang nagatinlo sa imo atay.
11: Mas tagtinlo nga tayo.
14: Happy kanunay.
11: DTX 500.
14: Masaligan.
11: Epektibo.
14: DTX 500.
11: Mataas bala ang imo blood sugar.
14: DTX 500.
11: Ikaw bala
14: ang may diabetes.
11: DTX 500.
14: Ang DTX 500.
11: Ang may powerful compounds.
14: Yan ang kapanupo.
11: Kagakontrolar
14: sa imo blood sugar.
11: DTX 500.
14: Masaligan.
11: Epektibo.
14: DTX 500.
11: E3 Bio.
15: Ako si Gabriel. Nagalibog yun ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Kilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
11: D3 Bio.
14: Ang D3.
11: Yung may Physio.
14: Ang Physio.
11: Yung may D3.
14: D3 Bio with Physio.
16: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
14: D3 Bio.
11: Ang D3.
14: Yung may Physio.
11: Ang Physio.
14: Yung may D3.
11: D3 Bio.
14: Mabakal sa mga butika.
11: D3 Bio.
17: K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
18: Wow! May kumso!
19: Ang oras, alas 8:37 sa aga. Oras, kinatulong sang The Power Trio, DTX 500, D3 Bio, kag Mighty C.
20: Maskin pa basko, maskin pa sadya, ang magalanog sa inyo tagsa kaaga, Ted Aujero Francia, para sa Foro de los Pueblos. Foro de los pueblos.
19: Subong adlaw Biyernes sa mga taga Kalinog, Iloilo, Lambunaw, Haniway, Bajangan, Dueñas nga malapit sa Kalinog, taga Pasika, taga Bingawan, taga Tapas, taga Dumalag, hingaliti ang free consultation sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Kalinog Branch. Sa mga taga Miag-aw sa Domingo, kagkada Domingo may free consultation dira sa inyong lugar. Sa mga ginikanan kabataan nyo bla para nga healthy, patumara Mighty C Syrup for Kids. Sa mga nag-edad isa katuig sa 15 anyos, mga dalagita kang solterito. Sa mga nagapulaw kong gabi nga mga lalaki bla, mga driver, gwardya, gasoline boy, mga nagapalawod, mga mangingisda, ara sa fishing port, magatumarka mo extend food supplement for men. Naghatag ini sang kusog, kag kabakod nga matyaga mo, bisan way ka tinulugan. Mabakod yapon ang imo nga lawas.
2: Foro de los Pueblos.
8: Foro de los Pueblos.
19: Ma'am Luna Mundido and Mighty Sea Morning kay Virgie Dicen, kay Maria Luz Hermano, kay June Mamaed, Reyes Indico, Manuel Luis Lacson, Mary Jane Acopio Tanate, Jerry Lee, Manseba Caballero, Maricel Peniol, Jonathan Malba, Rinaldo Salvason, Romel Bilardo Cisnorio, Rome Millan, Ray Aguinaldo, Remsel Magallanes Cadosale, R. Joy Forcan, and kay Rizali Balayo, Edo Maputol Andrada, hambali Sir Edgar Badbadon, kung ikaw masaway, ang tawag dyan, Ted, mga pasaway nga low IQ. Partito sa mga natiruhan to nga taga Manduawak, San Dionisio, na nanulong dyan sa gwardiya sang GT Mall sa Ungka, Pavia.
2: Foro de los Pueblos.
8: Foro de los Pueblos.
19: Anong imuon ni City Councilor Jose Maria de la Llana? Kahit ilo nagadata ng mga iskandalo nga nag-involve sa mga kabataan. Mayara to sa nag-hampang-hampang to sa kwan na sa Esplanade 11. Nag-11-11 sa Esplanade 11. Nag-kwan siya, nag-11-11 sa Esplanade 11. Bilang damage control sa city government, bisan nga way pa ma-turnover sa ila ang Esplanade 11, ginapawanan nila to kay parang hindi ito mag-patupong-tupong tong mga maglubya. Jen!
2: K-Fi News FM. Kampyon Report.
19: Jan, go!
21: KK5 Ted, amo ni ginaduso sa karono ni Councilor Nene de la Llana ang iyang gina-propose ordinance nga pag-implement sang sex education sa mga kabataan KK5 Ted. Pero ang sex education, hindi niya typical nga itudlo sa eskwelahan KK5 Ted. Pero ang plano yan ni Councilor Nene de la Llana, ang iyang ordinansa, ang sex education ang dalon sa kabaranggayan KK5 Ted. Hindi lamang pag-ilimit sa mga eskwelahan, dapat mayar aman sa involvement sa ginikanan kag mga barangay officials kag K5 Ted. Ang question diri karon ang mga iban sa aton na K5 Ted, ang mga ginikanan, hesitant pa kag K5 Ted, nga kung tudlaan mo ang kabataan sa sex education that somehow gina-encourage ta sila nga to do the act kag K5 Ted, no, nga mas ginahatagan ta sila sa idea kung ano ang ilang obrahon.
19: Ginakuan mo, ginasindihan mo ang ilang
21: curiosity.
19: Curiosity, kag doggy na pa-ignite mong ilang senses eh. Mga ano day ang six, man anong six? Actually, in 2012, may Responsible Parenthood and Reproductive Health Law na ina, Jen. While anigin tawagin nga sex education, kay doggy refine ang gitbala ang title. Pero eventually, ang unod sa na is to educate sang mga pamatanon, mga kabataan, sang risgo sang premarital sex or nga pangampang abi nila ya for the sake of kwalan na yan, love making lawis la kay blo sa mga consequences sina ya kon magbosong sa timprano maguba ang ilang mga handom sa kabuhi kag maminata sila ang ilang figure nga daw malaj imbasa pa snart ang kurbada magahuyos ay panalabot nga magkarapungil ngipon mo kon ba timprano ka pamamata ni bla
21: exactly
19: kay ang potasyo mo makawan ma kulang mo. Basta exactly ka, kagay ka ng bata nga.
21: I mean, amo na ang kumbaga ang
19: idea. Manang kumang way kag bata.
21: Amo na ang gustong ay palabot na kay Fev Ted sang ordinansa ni Councilor Nene de la Llana.
19: Ruti do, yeah. Hindi lang urong sex education kitang ordinansa. Medyo pinuho niya lang. Ikag dapat, kamayara, giman na sang man-to-man na ningin mo on na sa barangay. Para nga ma-educate sila. So, nadiho niya na ni Wai pa?
21: Nadiho na kay K5 Ted, no? Ara pa lang siya sa committee level. Ano ni siya, gin-endorse ni siya sa, I believe, sa Committee on Health kay K5 in Ted. Kag sa karon, ginahulat pa nato. Siyempre, ang committee hearing, dira i-discuss ko ano, basi probably open man si Councilor Nene De La Liana nga i-change ang title sa iyang ordinance to make it light to K5 Ted para sa mga...
19: Pinohon lang. Kag dapat ang pagtudlo sa kabataan niya ng refine. Nga kag ang matudlo sina trained nga way balayas ang biases bla kay karon kon may biases na hindi man namin naka K5 ba dyan din para sa kabataan kay kabataan sa muna taman ka
21: curious na.
19: Kag explorative no lantaw nila tananti aratan-ara na subong cellphone presyo no? Ari tanan sa cellphone mo ti pagusuan man lang imo nga urges manamitan kag gina gaburo mata mo no.
21: Actually, kay K5 Ted, may aragay na sa Netflix na series nga Sex Education Ged. Ang title niya.
19: Nalantaw ka?
21: Yes, nalantaw na to.
19: Pero kay, for hindi, the sake of education, educating na yun, hindi niya sa mga parang mag-no-pack da. Pero galing kita yung may Netflix ka na, may kung ano-ano ka ba na.
21: May mga
19: na sa ila.
21: Adult sites pag ito kay K5 Ted, may very accessible na gitanan once you have a cellphone.

0: muna lagi na protektahan ta ang atong kabataan, nagpasar kita sa sex education. Na matuluan sila ba lang mag-explicar sila ang consequences, ang actions nila. Especially sa mga minors natin. Na pagalo sila ang consequences. Kahit ang larawas, dapat wala sila na gaugas ang amusina na bagay ba lang. Balaan mo ang mga parents, ara mo lang siya balaya, ang mga sudyante ni Sara sa eskudahan nila, malakabalo mong ginikanan nila kung ano ginaubra nila outside ng balay nila. But these things, yung mga bagay na katabo, hindi man sa sulod balay, sa sagwa sa balay. So maskin dapat tuluan tagi siya ang mga
1: oh. Mm. At least may nene Dilayana nga nagpangisok si ni K5 Jensen. Mm. That is for the good sang kabataan. Ang kabataan ni magihan ba lang, hindi ka magdali. Ang sex per se, hindi niyam lain ah. For procreation ini, isang lalaki ka babae nga nakasal. Mm. Ala ko nakasal ka mo dati, drope nyo nga muad, gawin and multiply. Pero hindi na nga bata pa ka mo, ipagani ka mo sang, ang inyong nga emotional immaturity. Hindi pa kwan pa kulang pa blajen jen karon mag abi nyo ya physical intimacy lang yang kuan ka mo dai nang hansakanay ka mo dai ni namo. So mayo gid ni ka kun paano ini ma himuon sang city government through the city council buligan naton sila for sa kuan sa pag disseminate sini nga programa jen jen. Ang mga kabataan ta mga maalam even elementary pa lang balaan dun da about sex education. There's nothing wrong, mambaka nga langga, kung ikaw lang nga babae, dapat before ka mag-school, dapat nakapaligo. Kagida, sa una, ambal ni Lola Greg Lagrana to, hoy! Kamo nga mga babae! Insa nga mga mangras, kamo! Kamang kinsi ka mga mangras?
2: Maslam.
1: Naman daw maslam lang. Hayway nyo gina! Hayway nyo gina! Hugase! Yay nyo mga tapuranga! Eh, medyo, ang kwanto nga daan, medyo isog to si Lola Greg, grade 1 bala. Mm. Kamu raman nga mga lalaki! Dapat nga nagapanghabon mang kamaw! It's sakto man, sakto man. Pero, ti, dapat in a nice way, mapainsin din ha. Mm. Kag ang busong-busong niya Jen Jen, ara na na, yadra ka mag-yapon mga to. Hula talang kay mga urontagi ginawa mo. Kag sa mga kabataan bala, butan yung lugar. There's a time and a season for everything mo. Di magdali! Di magdali! Ibla Jen Jen?
2: Actually, correct, get the K-5-10, no? Mm. I imagine as early as 10 years old, the K-5-10, nagabusong na. Ti, ano, paano ka K-5-10 mo buhion if ever nga magbusong ikaw, no? Ti, muna gani nga, ang purpose ng sex education is to educate ano ang mga consequences, especially ano ang mga ma-affect sa imong physical, physics mo, sa imong emotional state, sa imong gid nga future ka K-5-10, as well man as sa bata nga dalon mo sa kalibutan. Nga ni ka K5-10 kung ikaw magbusong, especially if minor de edad ka K5-10.
1: Ola, tanyo yung chimpo para nga mag kwan ka muda, mag paayaw. Last 8:48 na, batiyan mo kinatong aton nga health news nga ang pagpanihol bla jenzen duro binipiso nagapanubo sang stress tapos nagapanami sang mudo mo. Dibla sa baylo nga magkomod ka nagkuan ka bi nagpanghugas ka bi duro ka bi gapanahi ka o nagapanglaba tapos gadigang ka pa kung ano pa ginimo mo sa baylo nga magsagad ka komod nagapropanihol ka nagganami pa tapos nagaexpand imo nga baga no deep breathing naga clear sang imo nga baga tapos nagapanami sang heart rate mo jen jen. Steady breathing helps normalize sa mga pulso kag blood pressure, tones facial muscle, no? Damo binipiso dyan dyan ang pagpanigirilyo, ang pagpanihol. Sige na, may panihol ko mo. Ilam ko naman, anto ka na paktan nanda. Ikaw kumahan ka manihol?
2: Medyo, okay, 15.
1: Abi, sampulito si Mama Betty. Ang ba niya, ang Ros Gidnoy? Ladies, gentlemen, our whistling queen, Jen Jen.
2: Nanaw mo na.
1: Ano dahi? Ah! Doon naglitik man itong kawayan man.
2: Sungaw ang panihol. Sungaw.
1: Oo, duro binipiso. Aliwat, duwat. Ano na? Ano klase kanta na? Ano be?
2: Ay, panihol lang siya ka K5-10 nga nang dugatawag ikaw sang hangin. Kaya di ba, hamba sa mga katigulangan, kung nagapanihol ka ko, no, ginatawag mo ang hangin. Amo na, especially ang
1: mga... Sabat man niya hangin?
2: Amo na ako na ka K5-10 nga kung na, sa uma ikaw, kung mainit ang pamatsyagan mo, nga daw wala sang hangin, panihol ikaw. Kay bulgulpin mo, observeran mo,

0: magulpi lang nga magmadlos ang hangin o nagdapya ang hangin o muna nga basa amo na kay
1: ko may maglabay nga ng kwan ng potbot. Pero kay na may ginkwan ko, may gin pa whistling guessing game mo. Yan diyan. Pakton mo ari ka naman lang di sa Jaon ta Jabernes. Ang ako kay na nga gin pa kwanto gin panihol.

0: 真系人物男恶家，白搭个难到顶啊！你系唔白啊？
1: 哎，就双双个机会，但那位等几多
0: 分？啊，卡布，欢迎啊！
1: 啊，哎，等几多分？唔懂个吧？可以分未？可以ang mga actually ang dum batang ko ang mga tigulang gitman ang naga.
0: De, kita mo may nag-coach pa kanimo. Si Sir Gilbert Abonyawan de la Peña, good morning. Ari pagi do.
1: Ay, wala ko na ang ano, ang I wanna be a billionaire.
0: May tama ka!
1: So freaking bad.
0: Bobo! Ari pagi, pamati.

0: Ay, familiar ko kay Dead Bird. Hindi ko lang kabalo ko ng title.
1: Ikaw, Abi.
0: Mr. Cupido!
1: Ikaw naman, hambal ni Edgar Babadonya si Tawi Brick si Kon Jin Jin.
0: Ay, hindi ilang ko yan kay Babadonya.
1: Tagad binyas niya, buraw na ito. Nakaroon taga poblasyon na bikag taga Bangga, German dyan. Abi, ano, pagipakton mo, pakton mo ha?
0: Mapakot lang ako.
1: Mapakot ka lang, mapakot ka
0: ha? Mapakot lang ako, ako lang tagapakot.
1: Mapakot ka, sigurado ka ba?
0: Oo.
1: Sungaw.
0: Ay, sorry.
1: Sungaw. Ari pagid, ari pagid.
0: Isang linggong pag-ibig.
1: Oh, tama ka. Ari pagid.
0: Ay, hindi ako familiar ka kay Peptad. Balad ko.
1: Dali, ay mapataminla na si Ma'am Betty, oh!
0: So sorry.
1: Ano ba, anan mo ko na, no?
0: Anan ko lang ang familiar, pwede ka balas ang title.
1: Ang boyfriend kong Badoy. Badoy. Ano pagit gusto mo?

0: Ay, wala mo kung bulos ang title, pero malaan ko ang kanta.
1: Ano, be?
0: Ay, liwata.
1: Grupe lang, suyop lang, illegal drugs. Blay, mabawal na gamot, kagid.
0: Ah, mabawal na gamot.
1: Lalo, pagid,

0: Provincial jail.
1: Mayo pa si Ma'am Karen. Perfect.
0: Perfect. Abay, very good.
1: Sama ni Ma'am Karen yo. Ano provincial niya? Jail. Bawal na gamot.
0: Last na lang. Last na lang. Last na lang. Last na lang.
1: Pagmamahal. Dan.
0: Sa mga dalok-dalok bla sa pistahan, gapamutos.
1: Ah, Sharon. Balutin mo ko.
0: Dito ing walang ningning.
1: Balutin mo ako.
0: Pwede na ito, oras ko, malapaw kita sa Latin. Bye-bye, Jinzen.
1: Sige, kagipap tatin nga balita.
0: I made your day?
1: Yes, completely.
0: True. Provincial jail. Hambal ni Jin Siman. Bye-bye.
1: Ini nga balita nga dalon sa inyo sa nga DTX Cafe Mix. Nakakapikan na na ka. Detox ka pa report na gikan sa Iloilo City. Ini si K5, Jenny Kauyunan. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko. Kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
0: May nakaoyon na kay Kauyunan. Naoyonan man ni Kauyunan. Ang nakaoyon kay Kauyunan. Alas 8.54 na, boss. Magpamati sa Kumusan with Pedro. Alas 8 sa aga. With Pastor Pedro Bilyones. Alas 9 sa aga. Kumusan or gabay sa bagong buhay ni Bishop Lerio Celeste. Kag The Voice of Calvary. Alauna with Pastor Nimiso Tahala.

0: Pastor Bobby, Ma'am Bing Bing, Sir Jean Ray, si Ma'am Ning Ning Ilumba, Vice Panga. Catch you Monday. Unsa kray apa jama dagi not don ko rate dan Ma'am Betty pano don patamila. Lunes dumana. Ted Aujero Francia. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan, K5 News FM.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Bio.
2: O si Karen, kadawa mo ginsang akon hair fall, hindi man nami ang akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
1: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pag tumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio, nga may Visio. Ang Visio, yung may D3.
4: Mga mabuti ka.
1: Para sa matilo nga dugo.
4: DTX 500.
1: Para sa healthy nga tayo.
4: DTX 500.
1: Ang DTX 500,
4: ang may mataas nga antioxidants.
1: Nga amo naman
4: ang nagatilo sa imo atay.
1: Basta tilo ang atay.
4: Happy kanunay.
1: DTX 500.
4: Masaligan.
1: Epektibo.
4: DTX 500.
1: Mahigo bala ang imo dugo.
4: DTX 500.
1: Masamit ka bala ang gina-energy.
4: DTX 500.
1: Ang DTX 500,
4: ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo.
1: Nga sa masami,
4: amo naman
1: ang ginahalit halinas sa mga nagkalaylay nga energy.
4: DTX 500,
1: masaligan. DTX 500.
4: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
4: DTX Coffee Mix,
1: mga butika.
4: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo nang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuo giyapon ang akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix.
1: Pamasaga butika.
4: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
7: Salit si Jake. Ang una yan, iwang-iwang sa ako. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Kag one capsule, 310. After one week, nagnamigit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
4: Mighty C.
1: Pamasaga butika.
4: Mighty C.
1: Ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C. Alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Yung nagigit ako makabatsyag sang sakit.
4: Mighty C.
1: Mabaka sa mga butika.
4: Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Spore Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
9: Spore Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics. Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
4: Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
1: Good news!
4: Sarang na mo makapakonsulta sang libre.
9: Libre?
10: Libre!
4: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miadao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street by Bay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
11: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
11: Klinika DioFresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Klinika DioFresh.
12: Kaya subukan ninyo.
11: Klinika DioFresh, DioRollOn. Feel fresh and clean all day long. Klinika DioFresh.
12: Klinika DioFresh.
11: Available now.
10: It is now 9 o'clock. This time check is brought to you by Centrum Advance. Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
13: Gadaragsa nga punggo. DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro kapulkatol. DTX Beauty Soap.
14: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Matrepi cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Got virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
15: Bakal na sa mga butika.
16: Nestor, ang sinaing!
17: Luto na!
16: Ang labahan!
17: Nakasampay na!
16: Ang uniform ko!
17: Naplansa na!
18: Ganito ako!
19: Tigasi!
18: Tigalapa!
19: Tigasay!
18: Tigaplansa!
19: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
18: Sa gabi,
19: ako ang bossing!
18: Dahil kasangga ko
19: ang Extend
18: Supplement for Men!
19: Lourdes!
18: Tapos ka ng maligo!
20: Yes, darling! Come to Mama!
19: Extend Food Supplement for Men.
18: May maca at lavawaska
19: na nagpapataas ng energy
18: at stamina
19: para sa tigasing performance.
18: Extend Food Supplement for Men.
19: Para sa matilo na dugo.
18: DTX 500.
19: Para sa healthy gatay.
18: DTX 500.
19: Ang DTX 500.
18: Ang may mataas ka antioxidant.
19: Nga amo naman
18: ang nagatilo sa imo atay.
19: Basta tilo ang atay.
18: Happy kanunay.
19: DTX 500.
18: Masaligad.
19: Epektibo.
18: DTX 500.
19: Mataas pala ang imo blood sugar.
18: DTX 500.
19: Ikaw pala
18: ang may diabetes.
19: DTX 500.
18: Ang DTX 500.
19: Ang may powerful compounds.
18: Yan ang gapanupo.
19: Kagakontrolar
18: sa imo blood sugar.
19: DTX 500.
18: Masaligad.
19: Epektibo.
18: DTX 500.
19: D3 Bio.
21: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
19: D3 Bio.
18: Ang D3 Bio.
19: Yung may PCO.
18: Ang PCO.
19: Yung may D3.
18: Makakas mga butika.
19: D3 Bio.
22: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
19: D3 Bio.
18: Ang D3 Bio.
19: Yung may PCO.
18: Ang PCO.
19: Yung may D3.
18: Makakas mga butika. D3 Bio with PCO.
23: Ako si Ana. Before problema, kugid ang akon irregular nga regla. Kisa, galabot, gid tatlo kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bow okay, gid ang resulta, subong normal na gid.
19: D3 Bio.
18: Ang D3 Bio.
19: Yung may PCO.
18: Ang PCO.
19: Yung may D3.
18: Makakas mga butika.
19: D3 Bio.
24: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
19: D3 Bio.
18: Ang D3 Bio.
19: Yung may PCO.
18: Ang PCO.
19: Yung may D3.
18: Makakas mga butika.
19: My family history ba na kamuusong diabetes?
18: Mag DTX 500 ka.
19: Mataas ba na ang imo blood sugar?
18: Mag DTX 500 ka na.
19: Ang DTX 500.
18: Ang may powerful compound.
19: Ganagapanubo sang imo blood sugar.
18: DTX 500.
19: Garantisado.
18: Epektibo.
19: Aramis
18: mo. DTX 500.
19: Nagapalandulong bala ang imo panulukan.
18: Magalingin bala ang imo nga ulo.
19: Masami nagapangihi.
18: Masami ginauhaw.
19: Masi may diabetes ka na.
18: Mag DTX 500 na.
19: Ang DTX 500.
18: Ang may powerful compound.
19: Nga nagapanubo
18: sang imo blood sugar.
19: DTX 500.
18: Garantisado.
19: DTX 500.
18: DTX Coffee Mix.
25: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan guman ni nagpagsik ang akon nga lawas kag naglumbo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
18: DTX Coffee Mix.
19: Mabaka mga butika.
18: DTX Coffee Mix.
26: Ako si Mayra, permi lang butod akon chan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man nagnami kid ang akon pamatyal. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon chan.
18: DTX Coffee Mix.
19: DTX Coffee Mix.
18: Mabaka mga butika.
19: Mighty C. Alkaline nga vitamin C.
27: Ako si Anika. Kulayan ko mangi kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule 3 times a day. 1 week lang nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
18: Mighty C.
19: Mabaka sa mga butika.
18: Mighty C.
19: Ang alkaline nga vitamin C.
28: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwa lang ako kag
0: mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako ni allergy.
2: Mighty C! Mababaka sa mga butika.
3: Spore Biotics, nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics, nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Gasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Spore Biotics!
5: Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
6: Himo sa akon mga lula, dito sa uma. Gakaon niya sing mga healthy foods, mga kararuton, bala? Wala sing mga madamo nga preservatives or what. So the reason nga mataas ang ila lifespan. So good morning sa tanan. Upod natin sa atong programa. Sir Boy Sulweta, kag before anything else, before ko sa pahambalon, gusto i-remind ko lang kamo anay. No? Dapat mag-take kita permi adlaw-adlaw sining DTX 500 of Dante sing Mighty C, amuning booster nga nagapa ayos ang aton nga lawas. Of course, ining aton D3 Bio kag Klinika Spore Biotics. Hindi man kata magkalipat ha, sa mga kape nga gina-take naton, sa mga habon, external nga mga obligasyon naton sa aton nga lawas. Mayong aga, Sir Boy.
7: Mayong aga, Engineer. Mayong aga man sa aton suki, Isil North, Isil South, Isil OFW, mga pinalanggat ng Slorabs and KSS supporters, mayong aga sa inyo. Kabay pa kampiyon ng lawas kay naka DTX 500, your super antioxidant. Uy, sulihan ta ko ng DTX 500, ha? Sulihan ta ko nga, bala kinalanggin natin antioxidant. Lalo na in this modern world of ours, no? And of course, anong ginaublas ng DTX 500, ha? Ginapakondisyon, ha? Ginapalabot sang DTX 500 ang aton silula siya prescribed health, prescribed lifespan. Para maglawig ini, no? So that's why nga kung lawig ang life sa imo selula, malabot na ang iya ginatawag nga prescribed lifespan, ha? Sakto lang pag-ilis, meaning to say way kakawad-an selula ang imo lawas,
6: uh-huh. Ha?
7: Kompleto, that's why nami ang performance ng imo mga tissues and organs, no? That's why it affects overall health, no? Ang paaman sa DTX 500, ha? Gapanubo blood sugar, importante na, ha? Damo-damo kay mga Filipino subong diabetic. It's because of our love of our rice. Ha?
6: Uh-huh. Uh-huh.
7: May plain rice, may fried rice, may kung ano pa da, may muskita. Damo. Ang Pilipino, yan mahilig dyan sa iya carbohydrates. That's why, punta sa diabetes. No? So, amunang paman sa DTX 500, kapanubo blood sugar, palayo ka sa diabetes. Kung gusto mo naman i-boost ang immune system, mag Mighty C, the alkaline vitamin C, ang paborito nga vitamin sa mga soldado sang imulawas para makaputik ta, na makadepensa kontra sa ginatawag ng mga invaders, no, mga mikrobyo, mga nagadala sang ginatawag ng mga masakit. And of course, gina-check man sa atong immune system, mga kumbaga mga anomalya sa sulod sa lawas na kung may mga cells na abnormal, ma-check na dayon sa imo immune system kung alert ni, kung naka-Mighty C, no? Every day, no? Ang paaman sa Mighty C, nami ang imo skin, gaputi kapar, gataas ang imo glutathione level, that's why you're ga-increase na sang whiteness ang imo skin, and of course, ga-increase man collagen production. That's why, ha, layo ka sa wrinkles, Engineer, kung naka-Mighty C, the alkaline vitamin C
6: of
7: ka.
6: Of course.
7: Every day. And of course, kung gusto mo nami ang imo eye health, ha, mag-eye care gold. No, eye care gold ang muna niyang specialista, no? Wala na iban makaputikta sa imo mata, kundi ini nga supplement nga, ha, may bilberry extract rich in vitamin C and vitamin E that are needed by your eyes to maintain, ha, your 20/20 vision. Kundi na 20/20 vision mo para sa akon ganti para na para hindi na mag-degrade pagid, ha? Para hindi na magtaas ang grado mo or maputiktahan ini sa mga ginatawag ng mga eye diseases, no? Ha? Mag eye care gold food supplement para isang tanin sang eye care drops, may hyaluronic acid that cleans and relaxes your eyes after a tiring day. And of course, basta kontrat ng kaso ubo sipon kay gilanat, may problema ka bala sa mikrobyo, ay mag D3 Bio.
6: Okay, no? So, amutang mga bagay-bagay, medyo introduction pa lang to pero mainit na. Ah, mga friends, kaga gusto ko lang kamo, ihibaloon ba sa mga statistics about sa diabetes, no? 589 million nga mga adults nga nagaedad sing 20 hasta 79 nga nagakabuhi no nga igo sila sining diabetes. About 1 every 9 adults amo ang ginaigo sining diabetes, kag number nga projected to reach 853 million by 2050. But sing ganun ining aton lifestyle pero may adlaw-adlaw amo ni nga contribute kun nga ang aton mga kilala prone sila sa diabetes. About 252 million people na may diabetes nga wala pa na diagnose, but sing ganun kulbaan pa sila nga magpa-diagnose. Pero actually amo na ang lagan sang ila nga lawas tungod sa mga lifestyle man nga gina-take nila adlaw-adlaw. According sa mga statistics, 3 out of 4 people na may diabetes live in middle in low middle income countries, like for example ning aton bla sir boy, third world countries. Ti mostly ya rice ang aton mo. Sa amon sa Germany ya sir boy, patatas ya ang gina take namon.
1: Di sa Germany, engineer?
6: Dirimani.
1: Dirimani.
6: Ano ko na, sir boy, dito ya sa amon, ginabake lang niya, inang patatas bala, ibutang lang niya sa ining foil, tag ibutang sa baga or sa ano, sir boy, kanami, kanoon mo, taas na fiber, due type passing glucose, sir boy, ang patatas. Tiya, tundi kamuti. Ti okay man.
1: Mas okay. Mas healthy ang aton kamuti kung pa sa patatas.
6: Correct. Kaga mo na kinanglanta, taas fiber, mabuligan man kung taas, kung medyo prone ka sa diabetes. Kung kaysa, risk man kung kaysa, ning aton pamilya bla. Kung may pamilya, kita gali sir boy, na taas ang ng blood sugar, prone man ang mga kabataan tungod sa lifestyle.
1: Genetics na. Genetics na. Napumapunggan mo na through lifestyle, no? Change of lifestyle. Doon topic mo subong diabetes.
6: Tiyutid ba siling nga diabetes? Di ang number one nga solusyon sina. DTX 500, sir boy.
1: Kaya tungod nga DTX 500. Kaya may Charantia. Ini yung Charantia extract. Ginasunod-sunod yun yung obras ng insulin. Ano ni ba lang insulin, no? Ang insulin ginaproduce sa beta cells of our pancreas, no, sa islet of Langerhans. Inis ang iyan ni ubra tagadulong ni siya sang glucose mo. So nga ang nadulong ang glucose. Diin balag niya dulong ang glucose ngalin si mo kanon Mickey Bihon. Diin na sulag niya dulong.
6: Sa mga selula nga kikakinang lansing nutrients, yung energy.
1: Correct, no? Gina-convert, once ngani nga ma-convert na to the simplest form ang imo carbohydrates, no, which is glucose, no, simplest form na of carbohydrates, ginadala na sang insulin sa imo selula, no. Amo na yung taga-tuktok, taga-gapanuktok, ga-doorbell sa imo selula. Hoy, may delivery ko.
6: Uh-huh.
1: May ko di ano, glucose, oh, para may energy ka, cell.
6: Correct. Energy ginaya.
1: Ti gusto mo ni cell?
6: Oo.
1: Ti, kung normal ka, normal ang imo insulin, di ka diabetic, ha? Wala, dutay imo fats, ha? Sa imo surrounding sa imo cells, masulod, ginapasulod ni cell. Uy, sulod na di, dulong na din glucose ko.
6: Feel mo dahil energetic, ha?
1: Ti, convert na dahil. Sino mausal sang glucose mo, it's your mitochondria, no? Basically, the powerhouse of your cell. Amo na ang gatong.
6: Uh-huh.
1: But, kung diabetic ka, amo ni kakatabo.
6: Lalo no? Magiging type 2 diabetic?
1: Diabetes? Type 2, there are different kinds of diabetes. So, let's talk about the prevalent. Ano yung balang prevalent kang pinakadamo nga diabetes is type 2.
6: Correct.
1: No? Ang type 1 niya, TNO na yan, genetic na from birth, since birth na yan. No?
6: Correct.
1: So, moving forward, anong himuon? Yeah? Kung diabetic ka, manuktok ang imo insulin, hindi nakilala sing imo cell. So, ano himuon insulin? Hindi yung madulong ang dala niya nga glucose sa imo cell. So ano matabo sa glucose nga dala ni insulin? IT malagaw-lagaw. Tapos nangangaduwa sa imo ginatawag nga bloodstream, no? Ada sa imo dugo. That's why my term nga taas ang imo blood sugar. Cause your sugar that should be inside your cell, ala na lang sa imo dugo.
6: Mm-hmm.
1: Kaya hindi na pagkasuptahon. And sugar nga wala sa imo cell is very corrosive when it comes to your internal health. Amo ni ka pala puyot sa imo dugo. Kung lapuyot ang imo dugo,
7: most likely hindi ka travel in mudugo ti damo ka na sa tawag ng mga ha mga antagoxin kanini mga neuropathy hindi ka labot na si imo distal end sa mga punta-punta sa imulawas
6: at sa mga extremities mo
7: oo. Hindi ka naman ka repair mayo sa lawas mo kay hinay na ang lagan sa imo dugo. So kung may pilas ka dugay maayo. Ha, una, number one, amo na mga signs ng diabetes. Ano pag tungod ang dugo malapuyot, syempre your heart will pump more blood. Kaya balya do hindi ka circulate. That's where hypertension also comes in.
6: Kaga so, heart attack sir boy.
7: Ang heart attack it's a different thing naman engineer. The heart attack happens, ha, if tam-an ng kada hypertensive ka na, uh-huh. There are a lot of factors nga ga-contribute sina. But staying only in blood sugar, sa blood sugar mo, nakita mo nga kung ang imugli blood sugar, ang imugli glucose, hindi madulong, kaya wala pulos ang imo insulin, gataas ang imo, gatawag nga, blood chemistry. That's why, ha, apektado tanan. That's why, ang ginambal ni Dr. Milson na, bungkit urot niya. Kung diabetic ka, damo niya sa dalang barkada ng masakit.
6: So, igoy mo
7: nga... Neuropathy.
6: Oo, neuropathy.
7: Mayara ka ginatawag nga high blood pressure. Basi gubon pang imo kidneys.
6: Ang imo mata, gubon mo ni.
7: Gubon mo. Ang mata, pag... Yes, dala na, no? Pero ang lain, gid, kung igoon sa imo diabetes, ang imo kidneys.
6: Correct.
7: Ang imo kidneys daan, ang ilad ang mga nephrons, ang ilad ang mga the smallest filtering unit of your kidneys, those cells nga ga-filter bala sa dugo. Kaon ng toxin kag ipagwa sa lawas. Kung mag-agi da gani ang ginatawag nga molecule sang sugar or glucose, tam-an kadako, hindi kaigo. Ginari-ire niya ang ginatawag.
6: Ginadamage niya.
7: Ginadamage niya ang filtering unit. That's why, ha, gaguba ang kidney.
6: Kidney failure.
7: Gaguba ng kidney mo, ha, amun gaguba ng filtering unit mo, that's why galampuwas na ang ginatawag nga protein. Imbis na hindi na siya kagwa sa lawas mo, gagwa na siya. That's why, one mga indicator nga taas ang imo, ang gaguba ang imo kidney, may protein kasi imo urine.
6: Kaya kung taas imo blood sugar, sir boy, poor wound healing man eh.
7: Amun ang bagay magayon. No? Poor wound healing nga, kipigaw ang imo blood supply.
6: Correct.
7: Kay nga pigaw imo blood supply kila puyot ang imo dugo. So hindi sa kakadto dayon, hindi kakadto ang imo white blood cells. You remember your white blood cells travels through your blood.
6: Uh-huh.
7: So kun lapuyot ang dugo mo, hindi to dayon maka ha, maka rescue.
6: Hindi sa makabiyahe.
7: Hindi sa makabiyahe magsubdugay lang.
6: Dugay lang no.
7: So kung pag-abot ito, naka-set in ng infection, kay dugay sa nag-ayo. So komplikado naman.
6: So poor ka man sa infection sina sir boy.
7: You are prone because pigaw ang imo wound healing, siyempre, you are prone to infection.
6: Correct.
7: Pigaw na ang imo immune system. That's why immunocompromised ka kung diabetic ka. So where does DTX 500 comes in? DTX 500, besides those antioxidants nga pertig ka beneficial sa aton lawas, may alin sa charantia extract. Ini nga charantia extract, amo itong yamba ko ginasa before sa start sa aton ng lecture, ini nga charantia extract ni ginasunod-sunod niya. Ginamimik niya. Idol yan ni si Insulin.
6: Uh-huh.
7: Ha? Pas ni sila kung sa basketball player, kung si Jordan, si Insulin, ha? Ginasunod-sunod mo si Jordan. Ha?
6: Uh-huh.
7: Meaning to say, ang uban ni Insulin, ginamimik sa charantia extract. Ginadulong niya man ang ginatawag nga toxin gani, ang glucose sa imo selula. That's why ganubo ang imo blood uh-huh. sugar naturally sa charantia extract nga ara sa DTX 500. And of course, if you're diabetic, you are also prone for chronic inflammation. Ano ning chronic inflammation? Ang sigi-sigi lang bala nga inflammation. Ang inflammation is okay. Napapilata niliwa ang ginasuryahan na. Kung gahubag ang imo kamot kay napilas ka, okay lang na. Kay ga-react na ang imulawas nga koralon na ang injured part sang imulawas.
6: So the defense mechanism na sa sir boy?
7: Or defense and repair mechanism. I think the most ideal na term is the repair system sang lawas.
6: Okay.
7: Once nga makaabot na da, nakoral na da, naging koral na sa imo immune system, then it matamat na da din ang repair, no? Ang chronic inflammation amune, napilas ka way ka nag-ayo.
6: Correct.
7: Sige lang nga, sige, tag-simana. So, kung naka-chronic inflammation ka, meaning to say, your body is always high revving, kumbaga, ga-revolusyon, permi ang lawas mo. Hamak mo everyday, amo na. Everyday, ga-guba, ga-overwork ang imo cells. Dala na ng imo immune system. That's why, ha, ang tawag ni nga mga immunocompromised nga ini, dali ni sila tapuan sang masakit. Dala na da ang mga diabetic. So, if you want to protect yourself from diabetes naturally, no, siyempre, i-maintain mo tuya ang ginatag na maintenance ni Doc. Importante na iya. No?
6: Okay.
7: Hindi mo na ipag-untaton. Ha? Pero, ang imo suplemento para mag-suporta da, DTX 500. Tungod may Charantia extract. No? It does not only protect your cells from premature aging, DTX 500 also protects your body from diabetes naturally.
6: Okay, okay. Kinanglaman natin sila para ma-prevent. Dapat may ara kita kwan, do standard bala. Every now and then, check tang atong blood sugar kung taas na. Mm-hmm. Kung hindi na bala sa according to our needs. Di kinanglan ta magkaon man sa mga healthy foods, Sir Boy. Balanced diet, kag-exercise kita regularly. Amuning mga kinanglanong gid kung taas ka blood sugar.
7: Diabetes ka for me, ha?
6: Ang
7: number one mong, ang number one mo gid yang imuon, ariglahon mo kusina mo.
6: Correct.
7: Nubuon mo gid yang imo carbs.
6: Uh-huh.
7: Nabuon mo gid yan table sugar mo. So, kung pwede ka do away sa mga pastries mo, ah, sa imo mga cakes, sa imo jutay nga, kape, nga sa imo kalamay, sa imo kape, amo ginayang ang good start, no?
6: Mm-hmm.
7: Then, kung ma-maintain mo ng blood sugar mo, then, you follow up it with exercise.
6: Correct, correct.
7: Kay kung hindi mo pa, wag mo pa na kwa ang imo addiction sa ginatawag nga sugary foods, the more kapag yun mag-crave na kung nag-exercise ka. Kiway mo pa natapos yung imong addiction, no? Because ang diabetes, most likely, kung hindi genetically, hindi alin sa genetics, ha, ang diabetes is, in my own concept, no?
6: Lifestyle disease mo ni Guru Sir Boy?
7: It is a lifestyle disease. It is a lifestyle disease. It is an addiction to extra sugar.
6: Correct.
7: Ah, wa putang ta, isa ka lang tuod ka rice, magkaon sa kadlaw, puka tatlo ka man mag soft drinks. Isa ka lang tuod ka rice lang imo ginamantayan mo, puka pila ka mag pastries. Isa ka lang tuod mga rice, puka pila ka man pulo, makadulsi mo, rot mo subong sa ining sa kadlaw.
6: Nadumduman ko, Sir Boy, itong biyahe bla nila ni Doc Ramil sa Papua New Guinea. Ang natabo dito, nakita nila, Sir Boy, ang ordinary nga mga tao, wala yasing blood sugar problem. Ato yung may mga kortahan, amo yung damo yasing blood sugar problem. But sing ganun, kung kaysa status mo ni Sir Boy mo.
7: Sulit diya sa aton. Most likely diya pigado, yan may diabetes.
6: Aha.
7: Ha? Kay, isa, jutay nga sudan, isa katerbang kanon.
6: Oo, ating isa pa gina.
7: Sa Papua New Guinea, ito yung studya ni Doctor ya, ang manggarano ng ka-afford rice.
6: Correct.
7: That's why sila ang diabetic.
6: Uh-huh.
7: Remember, your sugar comes from your carbohydrates. Control your carbohydrates. Ha, kontrolon mo na, hindi ka magpatama sa carbohydrates mo, then there is a chance nga magnubo ang imo blood sugar. Of course, nami gidya may professional input, no. Kadto ko mo sa inyo health professional sa doktor niyo,
6: correct, correct.
7: Kung ano ang mahatag kag sa mga dietitian niyo, ano mga advice ang mahatag para magnubo ang inyo blood sugar.
6: Okay, no? So, mind nga kwan nyo gid-permi, butang sa panguna-una nyo, ining DTX 500 kay makabuli gid-ya regulate, makabuli gid-ya maintain, kag hindi magsaka ang imo blood sugar sungod sa iya nga charantia. Na? Isa pa, Sir Boy, hindi na kita magpadugay-dugay pa, proceed kita, after sang pasalamat natin sa DTX 500, proceed kita kung ano naman ang mabulig sining D3 Bio, Sir Boy. Ti mostly related mo ni Sir Boy mo.
7: Mm-hmm.
6: Ang amuning super trio na ton, power trio, ang Mighty C, DTX 500, kag D3 Bio. Pwede mo ni Sir Boy kung may problema ka sa taas nga blood sugar, ang D3 Bio?
7: Siyempre, no? Kung diabetic ka, siyempre, hindi ka nakaprocess. Hindi ka nakapasulod insulin, ginatawag nga glucose sa imo cells, as a source of energy. So you need an alternative source of energy.
6: Okay.
7: So sa diri sa talk ni Doc Subong sa tustulihan ta kung paano ba na makabulig ang ginatawag nga D3 Bio if you're diabetic. Ano ba na mabulig ni D3 Bio? First and foremost, D3 Bio, tungod sa iya medium chain fatty acids, will provide the body the energy it needs. Alternative fuel, meaning to say, kung hindi na kuuyon sang siwila ang lawas mo sang glucose, kay diabetic ka, ay arig medium chain fatty acids, no? Para makatag energy sa imo cells. Importante gini nga magaan ta energy aton cells. Your body could not operate without fuel.
6: Correct.
7: Anong fuel niya? Glucose. Ha? Anong alternative? Kay hindi na magkaon, hindi na magkaon glucose ang imo cell, kalanlan may ana ka medium chain fatty acids. Ang medium chain fatty acids siya, hindi niya kalanlan sang insulin.
6: Okay?
7: Ha? Hindi niya kalanlan ginakuha niya dayon sang imo selula as a source of energy. And if it takes around 28 steps for your cell to convert glucose into energy, ang medium chain fatty acids kalin sa D3 Bio, 3 steps lang. That's why it gives you instant energy kung inom ka D3 Bio.
6: Ang muli kong isa, sir, boy, hindi ka dasig magutom kung mag-take ka sang D3 Bio?
7: Correct, no? Kus gatag sa energy sa lawas mo, no? Ang anami pagit sa D3 Bio, when you're diabetic, you are immunocompromised. Ato lang yun ang bad to gina. So, kung immunocompromised ka, ano ba lang katabo? Pigaw na ang imo immune system.
6: Correct.
7: So, kailanlan niya backup. Kailanlan niya independent backup nga makaputik ta sa lawas against those harmful microorganisms, ng mga viruses kag bacteria. Nga basi hindi nakasarang imo immune system kay diabetic ka.
6: Kung sa cellphone, pwede ba extra kayo ng bacteria, sir boy?
7: Oo, do may power bank kada bay, no?
6: Bank,
7: yun niya, extra defense system.
6: Correct. Huh?
7: So, Adriga Sulod na naman, liwat ang D3 Bio. Ang medium chain fatty acids ng D3 Bio, kampiyon na nadaan ang antimicrobial properties. Pero gina-convert pag ginasang lawas na, no, into monolaurin, ang lauric acid na nga part, para maging super antimicrobial nga natural. Ha? Kaya yan ipatsyon ang mga mikrobyo nga may mga lipid membrane. So, damo gidya mikrobyo nga viruses, bacteria, fungi, and parasites that have lipid membrane. Ginapangwasak din ni D3 Bio to its monolaurin. So, even if you're diabetic, pigaw ang imo immune system, may ara kagigapon sa ginatawag nga God-defend. May defender ka man gapon in D3 Bio.
6: Okay, sir boy. Ha? So, nami gidya ang kombinasyon.
7: May ara
6: synergistic effect, sir boy, ining aton mga suplemento. So, hindi ka dapat magpabaya sa imulawas, mag-take permi D3 Bio of Dentasing Mighty C kagana aton nga DTX 500 adlaw-adlaw, sir boy.
7: Yes, no. For me, yan D3 Bio, hindi gidya matawaran, no. Kami ara ka na yung ginatawag nga food supplement nga gapanami na sa absorption sa mga minerals kag bitamina, gatag pa sa ginatawag nga energy for your brain, and it takes care of your good bacteria, kampiyon pa magprotekta si imulawas against microbe. Kisa ka lang kita nga food supplement nga may antimicrobial properties. Laban na, usually mga food supplement, mga antioxidant, mga ginatawag nga mga minerals kag bitamina ang ginahatag. Po ini ang D3 Bio has a natural way of fighting microbes, which is really rare.
6: Okay.
7: In the food supplement world, no. So that's why no, sa tanan nga pamalay dapat may D3 Bio gid. Dapat tanan nga mga medicine box may D3 Bio. This is not a drug. This is a food supplement that has antimicrobial properties. Let us be clear about that. It comes from a natural source. That's why niya gariak ang lawas ta. And ang gatawag nga primary ingredient sa D3 Bio is cold pressed extra virgin coconut oil. Cold pressed extra virgin coconut oil, biskan diin nga mga nga FDA sa ablog nga kalibutan, is considered as GRAS engineer. Ano ba lang kung anong GRAS engineer? Guaranteed as safe. So, amo giniyang kanami giniya sang tawag nga D3 Bio, no, kay ang iya main ingredients is guaranteed as safe by many FDA, no, sa halos sa tanan nga country sa kalibutan, no. That is the power of cold pressed extra virgin coconut oil nga ara sa D3 Bio.
6: Abi ko gani, sir boy, masing ka nga grass ang pinaka largest grass kuno yung bamboo bla. Nang ano na kawayan
7: yung JP nga tambo ah.
6: Oh, tambo po. The largest na sa nga grass pa na kayo, sir boy.
7: Oo. Oo. Feeling mo gusto mo trivia?
6: Anong trivia ang trivia si Boy? Yung mamati ko, sir boy.
7: Ano pa matyagan mo ang tomato? Is it a plant or a herb?
6: Ati kung duwa na yung ako sa akong alantaw ha. Putas na siya. Herb man siya. Plant man siya eh.
7: But it's a fruit kuno ha.
6: Oo.
7: It's a fruit. It's not a vegetable ha. Ang kamatis.
6: Ti ara ako niya lang taw ya. At tanan nga kategoryay ara siya.
7: Oo. Pwede man. Kito halos lang. Doon may check mark. Doon may gina-check naman ang box. No? But anyway, no, moving forward. No? Ha? Sa ini nga parts ang sang aton programs to yahantang iban nga product ani Doc okay, Lamin okay. No sang Klinika di Alternativo.
6: Sir Boy, mm-hmm. Sir Boy, ining kinanglantay ha. Kundi ginalantaw ta subong grabe ang ulan, Sir Boy, grabe lang gusto may mga bagyo na. May mga kauturan kita nga lugmok sa baha, Sir Boy. So kung baha, kinanglan nilang habon, Sir Boy, nga magtinlo sang ilang ng mga skin dra. Kinanglan niya ang skin ta. Dapat moisturizer boy kag inang lumok blang skin hindi damo singkuan
7: dapat naka DTX Beauty Soap.
6: Correct. No? Oo.
7: DTX Beauty Soap may ginatawag nga VCO nga kaya tapdaon mga mikrobyo nga gatuga sa skin diseases lalo na sa mga tubig ang bali engineer sa baha oy tikot protekig ko sina. Lalo na kung may pilas-pilas ka bago ka manicure no gay ka mo lusob sa baha. Ha kay leptospirosis ng kwaon yo da no.
6: Isang
7: ilaga. So mag-iwas sa baha kung naka tusmaw mangin sa baha. Maligo dayon mo with DTX Beauty Soap kay may natural antimicrobial properties nga VCO nga kaya tapnoon mga mikrobyo nga gatuga sa mga skin diseases like an unborn psoriasis kag even near pimples. Ginatapna man sa DTX Beauty Soap ang ginatawag nga mga mikrobyo nga gatuga sa ginatawag nga body odor. That's why you stay fresh longer kung amuning imuhabon DTX Beauty Soap ang beauty properties, perte. May papain, nga gapaputi sa imo skin. May guava extract, which is a whitening agent ng Japan, no? That basically whitens your skin from within by increasing your glutathione level and as well your collagen production para layo ka sa wrinkles. So diin ka pa, ha? Di ka na sa DTX Beauty Soap, may antimicrobial properties na, may beauty properties pa.
6: Speaking sa body odor, Sir Boy, may aram kita diya nga ginabanyos sa aton nga ilok, Sir Boy.
7: Mm-hmm.
6: Nagapaputi na sang ilok, ginaproteksyonan pa 48 hours. So mm-hmm. May ari kita sining Klinika Diofresh.
7: Oh, Klinika Diofresh, natural nga deodorant, may BCO man nga kaya tapnaon mga mikrobyo nga gatugas nga tawag nga underarm body odor. That's why Klinika Diofresh provides 48 hours of freshness. Kay mismo ang gatuga sa pagbaho sa imo ilok ginatap na sa ini klase nga natural nga deodorant Magklinika Diofresh.
6: Aga-aga mga piman kita, Sir Boy, dira sa Barangay 35. Grabe gid ya, bakal-bakal gid ya, Sir Boy, ining atong kape DTX Coffee Mix.
7: Mm-hmm.
6: Feel na feel nila kag tested and proven nga gapanami sa ilang sulok-sulok kay ginatinloan, Sir Boy mo. Mm-hmm. Kay may ari niya siya seeds nga nagatinlo mismo, taas yung fiber, nagatinlo. Amo nang ginambal per me, nagkakapi ka na, nagadetox ka pa. So correct. Magamit kita, adlaw-adlaw, DTX Coffee Mix.
7: Or chia seeds is rich in fiber, that's why it cleans your colon, no? Para layo ka sa colorectal cancer. Tantanan na, makuha mo sa kape, no? Ang DSE nga na sa DTX Coffee Mix, amo na iyang gatinlo sa inyo silila against oxidative stress nga gapatigulang sini. All in one cup of coffee in the morning. That's why ang bali engineer, ha, kung ga DTX Coffee Mix, gakapi ka na, ga-detox ka pa. Pa. Kung gusto mo ya double detox o triple detox pang gusto mo,
6: uh-huh.
7: Mag-DTX Premium Coffee ka na. And DTX Premium Coffee, Dua ka super antioxidant ang unod sini. May ergotinin nga rin sa gano mushroom, the herb of immortality. Ini nga ergotinin, pwede ni, damo ni studies and research showing how effective it is as a powerful antioxidant that has the ability mag-revive, mag-usar liwat sa mga usado
1: nga mga antioxidant, nga mga nakatingga na nga vitamin C kag vitamin E da, ang gyud pamukaw na ni ergotayonin para magubra again as antioxidant.
6: Amon siguro sir boy nga nami niya yang ining ergotayonin. Kay ti may mushroom siya. No, may mushroom siya.
1: Kalim sa mushroom.
6: Kalim sa mushroom. Kag isa pa, amo ni kuno dra kuno ga star sir boy ang mga divin debra nga may power amo naga ga panami pagin sa sabor sin nato na detox din yung coffee yo kidding aside mayo gid ba
1: tig din basta mga kabuti gani engineer din tisado kag anyway ni ining DTX premium coffee no besides sa ergotayonin mayari sa DSE ang pinakakusog nga antioxidant nga sa DTX 500 ginputang sa kape
6: correct
1: para magprotekta sa manog kape nga mga bisyo uhan mga kape manom kape nga gaaso na ang kape gaaso man ang kamot kiga panigrilyo isli ang kape nyo kung gusto niyo magdugay butangin nyo isli nyo sa DTX premium coffee sa mga gusto lang gidya maging hubin by drinking a cup of coffee. Remember ang coffee daan is a powerful antioxidant na it contains powerful antioxidant.
6: Correct.
1: Po ini nga kape and DTX premium coffee may ergotayonin may DSE eh stevia ang sweetener meaning to say you could pwede ka diya ka-unli coffee. Ha? Every time you drink one cup of coffee, ha? You feel young. And you will feel it after a month drinking DTX premium coffee nga nag-ubin ka manggit.
6: Correct, correct. Kung available na sir boy sa akon balay, kadto ko muda, may ara kita yasing premium, may amang siya DTX, kung of course, pre-bio coffee. Anong mabulig sa pre-bio coffee, sir boy?
1: Ang pre-bio coffee naman niya, iniyang kape para sa mga buringot.
6: Buringot?
1: Kung aga. Ha? Hindi ba morning person, tanga morning person, tagmataga kululus mo doon na dayon, ay isli yung kape mo, mag-pre-bio coffee ka nga. Ah. Ang pre-bio coffee may ginatawag ng mga spore-forming probiotics when nakakapatay sa init ng tubig o sa acidosis ng mutyan. Ang mga probiotics will basically produce your happy hormones, your serotonin, dopamine, and oxytocin that basically lightens up your mood. Oy, ha? Sa pagkanamit klase
6: hindi niya mga alabuton, sir boy, hindi na mo na?
1: Mga alabuton, pwede man yung pre-bio coffee, no? Na ang namin si Nick ay mayara ni sa moringa. Balo naman kamo kung ano kakusog sa balunggay.
6: Balunggay.
1: Ginupod de sa pre-bio coffee. Na that's why kung gusto mo namin yung mood mo every morning, ha? Para ready ka na to handle the stress of your day, mag pre-bio coffee. Talking about probiotics, kung gusto mo niya i-repopulate, ipadamuon mo ganyang good bacteria sa imo chan, kaya pala inom ka, bisyuhan ka, nakaagik antibiotic therapy, ay aring sabat, mag Clinicas Probiotics. Ang Clinicas Probiotics has 80 billion colony-forming units of different strains or different kind of spore-forming probiotics that basically helps improves your digestion, your brain health, your metabolism, and of course, the usage of your minerals and vitamins. So, kampiyon giniya ang good bacteria makuha mo din, no? Remember, your good bacteria is the producer of your happy hormones, your your gut-derived B vitamins, and including the usage of your antioxidant. And amo pa ni ang gapanami sa imo immune system. That's why adlaw-adlaw mag-Clinicas Probiotics ka na.
6: Okay, ang ako introduce nila Sir Buya, ining extend food supplement for men. Ti mayo giniya sa mga luya ng mga lalaki, bala? Like for example, pirmi lang kakosmod ilang nga asawa, Sir Boy. Kay dahil niya doon wala nagidaw. Doon wala nagidaw. Ginapukaw ko doon wala ng mga bugtaw. Ti kinanglan nyo mag-extend food supplement for men. Nami ni Sir Boy, ini-extend food supplement for men, may ara ni siya nga makakalabuwas ka nga manami sa recovery bala sang imo mga muscles. Like, for example, nag-exercise ka. Do ikwangig ka, exhausted gid ka, no? Makabulig, inibulig sa muscle repair kag makabounce back faster ang intense physical activity, Sir Boy. So, muni ang mga mabulig sining aton na extend food supplement for men. Nami mo ni Sir Boy, healthy aging sang aton na skin. Ang makakaklabuwas ka, mga bulig man, slow sang sign of aging. Nami mo siyang blood flow, Sir Boy. Kabalo ka ko nami ang blood flow mo. Ang mga nutrients na ginakaon mo, madistribute gid sa bugos ng lawas, pinaagi sa dugo, Sir Boy. So mga vitamins dira, mga minerals, makabaton gid ang imo tanan nga parte sa imo lawas kun mag-extend food supplement for men.
7: Opo, dikatoro sang extend food supplement no.
6: Pero
7: punami imo blood flow kung gusto mo panamion pag imo blood flow ay labot sang extend. Ah, magpamasahi adlaw-adlaw no using sang DTX liniment oil ang sana oil ng bayan. Kampyon ang hagod nga kasang init nga ginahatag ni sa mga tired muscles sa mga nginangin sa kasukasuan mo matamat nakwa magpabanyos lang sang DTX liniment oil. Ang DTX liniment oil kampyon man ginahatag nga aromatherapy to relax you ha lalo na kung galingin-lingin ang ulo mo magbiyahe may biyahe hilo kasi simutan mo lang ng DTX liniment oil para magkalma ang imo senses no. Mag DTX liniment oil ang sana oil ng bayan. I just wanna greet my good friend no Mickey Senior Mickey Balmayor. Happy birthday sir.
6: Happy birthday.
7: Enjoy ka mo gapon. And kamusta man da kay Sir Michael Tapasyo no sa ang atong VP sa BDO da sa IA branch and of course sa aton mga amigo da ano kay Sir Dave Sanson of SRA and of course kay Bip Bip Anyo and kay Dino Yasay. Mayong aga sa inyo. So we're going to a weekend engineer.
6: Pero
7: so pero may kondisyon ng lawas kailangan na kailangan naka DTX 500, naka Mighty C, naka Eye Care Gold, no? And of course Eye Care Drops and of course para kalayo sa masakit kun ano dalas ang microbio mag D3 Bio.
6: Dapat in weekend healthy kita sir boy. Layo magkasakit. So mag-take kita permising aton nga power trio ang DTX 500 of Dantas yung Mighty C kag ang D3 Bio. Salamat sa inyo pag-upod in biyak ni Dr. Ramil Oy. Kabay nga ang Diyos magpakamayo sa aton tanan. Maghatag sa aton kalipay sining weekend sa pag-exercise, sa paglibot-libot, kag paghatag sing natural ng mga obligasyon naton sa aton mga mahal sa buhay. Salamat kag mayong aga sa inyo tanan-tanan.
4: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information. Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
3: Gusto mo ba na istorya ng kalanlawan? Gusto mo wala problema mo mabuhinan? Karina kag magpamati sang drama komedya na puno sang kalingawan. Makalamo ka abang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalye 5. Galibog na ang ulo mo sa imo mga kautangan? Nagdugang pagid ang imo asawa kay ikaw ginbayaan.
4: Wow!
3: Problema mo nagdululungan, nagtambak na ang tanan. Karina ka magpamati sa Rumbuhan sa Kalye 5. Mga istorya nga nagakatabo, kag magakatabo sa susyudad. Mga kasaysayan sang tao nga may mga abilidad. Legal man kag illegal kay likoton nga hindi maayo. Sa Kalye 5, tanan kompleto. Rumbuhan sa Kalye 5. Malipayon niya ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang

0: Don't you worry, my son. Pilakadlaw kita naman lang makaraok sa barangay.
1: Magamo na ya, dad. Nga kung makakwarta man ko. Makip sungad na lang ko daya, dad.
0: Nana mo na ya, dad. Patipos ka lang. Abo na subong. Pawala ka lang, Jupiter. Kung dapat nga may pangsakalalaka, pangsalakayon ka na nga mga tinaga mong iambal sa kunsalakaya, bahala na da. Ang importante, panapanahon na na. Daso naman kita naman ang paldo, ah. Salakayon taman sila, Jupiter.
1: Sinasadyay, no?

0: Boy Ramon.
1: Yes, Boss Rocket.
0: Gapalata kagadya balas ang kolor mo, no?
1: Ano nga kolor, boss man?
0: Kolor mo sa politika.
1: Pagnaaman, boss ako.
0: Kaya ang tunos ang imo istorya, daw ipa-impeach mo gadya si Vice President Sarado Terte.
1: Oo, eh, kaya may sala siya mong.
0: Kita mo, ha? Ka-judgmental sa imo. Grabe kagadya, no? Gusto mo kadya nga ma-impeach si BP Sara?
1: Nanay ka bala, boss, no? Kabugaat ka sang imo tsura pagkambal mo nga ma-impeach si Sara, oh.
0: Ha?
1: Ha?
0: Di natural. Paano ni magbugaat? Kino kontra mo gid ang mga Duterte.
1: Eh, ako ya, boss. Sulit ko kay Marcos. Basta trabaho lang, wala away.
0: Bao, Boy Ramon.
1: Boss?
0: Daga, ginapadayaw mo naman ang imo presidente sa ako nao.
1: Yung ikaw ang bala, boss, to'y muo naman santong imo ginasuportahan.
0: Di siyempre kay may salig, kuya, sa mga Duterte.
1: Di ako man, boss, may salig man ko sa mga Marcosis.
0: Ati, sige, ah. Sige.
1: Ano nga, sige man?
0: Mag-amuna nga magkatuhay ang aton pagpati sa politika.
1: Oh, boss?
0: Mas mayo paguro nga magkanya-kanya na lang ta.
1: Ano, boss?
0: Oo, boy. Kay man hindi ka man magpasubahar sa akon, hindi ka man magpati sa akon, pues, patihiyang imo.
1: Boss, kontra na ilang tabala sa politika, pero hindi lang sa ilistaran.
0: Boy Ramon.
1: Boss.
0: Tamaran ko yung mag-upod sa isa kabalay nga kontra na yung amon pagpati na binagin sa politika. Dapat ko na nung gusto ko patihon yaman kay base mauna ka pa impeach sa balay ta.
1: Ati sadya-sadya busino.

mal ni nga burug ay. Nakonsensya pa sa ko, no? Kabatsyag pa sa ba? Baw, ang aling malya. Ay, basi, mapyaig sa bala sa mga nabalaan niya sa kinawatay sa barangay, how? Umandam ka lang nga ati ka kung ipanugid-sugid mo sa iba ng aton diri ginahimo kay pusa kagisamon ni Kapitan Hugakom. Na! Hindi pwede nga may makabalos ang aton diri nga ginahimo. Bisan pa ginapasibangdan kami diri sa pamuluyo pero pakabal lang kami at Japon ya. Na! Bahala nanupin sa nila samon basta wala lang yung ebidensya. Man, ining si Burog gadaan, dako na ni nga ebidensya eh. Base sa sobraya bala ka konsensya, ipanugid sugid ya sa iban kung sino ang ginahimo o kung anong ginahimo namon sa barangay, how? Mapusa, gid kami eh. Sadya-sadya eh, no?

0: Migo, wala toy.
1: Yes, Migo Bongkoy.
0: Tay, sigurado ka nagit nga madalagan ka pila ka daw is ki chairman?
1: Oo, oh, ay nga manaw.
0: Pero yun, kung tagal yan dum, no?
1: Hmm? Pero hindi lang tayo kung tra, na Migo, iti Migway tayo. Para nga mas bas ko kang atin liderato, ah.
0: Oo, ah. Mangita, taas ang kontraon tada ang mga suta ba?
1: Oo, ah. Ang break to, takwar taon tayo. May na yan, may kisamtang bata, pataga-practice na paano mangin buaya. Kumo kami mga andom, tanga gusto ta mag-iski chairman, dapat subong pa lang, ga-training na tayo mangin buaya.
0: Buaya ka dya?
1: Oo.
0: Hindi yan tama training? Sa suba?
1: Hindi ah, sa opisina eh.
0: Ano pa lang training ta, Meg?
1: Simple lang, Meg. Tunaan mag-chismes. Unang aleksyon. Kung may proyekto, unang picture antes magpobra.
0: Ikaduang aleksyon, Meg?
1: Kung may feeding program, siguradoon nga i-edit ang picture nga damo pagkaon bisan gamay lang ipamakay.
0: Hindi na mag-picture sa mga taong nagkakaon?
1: Ay, hindi na. Kaya gagawan pa na nilang pagkaon kay kulang. Importante ya, Meg. May picture na nga ipakita. Kag-ipo sa Facebook, ah.
0: Hello? Sadya-sadya, you know?
1: Wow!

500. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: Gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, gabasa na naman?
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
5: Always nagabasa.
4: Kag nagabaho ang kilikili.
5: Mag-Clinica Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Clinica Deo Fresh.
3: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
5: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Lay, nakogid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
6: DTX Beauty Soap. Pabakal sa mga butika.
8: Extend Food Supplement for Men.
9: O si Junie, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
8: Extend Food Superman for Men.
10: Para sa matino nga dugo.
8: DTX 500.
10: Para sa healthy nga tay.
8: DTX 500.
10: Ang DTX 500.
8: Ang may mataas nga antioxidant.
10: Nga amo naman
8: ang nagatino sa imo atay.
10: Mas tatino ang atay.
8: Happy kanunay.
10: DTX 500.
8: Masaligan.
10: Epektibo.
8: DTX 500.
6: E3 Bio with Physio.
11: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
6: D3 Bio, ang D3,
10: yung may Physio.
6: Ang Physio,
10: yung may D3.
6: D3 Bio,
10: mabakal sa mga butika.
6: D3 Bio.
12: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
13: Wow, may puso.
14: Kampyon sa balita.
15: Kampyon sa music.
16: Kampyon sa kalingawan.
17: Kampyon sa serbisyo publiko.
18: K5 News FM
19: 88.7.
20: Kampyon!

0: Brog. Dali ti blasa kon. Dali.
1: Nga magdali na ho. Doon ako lbaan kay gidaw.
0: Ikaw bala. Kung mag-istorya ka sa ibang, to radyo ka man.
1: Kaya ba? Nga man ho.
0: To kabalo kagit sa tanan nga natabo sa barangay.
1: Kabalo eh. Alos kidya tanan niya eh. O galing wala ba kuya gapanugid sa iban?
0: Amo gani. Hindi kagid maghamba sa iban sang ato ni nga rakit-rakit.
1: Hindi lang ko kapasalig ah.
0: Ako nga hindi kapasalig man.
1: Basi pala makatabi na sang baba ako kag makapanugid ko aw.
0: Ate, amo ginaguro ang magpaalam ka na di sa kalye 5 eh.
1: Why, wow.
0: Oo. Tapos kagid sa amon kung magpalakta ka sang storya. Base, magbalik kagi sa bukid.
1: Base, bla, hindi ko kapugong kag makambal ko, aw. Kung pukawon ako sa ngakon, kung sinsya. Amo na ganing, hindi na lang kuguruan na yung mag-intra sa inyo pinalapaway sa barangay. Base, bla, hindi na makaya sa konsinsya ko, aw.
0: Wala gidaya problema, ya. Basta hindi ka lang ganyan magpalapta sa iban.
1: Sige, hindi ko magpalapta. Matagi ko na blanay, kaya hindi ko magpanugid sa iban. May ipos kuya dayon niya, tagi lang ko bla.
0: Ala, sadya-sadya, ino.

0: My son, Jupiter.
1: Yes, Daddy Bantol.
0: Ote, okay na sa imong aton inistoryahan?
1: Okay naman, Dada. Okay, Dada. Hapos na ko yung istoryahan niya. Basta mo na ya.
0: Hati, Mayo. Kay bisan gapang sala kay Kapro, hapos ka lang istoryahan.
1: Kung makabinipisyo man lang, Kuya Dad, wala ganyan problema sa akon, Daddy.
0: Amo na ya. Sunod kagid sa akon.
1: Oo, Daddy. Isa doon mo ko bi masunod. Alangan naman sa tupad balay ta.
0: O daw masangit ka naman ha.
1: Mayo kagin pa insindi mo ko dad. Sugod subong. Hindi na ko mapasilabot pa.
0: Ah, oo, mo na yang mayo da. Kay kita naman das plakad daw maplastas barangay. Tuduhan taman ka pangawat ah. Kag mapaobra proyekto nga hindi taman pagtapos-taposon.
1: Magamuna gali dad. Paldo kita eh.
0: Ano pa be? Amo gida yang matabuya. Paldong paldo taya. Te, okay man ang ideya ko?
1: Okay man, dada. Ikaw pa, maayo ka gidya, dada.
0: Hoa, ako na gidni.
1: Sadasadya eh, no?

0: Okay na ang tanan-tanan, Mr. President.
1: Abuna, iya ang nanambian ko sa ibu Busman Rebulta.
0: Ihanda na lang ang ipanghatag tanga malita.
1: Wala problema sa malita. Ang problema ta si Senator Serlos Gagwajan. Kay nakita ko sa Facebook ang iya ginaubra.
0: Nakita mo man gali, Mr. President?
1: Oo ah. Wala lang siya patay palibot-libot sang bulpi niya samtang gapamati sang hiring. Wala gid siya gali may ginatugda, no?
0: Wala gid.
1: Kanugon lang sa atong ginbayad nga malita sa iya. Ang animalya, the flower beast lang sa kilid ni Senator Cheese Scudero.
0: Amo gani, boss eh. Daw kanugon gid sang atong ginbayad siya.
1: Daw hindi man siya gali kabalo magdibatyay sa impeachment trial, no?
0: Oo ah. Mayo pa gani si Senator Lito Lapad.
1: Ha? Si Lito Lapad?
0: Oo.
1: Nga aman.
0: Hipos-hipos na pero gatirada man akong may itira man ah.
1: Agoy.
0: Ma-object na si Senator Lito Lapad kag masiling nga mi I go out, ayos na.
1: Ay, agoy pagid. Amo gani, mas maayo pa bayaran tana si Lito Lapad ah. Sang sakay si Sherwin Gagwatsan. Kapigaw gid sa iyaya.
0: Ate, amo gani, daw design siya sa kilid ni Cheese Cordero. Sadya-sadyay, no?

0: balita na may drama pa. Count yun!
1: Mga abyan, sunda pagitin nyo sa pagpamati ang mga kaladlawan niyo mga istorya sa drama-komedya na ginatiguluhan, rumbuhan sa Kalye 5! Ginsulat kag sa idalom sa direksyon ni Chester Jan Veronque. Musical score, Carlos Bols Mundia. Recording engineer, Noli Aparecio. Special sound effects, Melvin Flores Plutenya. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon!

FM, championing the lives of the Filipino.

0: 98.7.
1: Hey, five, galinga one time.
2: Gapati ka ba lang, ang babayi, mas gagwapa kung magtigulang.
3: Ah, huuwi.
2: Ti, sa pamatsyag mo, nagwapa man ko.
3: Ah, nugay dagani, kabataon pagani si Muga.
1: Hey, five, galinga one time.
4: Para sa mga balita sumungaw to, magtutok lang sa 11 Mbps. Mga balita kag public service upod kay ka K5 Jan Sapyo. Las 11 tubto balauna sa ngapon, diri lang sa K5 News FM 88.7, ang kampyon nga istasyon.
5: Bio. O si Karen, kadamog isang akon hair fall, hindi man namin akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
6: D3 Bio, ang D3 nga may Visio, ang Visio nga may D3.
7: Para sa matino nga dugo,
8: DTX 500.
7: Para sa healthy nga tayo,
8: DTX 500.
7: Ang DTX 500,
8: ang may mataas nga antioxidants.
7: Nga amo naman,
8: ang nagatino sa imo atay.
7: Basta tino ang atay,
8: happy kanunay.
7: DTX 500,
8: masaliga.
7: Epektibo!
8: DTX 500!
6: DTX Coffee Mix!
9: Ako si Rick Vista, nga isa ka negosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix! Mga pinata!
6: DTX Coffee Mix!
10: Mga butika!
6: DTX Coffee Mix!
11: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagapon na ako kumag pangapit. DTX Coffee Mix.
6: DTX Coffee Mix.
10: Mighty C.
6: Ang alkaline ng vitamin C.
12: Ang una yan, iwang-iwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Kag one capsule, 310. After 1 week. Nagnamigid ang akong nga paming. Salamat sa Mighty C.
6: Mighty C.
13: Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics. Nga nagabuling sa pagbalik sang maayong aday. Digestion sa Sporbiotics. Gadalhay ang pag-ariya.
14: Sporbiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporbiotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sporbiotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporbiotics.
13: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
6: Good news!
13: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
14: Libre?
15: Libre!
13: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbi Street, Baybay Norte, Miagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
16: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
17: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
16: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
17: Kaya subukan ninyo.
16: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
17: Clinica Deo Fresh.
16: available now.
0: Gadragsa nga pungkod.
15: DTX Beauty Soap.
0: Magaspang nga panit.
15: DTX Beauty Soap.
0: Galaong magputi.
15: DTX Beauty Soap.
0: Puro katol-katol.
15: DTX Beauty Soap.
13: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Got virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
14: Bakal na sa mga butika.
18: Nestor, ang sinaing!
19: Luto na!
18: Ang labahan!
19: Nakasampay na!
18: Ang uniform ko!
19: Naplansa na!
20: Ganito ako!
21: Tigasin!
20: Tigalapa!
21: Tigasay!
20: Tigaplansa!
21: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
20: Sa gabi,
21: ako ang bossing!
20: Dahil kasangga ko!
21: Ang Extel!
20: Supplement for men!
21: Lourdes!
20: Tapos ka ng maligo!
22: Yes, darling! Come to mama!
21: Extend Food Supplement for Men.
20: May maca
21: at lavawaska
20: na nagpapataas ng energy
21: at stamina
20: para sa tigasing performance.
21: Extend Food Supplement for Men
20: para sa matino nga dugo.
21: DTX 500
20: para sa healthy gatay.
21: DTX 500
20: ang DTX 500
21: ang may mataas ga antioxidant.
20: Gaamo naman
21: ang nagatilo sa imo atay.
20: Basta tilo ang atay.
21: Happy kanunay.
20: DTX 500
21: masaligat.
20: Epektibo.
21: DTX 500
20: mataas pala ang imo blood sugar.
21: DTX 500.
20: Ikaw ba na
21: ang may diabetes?
20: DTX 500.
21: Ang DTX 500
20: ang may powerful compounds.
21: Yan ang gapanupo
20: kagakontrolar
21: sa imo blood sugar.
20: DTX 500.
21: Masalika.
20: Epektibo.
21: DTX 500.
23: D3 Bio.
24: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagkumar. Natunaw gid ang bato.
10: D3 Bio.
25: Ang D3 Bio.
10: Yung may PCO.
25: Ang PCO.
10: Yung may D3.
25: Mabagat sa mga butika.
10: D3 Bio.
26: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
10: D3 Bio.
25: Ang D3 Bio.
10: Yung may PCO.
25: Ang PCO.
10: Yung may D3.
25: Mabagat sa mga butika.
27: The best music and entertainment. 88.7 K5 News FM.

0: best music and entertainment. 88.7 K5 News FM.
1: D3 Bio Health News. D3 Bio.
2: Ako si Gabriel, nagalibog kita ng ako ng ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayong mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Uwex ko pa lang kapag inom. Kabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong nga buyon.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
3: Paano gid bala ginapabakod ni D3 Bio ang imo nga resistensya, no? So ang immune system may halo ini nga clear and colorless nga likido, Sir JP. Nga kung tawagon lymph, no? Amo ini ang likido nga ginalanguyan sang imo nga mga WBCs para makalusot sa tissues, no? Kay ang imo da nga mga tissues dapat may spaces nga makalabay ang imo nga mga soldado sa lawas agud makaabot sa site of infection.
4: Imagine, Sir Kevin, damo gid labayan ang imo soldado bago kaabot sa gitawag site infection. Imagine 37.2 trillion cells ang kinahanglan niya nga
5: May mga barikada pa na.
4: Oo. Kung pwede mo lang isa katikang abot din sa infection, himuon gina sa imong immune system. That's why kinahanglan mo mag-inom sang gitawag suplemento sang D3 Bio nga. Ti siyempre may kuana siya, may bugana sang lauric acid. And that lauric acid ginahimo sa lawas into monolaurin nga sarang makatag sang gitawag additional military forces sa imong lawas para guardyahan ang imong trillion cells.
1: D3 Bio.
6: Ako si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya na ako pamatsya. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
4: Mamakal, sumanguti ka. Imagine trillion cells. Ti inom gid D3 Bio adlaw-adlaw. Pagi sini, imo nga immune system cells, hindi hago.
5: Oh.
4: No, hindi kapoy, kag hindi dali magluya, always sila nga prepared ang imo nga immune system sa kung ano man nga kaaway ang gusto manghalit diri. Amo nang sikreto kung pala inom ka D3 Bio.
5: No import gali ni Doc.
4: Oh, import
5: ya. Pa-import kaya.
4: Your second immune system.
7: So may duha ka branches sang immune system, Doc Ramil, ning ginatuag innate immune system nga yara na daan, no, sa aton sugod sang kitag-bundag sa kalibutan. So ikaduha nga branch sang imo nga immune system mo ning ginatawag adaptive immune system
4: nga ginakompos. Ang mga trained, gipang trained.
7: Nga ginakompos sa mga specialized nga mga selula kaangay sa nga B cells, T cells, kag kinahanglan na din aton ma-expose sa mga mikrobyo bago mag-start ang defensive function sini nga adaptive immune system. So ginasuportuhan sa D3 Bio.
4: Ang D3 Bio import immune system.
7: Oo. So nag-support ni siya sa sini nga mga
4: siya nang import mo pasulong mga iban nga immune system.
7: Oo. So labi na gid si Monolaurin nga sa D3 Bio nag-act assure immediate responder or extended the innate immune system kag si vitamin D3 no nga may ara man sa kay D3 Bio naga-train ini siya no sang imong specialized cells as a long-term protection na Sir Kevin.
3: Ang B cells kag T cells, Doc Sam, sila na ang naga-produce sang antibodies or immunoglobulin, mga protective proteins nga gina-release in response sa antigens nga ara nakapalibot sa mikrobyo. Kag ini nga mga antibodies amuna ang nagaangkla sa panit sang kagaw kag viruses para hindi sila kadikit sa aton nga mga body cells. Amuman ini ang nagalipong kag nagapiang sa ila para dasig sila kaunon sa mga soldado sang aton lawas.
7: Well, in fact, Sir Kevin, ang mga kagaw kag viruses hindi tagid ni sila malikawan, no? Arig na sila.
4: Part na sa aton kabuhi. Gagwa sulod lang na sila mo.
7: Oh, so sakto na, Dr. Ramil, part ini sila sang aton nga day-to-day living kay ang lawas ta amo ang pinakamasustansya nga puloy-an sang
4: paborito gid sa kagaw.
7: Oh, paborito dapat.
4: Labi na kung palakaw ang katampis.
7: Oo. So dapat condition permi ang imong immune system, no? Labi na expose ka permi sa mga polluted environment dasig magluya ang imong immune system sina. So
4: that gives you more reason nga magtumargid sang D3 Bio adlaw-adlaw para preparado ang imo lawas sa gira. Amo na rason ko nga aga pa inom na ko D3 Bio ya para preparado na ni akon kan lawas sa gira. Ang mga kagaw kag viruses hindi na makita sang aton nga mata, no? Mabudlayan ta mag-identify kung sino ang kontra sang aton nga immune system. Gagawa sulod lang na sila. Kung naka D3 Bio ka, may anti-parasitic ka na, tanan nga lugay da sa imong atyan patay. May anti-fungal ka, tanan nga mga fungi nga pwede nga magsulod sa lawas, patay. May ara pagit antibacterial ka, may antiviral ka na. So tanan nga mikrobyo nga may lipid membrane kaya tunawon sang monolaurin nga makita lang gid sa D3Bio.
1: D3Bio Health News. D3Bio. D3Bio.
8: K5. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
9: Wow, may pumso.

0: Campeón era yo.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7.
2: Oras aquí, K5 News FM Iloilo. Las 11:05 na sa aga. Oras, ginadulong sa inyo sang DTX 500, di superior antioxidant. Kag nadulong man sa inyo sang Mighty C, ang alkaline vitamin C. Kag nadulong man sa inyo sang D3 Bio, di antiviral kag antibacterial specialist.
1: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Tutok na sa mga balita kag issue 11 Mbps. Mga balita kag public service, mga komentaryo nga may punto 11 Mbps. Kaupod si kag K5 John Sapio Indiang
4: 11 Mbps
5: 11 Mbps.

0: K5 News FM
1: 11 Mbps Star, sapio, sigurado sa servisyo, astig sa komentaryo.
2: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
3: Saburoso!
2: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
4: May nga gama, nga ka-K5! Kamusta na kamuda? Welcome na sa ato niya pagpangalagad. E subong edisyon, subong adlaw. Friday na. Biyernes na. Katapusan ini nga pagparayag. Naton sang 11 Mbps. Sa July 2026. Tapusan ini nga adlaw subong mo. Kita na kita, mas load naman yung bulan sa Lunes. July 31, Friday. Thanks God it's Friday. Adlaw ni Manuel Do sa may mga sweldo. Musta ka mo dati, ka-preparar na? May sweldo na karon mo, tibuas ka naan, klabana na, basta sweldo ka ni Biyernes. Kagkabis na... Medyo lipay-lipay mo, nasa nga adlaw ay naman kwarta. Ipay, Paul. Mayong agagid sa inyo, tanan-tanan. Mayong agagid, bawag pamatikin subong si Kapitan. Si Barangay Kapitan Rayland Herbias. Isang barangay kompanya sentral sa distrito sa Molo. Musta da kap si bas kogman signal sa K5 da? Ayong agagid ha sa mga pamuluyo sa barangay kompanya sentral Molo. Sa padayon nga nagasuporta, kag sa padayon nga nagabulig. Para mapaayo ang mga pagpangabuhi sa mga taga-barangay kompanya sentral sa Molo. Si Barangay Kapitan Rayland Herbias. Kap, maayong agagida. Padayo na lang ang pagservisyo kay ti gina-apresyar kasi na sa mga pumuluyo sa imo barangay kung padayon kag maayo ang imo sininga pagservisyo. Musta mga pamuluyo naton? Nga naka dawa-dawa gamay. Sino lang ni sa aton din naka dawa-dawa gamay man. Amo na ni pangabuhi subong may rollback kuno ang presyo sang gasolina kag diesel po do 1 piso lang. Nagligad tong saka to. Sobra 5 ka pisos. Di mayobla na. Masaka ang presyo sang gatong 5 kapisos. Kung ma-rollback siya, 1 piso lang. Tinin ang justisya, siniman. Sabi ni si Lolo Donald Trump kay kung magbomba gani sa Iran daw ginalabutaw niya. Damo, pagkapabor kay Donald Trump, President U.S. President Donald Trump kabumbahan niyang Iran. Bangod kayo nakadevelop sila sang weapons of mass destruction. Nuclear weapon ba? Ang nuclear weapon niya ginadevelop, ginaobra, ginamanufacture sang Iran. Nuclear weapon of mass destruction. Eh ginakutaw-kutaw man namin ni President Donald Trump eh. Kung bumbahay, bumbahay todo ba? Hindi kayo labutaw nga klase pang bumba. Para isahon lang mula, para tapos na yun, ni Blacky Five Paul. Sa aton mga tagpalmati, para why na dahon kay apiktado. Ang bilog ng mga pumuluyo, bangod sa pagsaka sa presyosang lagis. Bombay bla nga, isahon lang bla. Sino kutaw-kutaw man ang pamumbay. Tuntura bla. Isang ginbombahan kong isa lang bla kagay bla. Tunaw tanan. Isibong may mga pagbalos pa ambal ni Lolo Donald Trump, Lolo no US President Donald Trump na ubos na kuno. na neutralize na, na pangguba na sang sunod-sunod yung pagpamumba sa Iran. Tingnan nga kabalos pang Iran ako. Nga nga may mga missile pa sila ginapanupa daw. Ano ni negosyo? Para magsaka ang presyo sa langis. Para makabinipisyo ang mga multi-international corporation na nagalinggosyo sa langis. Ikamahal ka, kamahal mo. Tanong abla subong. Nagligad to, sobra 5 pesos ang saka. Nagligad to, sobra 10 pesos. Ang rollback, pilabla sinintimos. O nagsaka, liwa, sobra 5 pesos. Nagligad ko si Mana sa Martis, kina-expectar nga 1 peso ang rollback sa diesel. Kag 1.50, 1 peso and 50 centavos ang rollback sa gasolina. Di na hustisya sa mga pumuloyo ng mga hoy poloys naman. Ano ni bomba subong para makabinipisyo ang mga negosyante sa langis? Sang gasolina kag diesel? Kung ginbombahan niya, tapos na tani, bla? Di, kwan pa to? February 28 pa to o February 27 pag pagpamumbas ng US sa subong ay matapos. Ang apektado, hindi ang US. Ang apektado, hindi ang Iran. Ang apektado, ang mga pamuloyo na nagakonsumo sang diesel ka gasolina. Oras sa aton nga pagpangalaga, alas 11:13 na. Amo na galing aton pangabuhi. Ang aton lang muto, Blacky Five Paul nga, don't give up! Hindi kita mag-give up, mientras tanto ka may hangin nga nagagwas ilong ta, hindi kita mag-give up. Maninguha kita para sa aton sininga pangabuhi. Hindi naton masalig ang aton sining pangabuhi sa ibang nga tawo. Hindi naton masalig ang aton pangabuhi sa mga sa gobyerno. Kundi nga magtinguha gid kita para sa aton kaugalingon, para sa aton pamilya, para sa aton mga kabataan. Amo na gani nga para sa aton la damo na sang ayuda, may AKAP, may AX, may Dolly Tupad. Ang kaluluoy sinipirmitanan ang mga middle class, ang mga middle class earners nga amo ang ginasukot sang buhis, ginatipon kaya ginapanagtag kuno sa mga vulnerable sector. Mga vulnerable kuno, mga mangingisda, mga mangunguma, mga drivers, kaya mga kwanya, mga hoy poloy, yung mga middle class earners. Mga per day, mga minimum wage earners, nga ini sila nga sektor, automatic nga ginabuhin ang buhis sa sweldo. Kung na automatic mo, hindi ka plagyo, may withholding tax ka. Ginabuhin automatic ang imo sa withholding tax sa imo sweldo. And yet, kung tagaay gani isang ayuda, no, ang mga middle class earners, ang mga minimum wage earners, nga mo ang mga good payers. Hindi ka kalikaw mo. Minimum wage earners ka, middle class earners ka. Hindi ka kalikaw kung may sweldo ka, kay automatic ginabuhin. Sa iyo sweldo, bilang withholding tax. And yet, kung tagaay gani ayuda, tagaay gani AX, tagaay gani AKAP, tagaay gani Dolitupad, ang amoni nga sektor ang hindi makabaton. Wala sang may nabaton. Alin pa sa una, di ba? Oh, ikaw kay Five Paul, middle class earners ka, no? Minimum wage earners ka, kung nagdako-dako gamay, kabaton ka ayuda kay Waay. And yet, kita pa ang automatic. Hindi kalikaw sang aton mga boys. Pabayilan na yung mga multi-millionaires, multi-billionaires. Kay mabuhi sila. Pero ini ang iban ini mga dalagko ng mga negosyante, kung kaisa gani may mga kaso pa sila ng mga tax evasion, kaya nga, wala sila gabayad sang gusto nga buhis. And yet, ang mga ordinaryo ng mga minimum wage earners, hindi kapalagyo. Kay automatic. Pagbaton mo sweldo, may buhid ka ng buhis mo. Eh, subong sunod rin sa record, ang Republika sang Pilipinas, mga kakipay, may total ng pilani utang. Sabi ning utang, utang ni. Utang na ning utang ni. Oh. Subong bulan, ang utang sa Pilipinas, okon as of June 30, 2026, ang utang sa Pilipinas naglabot na sa 19.07 trillion pesos. 19.07 trillion pesos. Grabe nga utang. Pila na lang ka trillion ka mag 10 trillion is utang tao. Ang utang sa Pilipinas as of June 30, 2026 naglabot sa 19.07 trillion pesos. Suno ini sa report sa Bureau of Treasury. Tamak mo na ang utang. Tapila na lang ni katrilyon bilin makwanta. Malabot na tayo sa 100 trillion pesos ang utang. Mataas ini sa 2.80%. O kung equivalent to 518.8 billion. Compared to 18.55 trillion pesos na record sa nagligad na bulan sa Mayo 2026. Kay nagdugang ang Republika sa Pilipinas ang ginatawag na domestic kag in external borrowings nga kuno ginagamit ini sa pagpondo sa mga programa sa gobyerno. Untatin nyo ng pangatag sa mga ayuda, blanay. Hindi kay sagad yung magpabugal ng mga ayuda ka mo, pero ginautang nyo gali. E sino mabayad sini? O nag-utang kita sa 19 plus trillions, ang mabayad sini labot na ni mga kapuhan ni Paul Diada, guro may ginabayaran taga boys. Huwag ka pa po, no? Pero ang apo mo sini, mabayad pa ni sa 19 plus trillions pesos nga utang sang Republika sang Pilipinas. Nadumduman nato nga sang panahon ni former President Benigno Simeon Noynoy Aquino III. For the period sang 2010 to 2016. Kada tuig sa periyoda sang presidente si President Noynoy Aquino. Kabay pang makabulig ini pangamuyo naton sa kalag ni former President Noynoy Aquino kay sang siyang presidente sang 2010 to 2016 may budget kada tuig ang Pilipinas agod to ibayad. Nagabayad kita sang utang ta sang ang presidente si former President Noynoy Aquino gabayad ha. Pero pagpungko ni former President Rodrigo Duterte, bago grabe nga pangutang. Damo gintang utang sa panahon ni former President Rodrigo Duterte. Subong pagpungko ni President Bongbong Marcos, grabe pa ginang pangutang. Kaya ang purpose ko lang sa pagpangutang, ginagamit ini sa pagpundo. Ginapunduhan ang mga programa sa gobyerno, tinunto na ito. Sagad na magpabugal sa mga ayuda-ayuda nyo. Kali ka ginapang utang nyo. Kung husto ang pagpanukot sa buwis, huwag ginakawat sa mga kawatan sa gobyerno. Bastante tani ang kwarta sa Pilipinas. Husto nga koleksyon na. Pareho ba lang sa pagpangulikta nila sa mga middle class earners naton nga hindi kagpalagyo, pero ang iban nga mga multinational corporation, iban sini kulang-kulang ang ginabayad. And yet, pampabugal pa sila nga may ayuda kita sa mga vulnerable sectors. Okay nang ayuda kung nakasululubrang atong kwarta. Iyo nga di potpot ya. Sagad kita katinikal nga may mga yoda kita pero dali kay ginapang-utang ta. Iyo di potpot ya. Ano na lang ning dagatan sa Pilipinas ni manog 20 trilyones pesos ng utang tao. Ti capital ti trillion pesos. 19.07 trillion pesos ang utang ta. Hasta ang apo ni Paul Diadani may utang na, way pa kagwa sa kalibutan, may utang na. Kaya mo na yung mga balayran ta, hindi nga ang gobyerno sa sagad katinikal sa mga yuda. Kaya nga aton sining plano ko nga magpatay-tay. Ilo-ilog Gimaras pala, sobra. Grabe ni nga pagpatay-tay sa Gimaras ni, pila na ni katrilyon ang ginsaka niya, akon bilyones pesos ni, ang ginsaka niya. Ano nga, hindi na lang pagdayunon. Pero gasaka, pagigasaka, tidugang naman ang utang nato ni, no? Ang kaluluoy, amo ang mga pigado. Nagid na kapital ang pirmi nga kuno ang programa para sa mga pigado. Nga mga pigado, gadugang musmus pangabuhi, samtang ang mga magranon. Gadugang pagidang ilamanggad. Oras ato niya pagpangalagad mga kaki 5 plus 11:23 na. Sik na aton kay diri sa aton sa siyudad sa probinsya sa Iloilo ba o. Babi, nakpanay sa Sabuba, sobra 3 milyones pesos ang nakuha nga Sabo sa gin-serve, pag-serve sa search warrant. Sa isa ka drug personality, dira sa distrito sa Arevalo kahapon. Sa banwa man sa istansya, 2.2 milyones pesos man nga balor sang Sabo. Abi sudad ka probinsya si Iloilo ka PIndis-Indis. Why kadudlaan ah? Iti ang mga nagkaladakpan ng mga subject sa bypass operation sa mga anti-drug operations. Bisan na dakop mo na, ara na sa prisuhan sa BGMP, sige gapon negosyo. Sige gapon negosyo sang Cebu. Nga ang nakambal kita sa diti, may mga prohiba na to, nagligad to. Gin bypass ang isa ka persona to, nag-video call pa sa iyang kontak sa sulod sa BGMP. Ang yet, gin deny pa sa BGMP nga wala. May ara pagid na drug personality na dakop sa bypass operation sa mga nagliligad ng mga binulan, nagligad ng mga tinuhig. Ang asawa kag bata wayman sang extra nga palang wayman sang obra, regular nga obra, pero nagapa-obra, nagapatindog sang mansyon o kon balay. Eh, kita ka na? Kaya muna nga ang Sabo, risgo lang niyang imo sininga kapital. Risgo lang. Aling kay mamay mo lang kumadakpan kay? Kulba kagrisgo ang kapital sa pagdigusyo sa Sabo. Millions of pesos, millions of pesos ang mga recoveries. Why kadudlaan si gigapo negosyo? Kay nga madakpan, nag-apply mo lang sa plea bargaining agreement. Pagkunara sa sulod sa prisuhan, sige malang negosyo sa Sabo, tiway katapusan. Way kadudlaan. Sige negosyo sa Sabo. Pagbalik na ito, karoon doon kayo kaya. Check na ito ang bypass operation sa banwa sa istansya. Pagdiri sa Santa Cruz sa distrito sa Arevalo. Fake news, no? Fake news. Ang nakalapta sa social media nga may bagong spokesperson. Si Mayor Raisa Trinias. Fake news. Suno kay Miss Joy Pantilaga Gorzal. Ang spokesperson ni Mayor Raisa Trinias. Ang iban pang mga balita dali sa aton sining pagpanglagad sa 11 Mbps. May security guard sang GT Mall Pabiyaw. Ginpulihan sang magutod yun ito, nga hubog. Gintayaan sang pilit yan. Tarso nga klase tao diyan. Pilit yan, taya-taya ka pilit yan. Ngabi kung tiniro ka. Kung patay ka, pilit yan imo. Kung inaslo. Ay daw may lain sa buot, yun sila, nag-utod. Ati na tirhuan ang isay. Kaya muna, nagkakutaw-kutaw ka. Nagkakutaw-kutaw ka bala. Nagkakutaw-kutaw ka, mama kung matabataya kayo mo, pilit gan. Ano, expectaron mo sila kung tayaan ka, kung may pusil man ang ginatayaan mo. Ano man, bansang, ay dali lang. Ano pusil mo? Standby ha, pagbalik na itong dugay-dugay, diri sa ito niya pagpangalagad sa 11 Mbps, mga kaki-5.
0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!
5: D3 Bio with Vizio!
6: Ako si Anay. Before, problema ko gidang akong irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bao okay, gidang resulta, subong normal na gid.
5: D3 Bio!
7: Ang D3 Bio!
5: Yung may Vizio!
7: Ang Vizio!
5: Yung may D3!
7: Mabakas, mga butika!
5: D3 Bio!
8: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma, nagid ka malipaton. Gitry namon, patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
5: D3 Bio!
7: Ang D3 Bio!
5: Yung may Vizio!
7: Ang Vizio!
5: Yung may D3!
7: Mabakas, mga butika!
9: May family history ba na kamuusang diabetes?
10: Mag-DDX 500 ka!
9: Mataas ba na ang imo blood sugar?
10: Mag-DDX 500 ka na!
9: Ang DTX 500!
10: Ang may powerful compounds!
9: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
10: DDX 500!
9: Garantisado!
10: Epektibo!
9: Aramis mo!
10: DDX 500!
9: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
10: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
9: Masami nagapangihi!
10: Masami ginauha!
9: Masi may diabetes ka na!
10: Mag-DDX 500 na!
9: Ang DTX 500!
10: Ang may powerful compounds!
9: Ganagapanubos
10: ang imo blood sugar.
9: DTX 500.
10: Garantisado.
9: DTX 500.
5: DTX Coffee Mix.
11: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
5: DTX Coffee Mix.
7: Mga butika.
5: DTX Coffee Mix.
12: Ako si Mayra. Parmi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnami. Gidang akon pamatyal. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
5: DTX Coffee Mix.
7: DTX Coffee Mix.
5: Mga butika.
9: Mighty C.
5: Ang alkaline ng vitamin C.
13: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One cup. So, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
5: Mighty C.
7: Mabaka sa mga butika.
14: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Nagbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
5: Mighty C.
7: Ang alkaline ng vitamin C.
15: Kugali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwalang ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Dula na dayo ng ako niya allergy.
5: Mighty C.
7: Mababaka sa mga butika.
14: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, your always in good health. Kasakit ang tiyan? Max4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Max4 Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika Spore Biotics. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
5: Good news!
14: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
16: Libre? Libre!
14: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Baybay Norte, Miag-Aw. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
16: Dali ka mga langaw! Ari na ang paborito natin niya, Ila!
17: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo ng kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
18: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dalao magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
14: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
18: Bakal na sa mga butika.
19: This is presented to you by Aeon Group of Companies, from building spaces, creating dreams, and designing unforgettable experiences. Wherever life takes you, Aeon is there, innovating for a brighter tomorrow. Because at Aeon, we make life better.
20: Kabalo ba na ka mo? Nga may tatlo sang klase nga cancer. Sulod sa mata, iniamo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris. Lymphoma, ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas. Mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-Eye Care Gold Capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sa Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
14: Okay ka! May kape ka sa K5! Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5 News FM Iloilo 88.7. Basi ikaw na ang amon madakpan kag makadaog sang isa ka box nga DTX Coffee Mix. Tutok na mga ka K5 diri lang sa kampyon nga istasyon K5 News FM Iloilo 88.7.
21: Extend Food Superman.
22: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement Formula. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura og gid ang akon man. Kanamit gi sa experience ba?
21: Extend Food Superman. Extend Food Superman for men.
23: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement Formula. Kay sang una abi daw wala nagiganay pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
21: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidants. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500.
14: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
24: Nga pamati gid ko sa K5 kahit daw hindi gid bala makumplito ang gabi ko kung hindi ko mamati sa program. Mani ma chocolate tapos kang gwapo gid ang iya nga mga bisita nalipay gid ko. Ako gali si Jenny alin sa Haro, tunay nga ka K5.
14: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
25: Wow, my puso.
26: Sino sa inyo ang subsob sa trabaho? Di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga? Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang multivitamins plus Mineral Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance. mandatories. Multivitamins and Minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
1: Okay ka! May kape ka sa K5! Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5!

0: na mga ka-K5 diri lang sa kampiyon nga istasyon K5 News FM Iloilo 88.7.
1: Mahig ko ba ang imo dugo?
2: DTX 500!
1: Masamit ka ba ang gina-allergy?
2: DTX 500!
1: Ang DTX 500!
2: Ang nagatindlo sa imo mahig ko nga dugo.
1: Nga sa masami,
2: amo naman
1: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
2: DTX 500!
1: Masalika DTX 500!
0: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
3: Bio. Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
4: D3 Bio.
5: Ang D3 Bio.
4: Yung may Vizio.
5: Ang Vizio.
4: Yung may D3.
5: Mabakat sa mga butika.
4: D3 Bio.
5: With Vizio.
6: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man kalagester nurse. Sa nagsugod ako tumalas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsalon.
4: D3 Bio.
5: Ang D3.
4: Yung may Vizio.
5: Ang Vizio.
4: Yung may D3.
5: D3 Bio.
7: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
8: Wow! May kumso!
9: 11 Mbps!
10: Balik kita sa ato niya pagpangalagad mga ka-K5 diri sa 11 Mbps. Mga balita kag public service sa K5 News FM Iloilo. Madamo kali sa mga bisita sa mong diri sa Iloilo. Ang mga councilors ba na? Municipal kag mga city councilors sa bilog ng Pilipinas. Ari subong sa siyudad sa Iloilo para sa konbensyon. Ang ginahiwat dira sa Iloilo Convention Center o con Icon. Damo bisita, damo subong mga hotel subong medyo polibok. Polibok ang mga hotel, ang mga rent-a-car. Polibok man sila. Agdamo pasahero sa mga taxi kag mga Grab. Damo naga pamasahe. Damo naga gakaon sa mga restaurants. Naton diri sa siyudad sang Iloilo. Welcome ha, sa bilog nga siyudad sang Iloilo. Welcome sa siyudad sang Iloilo. Ang tanan-tanan ng mga katapos ang Philippine Councilors League. Ari subong sa Iloilo City. Damo nagakaon sa mga restaurants naton mula. Iti damo bisita, polibok ang mga hotel. Iti damo ni ma... Damo kasakay sa Grab, damo kasakay sa taxi, madamo nagakaon, damo nagapangapi, at tapos ni kumagpauli sila, damo sila magabakal sa mga pasalubong para sa ilang mga himata pagpauli nila. Tapos ang konbensyon sa mga konsyal, councilor sa bilong ng Pilipinas diri sa siyudad sang Iloilo. Mayong odto lang dira sa kay Vice Mayor Pangga Lamasan Pixio sang Banua San Reñas. Vice Mayor, kumusta lang dira sa Pangga Radio Tipulo? Amo man si Vice Mayor Pixio nga why man problemas pangabuhi ah, lagaw-lagaw lang ang obra. Mag na enjoy life. Enjoy mo gid ang life mo. Samtang ari pa kita kay ti kwan lang mo kinanglan mga lipay kita, malipay kita, istorya kita sa mga friends naton. Taon kita sa mga manamit yung mga pagkaon. Enjoy life lang ah, good vibes ah. Okay, former pa Duenas sa Vice Mayor Pangga Lamasan Pixio. Mayong udto lang kag mga tagpalamati naton dira sa Banua San Duenas. Kumusta lang ang Pangga Radio Tipulo? Oras sa aton nga pagpangalagad, last 11:41 na. Last 11:41 na. This time check is brought to you by Centrum Advance. Centrum Advance, alagang di magkukulang.
11: This time check is brought to you by Centrum Advance. Centrum Advance, alagang di magkukulang.
10: Ang ini nga person ginadulong man sa inyo sa Klinika Ditribayo, di antiviral kag antibacterial specialista. Maali ka ba na to na drangkaso, hinan at sipon kagubo? O nagainom kita sa Klinika Ditribayo at adlaw-adlaw. Bangod sa ini nga extra virgin chocolate oil nga parte sa Ditribayo kag ginahimo sa lawas nga monoglycerides. Eh, mayog din sa aton lawas, ha? Mahalikawan nato ni kag ginapatayas ni mga bad bacteria, mga fungi, mga parasites, kag mga viruses sa aton sining lawas. Subong nagaulan-ulan, okay sa may lugar bla, kag may ara, dira nga na punduhan sa tubi, may mo inang istaran sa lamok. Nagamuad ang lamok dira nga may dalas ang dengue. Eh, kung naka-istar kita sa barahaon, kaya matubing nga lugar, nga paborito balayan sa lamok. Dapat nga limpyuhan naton ina, pakulbon ang nagakaya. Tabunan ang mga nagakaya. Kung nahilanat ikaw nga may kaupod nga sakit sa ulo pagsuka kag pananakit sa kalawasan, may naobserbaran ka ba nga pulang rasis nga nagatubo sa imo guya kag dugan, initanan ang sintoma kung patimaan nga basi may dinggi ka, gani maginom ikaw sa Ditribayo. Kaya ang Ditribayo, ang super food supplement gikan sa extra virgin coconut oil nga ginpaamanan sa vitamin D3 nga maayo ini nga natural antimicrobial properties, labi na batok sa mga virus pareho sang dengue. Ang medium chain triglycerides alin sa extra virgin coconut oil nga parte sang Ditribayo ang ginahimo sa lawas nga monoglycerides. Isa na daw ginatawag nga monolaurin. Gina-consider ini nga isa sa mga epektibo kag pinakakusog ang natural antimicrobial properties. Ginapanami man sa Ditribayo, pinaagi sa MCT sini ang pag-usar sang vitamin K sa aton sining lawas. Ang vitamin K, isa ka fat-soluble vitamins nga nagapugong sa sobrang bleeding o pagdugo kung nadinggi ka. Ginapanami man sa Ditribayo ang pag-usar sa mineral nga calcium, ang kabuling man proseso sa platelet aggregation para malikawan sa lawas ang bleeding kung naimpiktar ka sa dengue. Tinduan ang oksaran para di pagbalayan sa lamok kung may dalas ang dengue virus. Mag-inom kita sa Ditribayo. Pagparisa na ito sa Mighty C, ang alkaline niya, vitamin C. Ginpabaskog nga vitamin C para sa mabaskog na ito ni immune system. Mabaskog nga resistensya sa lawas kontra sa mga balatian. Ang Mighty C kag Ditribayo, ang mga dekalidad ini ng mga produkto ni Dr. Ramil Oy sa Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center. Available nationwide. I-order mo na sa Shopee, Lazada o kung sa TikTok. Idulong ini sa inyo mga puluyan. O kung magkanto ko mo sa mga product center ni Dr. Ramil Oy, Luzon, Visayas, Mindanao. Sa Iloilo, subong adlaw Biyernes, may libre nga consultation kag check-up dira sa Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center sa Cosmart Building, Osminya Street, Kalinog, Iloilo. Hasta alas 3:30 karon ang consultation, libre ha. Dira sa Kalinog, subong man kada Webes sa Pasay City, dira sa Bonifacio Building, Salvation Street, Pasay City. Kag sa Domingo, may libre nga consultation kag check-up dira sa Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center dira sa Miagao, Iloilo, sa Orbi Street, Miagao, Iloilo, kada Domingo da. Kag sa Lunes naman, subong man sa Domingo, sa Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center dira sa Ilopi Street, Haro, Iloilo City, no? Kag sa Sara, Northern Iloilo, ara dira na pahamtang ang Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center sa RGM's Building, Barangay Apolohista, Sara, Iloilo. Adto lang kamudra para sa libre nga consultation kag check-up. Mayong adto lang sa aton sini mga live viewers via on

0: ano may other woman ang imo bana nga man Scorpio ni bana yan ni eh. Amo ni si attorney Manasi Scorpio. Tamak po nang balanon sang vice presidente tano. Tano lahog man ni Gapon. Lahog man ni Gapon pero ito pagambal yang may na contact na siya nga kuan nga mamamatay tawo. Ininga OMG, I can hire a gunman for 5,000 pesos in the Philippines to kill the mistress of Man Scorpio. Sabi no, ano may other woman si attorney Man Scorpio? How? Agin sample mo? Yeah, be. Sige be, mati anta be. Wala tontang balita nga may ginpatay nga babae. Sabi subong nami no ang mga sekretary bala subong sekretary executive secretary Ralph Ricto sekretary cabinet secretary Binhor Abalos sekretary John B. Crimulya sekretary Vince Dizon ombudsman Jesus Crispin Rimulya gintaw-tawan kuno sang class ha? A1 nga mga prostitute mga babayi ni Solar Boy ng anak ni Inday. Si Solar Boy blang anak ni Inday nga may utang-utang may penalty sila sa ilang kontrata e maging tagaan sila franchise sa pagtukod sang solar electric pero ay nila ma-deliver ang basis sa ilang sinang franchise tingin pa sa kaan sa kaso sang Department of Energy gobyerno kag may penalty sila nga 24 billion Jesus! Kaya yung tagaan ko mo, Francis, why nyo na ubra, why nyo ma-deliver? Why nyo ma-deliver ang nakontrata base sa franchise? Amo ini si Solar Boy. Tawag na si Solar Boy Priscon na bata ni Inday kang antike. Priscon, siyang kuno nga talan-talan doon nabalaan yaman. Kaya no, kuno amo ni siya kuno, ginkuhan yung tani, tagaan niya kuno sa mga babae. Eh, ambal, kay may gani, kay na luwas, kay madayon, kay gin-entrap sila sa NBI. Another case naman, ti another Hilibion naman eh. At dyan o, kung kuno ang gintaw-tawan niya sa mga class ng mga babae, ang mga secretary ni President Bongbong Marcos, executive secretary Ralph Ricto, cabinet secretary Binhor Abalos, DILG secretary John Vic Rimulya, DPWH Secretary Vince Dizon, kag-ombudsman Jesus Crispin Rimulya, tagaan ko ng babae, mga klas ng mga babae mo, mga maayo ng mga babae mo. Eh, galing kay natukiban, nga plano gali, daw entrapment pala. Na kung natabo, kung na-consume, isyo. Eh, galing kay na-discoverihan sang NBI ni NBI Director Melvin Matibang. Tugangan tani karon ha? Agang isang bala ka lang. Sabi no, isang bala ka lang sang anay security guard. Ambalya sa isa ka security guard man. Amo to nga nagpagintayaan ni Lablas ang pilit gan ka kagabi ko no sa duty mall Pabia. Babalik ta karon sa report ni Kaki 5 Karen Badilla, isang bala ka lang. Sabi ko isang pisuit ka lang. Isang pisuit ka lang kay ti pilit gan. Eh isang bala ka lang. Pwede man nga isang piswit lang. Balik ta pagkatapos ang DTX 500 Health Alert kagsang Mighty C Network News. Standby na mga kaki 5.
1: Kampiyon sa balita. Kampiyon sa drama. Kampiyon sa musika. Kampiyon sa komentaryo. Kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
2: May family history ba na kamuusong diabetes?
3: Mag-TTX 500 ka!
2: Mataas ba na ang imo blood sugar?
3: Mag-TTX 500 ka na!
2: Mag-TTX 500!
3: Ang may powerful compound!
2: Yan ang panubos ang imo blood sugar!
3: TTX 500! Garantis!

0: Epektibo! Aramis TDX 500!
1: Istoryahan ta kung paano bala magsobra sa isa kagatos ang imo edad.
2: Gusto na, Sir JP. Ang sikreto sa pagkabuhi sang madamo nga tinuig, iyara lang sa simple nga do's and don'ts.
1: Ay,
2: ang muna bala nga permi na mo kambali. Mga dapat likawan, dapat imuon. Nahunta na yung pinakauna nga, kag pinaka-importante nga imo na to, Sir JP. Pada mo ang imo nga antioxidant sa lawas.
1: Correct.
2: Saan o pa nimo pintahan ang tubo kung lata na, tok-toko na?
1: Tok-tok na.
2: Dapat niya wala pa?
1: Oo. May lang tubo kay ma-welding lang, islan bago.
2: Saan o ka mainom DTX 500 kag may tisim? May balatian ka na? Hindi. Batunon mo man o hindi, kulang gid ang antioxidant nga mahatag sang utan kag prutas, no? Sa imo lawas versus sa mga free radicals nga ara sa imong palibot kag ara sa sulod, no? Nga imo ma-generate plus pa ang mga nagasulod from outside sources. Kung taas imo antioxidants, you already made the first step towards longer and healthier life. So, gainom ka na DTX 500 kag Mighty C, ari ang kaduha mong himuon. Duha ka dapat nga i-check mo regularly, Sir GP. Imo blood pressure. Kaya kung di mo na ma-check imo blood pressure, tapat kagid. Madamo sa ato ng may high blood, wala lang kita kay balo. Abi mo, galingin lang ulo mo, gahugot ang liog mo, gali. May hypertension ka na, no? Ang prolong nga pagtaas ang BP ang makaguba sang imo nga kidneys, no? Siling mo herbal ang makaguba. Hindi. Ang wala hindi kontrolado nga blood pressure. Tapos di imo kaugatan niya, guba man na, no? Gakos ang gituwag heart enlargement. Ang kaduha, dapat check nimo ang gituwag regularly ang imo nga blood sugar levels. Madamo man sa aton ang may ara sang gitawag diabetes o mataas ang sugar sa dugo, ini ang nagaguba sang vital organ sa kaangay sang kidney kag atay.
0: Para sa matino nga dugo,
3: DTX 500.
0: Para sa healthy nga atay,
3: DTX 500.
0: Ang DTX 500
3: ang may mataas nga antioxidant.
0: Nga amo naman
3: ang nagatino sang imo atay.
0: Basta tino ang atay,
3: happy kanunay,
0: DTX 500.
3: Masaligan,
0: epektibo,
3: DTX 500.
2: Ano pa? Subong man ang pagtaas ang risgo nga mabulag ka. Basta may diabetes ka, sigurado apektado gid mata mo. Mautod ang tiil, mga neuralgias, pagkadamid sang heart, kag iban pa nga seryoso nga balatian, apil na da ang imo manoy.
1: Kung nag-DTX 500 kag may tisi sila, Dr. Ramil, kada adlaw, abansin na naman sila kay proven effective kag nagapanubo sang blood sugar levels ang DTX 500 kag may tisi. Amo ginigani ang pinaka main purpose niya. Ang capability sa pagkontrol sa blood sugar levels, agud hindi ka magka-diabetes.
2: Another secret sa pagpalawig sa kabuhi, Sir GP, amo ang ikatatlo nga dapat mo lipatan.
1: Ay?
2: Imo edad. Kung gusto ka, hindi dali magtigulang, inom ka DTX 500 kag may TC kay gapahubin inis ang imo nga selula. Ang imo nga past, hindi magsagay panumdom sa imo mga regrets. Ilubong mo na tanan ang mga stressful events nga natabo sa kabuhi mo. Sa kada minuto nga gaka-stress ka.
0: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM DTX 500. DTX 500. DTX 500 Health Alert. DTX 500.
4: Ako nga pala si Oliver Tindero, tubong Pangasinan po. Ako po ay isang diabetic patient. Nagkaroon din po ako ng high blood at komplikasyon po sa kidney. Hindi po ako makapagtrabaho ng maayos dulot ng panlalabo ng aking mga mata. Naisipan ko kung subukang mag-take ng DTX 500 at nakita ko po yung pagbabago po ng aking katawan. Nakakapagtrabaho ulit ako at malinaw na rin ang aking paningin. Dahil sa continuous po na pag-inom ng DTX 500.
0: DTX 500. Mabibili sa mga butika. DTX 500.
5: Ako nga pala si Joy, taga Solano, Vizcaya. Nagkaroon ako ng sobrang tangkaso, sobrang tigas ang ubo, lagnat. Naging okay yung lagnat ko pero ang ubo hindi nawala hanggang sumasakit na ang sikmura at lalamunan ko kakaupo. Narinig ko sa radio, DTX 500. Maganda daw kaya sinubukan ko kasama yung Mighty C na yung hapo at ubo ko nawala talaga. Dalawang pad pa lang naubos ko. Okay na pakiramdam ko. Gumanda din ang tulog ko.
0: DTX 500, panglaban sa mga nakamamatay na karamdaman. DTX 500, araw-araw.
6: DTX COVID Mix, ang kapit sa gana sa antioxidants. Mainam na pagpagisa sa umaga at dagdag enerhiya pa. Mag DTX COVID Mix ka, the healthy coffee. Mabibili sa mga butika. DTX COVID Mix.
0: ITC, ang alkaline vitamin C. Ito ang vitamin C na hindi nakakahilab ng tiyan. Mas inaabsorb ng katawan at mas epektibo sa pagpapalakas ng resistensya. Mag-mighty C na araw-araw.
7: mabibili sa mga butika. Mighty C, ang Alkaline Vitamin C.
8: Dumarami na ang natulungan at nalunasan ng Eye Care Capsule at Eye Care Drops.
9: Ako si Roan, na-diagnose na may conjunctivitis sa mata. Madami akong sinubukan gamot pero hindi ako gumaling. After that, my boyfriend na nasa optical clinic recommended me this Eye Care Drops and Eye Care Capsule. I tried it for 2 weeks and positive ang result. Malaking tulong talaga ang Eye Care Capsule and Eye Care Drops.
10: Para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng Eye Care Gold at patakan ang mga mata ng Eye Care Drops. Mabibili sa mga butika. Eye Care Gold, ang Eye Care Capsule na mas pinalakas at mas pina-enhance. Eye Care Gold, Eye Care Gold, ang kapsula na sadyang ginawa para sa mga mata. Nagtataglay ng superior antioxidants gaya ng lutein, vitamin A, vitamin C, zinc at pinalakas ng bellberry, berry extra. Eye Care Gold, ang superior antioxidants eye formula. Basta problema sa mata, i-Eye Care Gold na yan. Eye Care Gold, ang subok na. Eye Care Gold, mabibili sa mga butika.
11: Oras sa K5 News 7 Philippines, ganap na alas 12 ng tanghali.
12: Live mula sa bulwagang pambalitaan ng kampiyon na estasyon,
13: K5 News Philippines.
12: Sumasa inyo ang Mighty C Network News.
13: Mighty C Network News.
12: Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang riyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. Mighty C Network News.
13: Mighty C Network News.
12: Mighty C Network News.
13: Mighty C Network News.
12: Headline.
11: At sa ulo ng mga nagbabagang balita, Department of Agriculture na mahagi ng 6.6 million pesos na tulong pang agrikultura para sa mga magsasaka sa Cagayan. Pagsasagawa ng Regional Rescue Olympics 2026 sa Antique naging matagumpay. 3rd Infantry Division Commander na promote bilang Major General. Bilang ng mga konsehal na dumalo sa National PCL event sa Iloilo, record-breaking ayon kay PCL National President Benjamin Abalos III. Kasunod ng school shooting incident sa Tacloban, TCPO, magsasagawa ng active shooter simulation drill sa mga paaralan. Klase sa isang paaralan sa Aklan, suspendido naman dahil sa bomb threat. Kaso ng sexual exploitation sa Bacolod, mariing kinundina ng alkalde. Mga biktima nasa 12 hanggang 17 years old. Suspect sa pananagasan Negros Oriental, tinamaan matapos tangkaing sugurin ang pulis sa biktima nasa critical na kondisyon. Maing isda patay matapos matusok ng bakal ang ulo sa inaayos na kalsada sa Bayawan City. At Palawan PNP, naka-aresto ng 15 wanted person sa 20 illegal fishing violator sa loob lamang ng isang linggo.
12: YTC Network News.
13: YTC Network News.
11: Magandang tanghali Pilipinas. Ito ang YTC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpilan ng K5 News Zabang sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita kay K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita, Department of Agriculture hagi ng 6.6 million pesos na tulong pang agrikultura para sa mga magsasaka sa Cagayan. Ang kampiyon na balitang yan, hatid sa atin ni K5 John Chavez.
14: Namahagi ang Department of Agriculture o DA Regional Field Office 2 ng mahigit 6.6 milyong pisong halaga ng tulong pang agrikultura sa mga kwalipikadong magsasaka sa lalawigan ng Cagayan. Layunin ang nasabing inisiyatibo na mapalakas ang katatagan ng lokal na sektor ng agrikultura at matulungan ang mga magsasakang makabangon mula sa matinding epekto ng tagtuyot, dulot ng El Nino at iba pang banta ng climate change. Kabilang sa mga ipinamahaging tulong ang 40 unit ng mobile solar-powered irrigation systems upang matugunan ang kakulangan sa tubig sa mga sakahan. Bukod dito, nagkaloob din ang kawanihan ng mga binhi ng munggo, gulay at sibuyas na nakatatagal sa matinding tagtuyot, kasama ang mga organikong pataba at mga free-range na manok para sa karagdagang pangkabuhayan. Pinangunahan ni DA Regional Executive Director Rosemary Aquino ang opisyal na pamamahagi ng ayuda sa PIAT Cagayan. Sa kanyang mensahe, muli niyang hinimok ang mga magsasaka na iparehistro ang kanilang sarili sa Registry System for Basic Sectors in Agriculture o RSBSA upang mas mabilis, organisado at direktang matanggap ang mga susunod pang intervensyon at benepisyo mula sa pambansang pamahalaan. Nagpaabot naman ng taus-pusong pasasalamat si Cagayan Governor Edgar Aglipay sa DA Region 2 para sa napapanahong suporta sa lalawigan. Binigyang diin ng gobernador na mahalaga ang patuloy na pagtutulungan ng pamahalaan at ng mga lokal na pamayanan upang matiyak ang muling pagbangon ng mga magsasaka mula sa pinsala ng tagtuyot at mapanatili ang seguridad sa pagkain. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Dan Chavez, nagulat para sa Impilang Kampiyon. K5 News FM.
15: MyTC Network News.
13: MyTC Network News.
11: Samantala, pagsasagawa ng Regional Rescue Olympics 2026 sa Antique ay naging matagumpay ayon sa PDRRMO. Muli ang kampiyon na balitang yan. Hatid sa atin ni K5 Joe Jan Morillo.
16: Nakatanggap ng mga positibong komento ang pamunuan ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o ng PDRRMO Antique matapos ang matagumpay na pagdaraos ng 3rd Regional Rescue Olympics 2026 noong Hulyo 26 hanggang 29. Ipinahayag ni Mr. Broderick Traina, head ng Antique PDRRMO, na nagbigay ng positibong komento sa pag-host ng lalawigan sa nasabing aktibidad ang mga opisyal ng National at Regional Office of Civil Defense, kabilang ang mga kalahok mula sa 5 lalawigan ng rehiyon at ang mainit na pagtanggap ng mga Antikenyo sa mga panauhin. Nagpasalamat din si Train sa mga kalahok sa aktibidad, kabilang ang kinatawan ng lalawigan sa Rescue Olympics competition na nagpamalas ng dedikasyon at kakayahan upang makuha ang 2nd pwesto sa patimpalak. Para sa MyTC Network News, K5 Joe Jen, Kabatingan Murillo, para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, ang kampiyon na estasyon, K5 News FM.
15: MyTC Network News.
13: MyTC Network News.
11: Samantala, 3rd Infantry Division Commander na promote bilang Major General. Ang detalye ng balitang yan, hatid sa atin kay K5 Roldan Villarreal.
17: Na-promote bilang Major General ang Division Commander ng 3rd Infantry Spare Division ng Philippine Army na si Major General Joey Escanillas. Isinagawa ang seremonya sa promosyon ni Escanillas sa Philippine Army Officers Club sa Fort Bonifacio, Taguig City. Pinaunahan ito ni General Antonio Navarrete, Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines. Matatandaan na kamakailan lang, itinalaga bilang commander ng 3rd IDC Escanillas matapos magretiro na sa serbisyo si Major General Michael Samson. Ang promosyon na natanggap ng opisyal ay naman sa 3rd ID ang isang patunay ng dedikasyon nito sa pamumuno at serbisyo. Ito si K5 Roldan Bisana Villarreal para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
15: YTC Network News.
13: YTC Network News.
11: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga K5 sa iba pang detalye ng balita bilang ng mga konsehal na dumalo sa National PCL event sa Iloilo. Record-breaking ayon kay PCL National President Benjamin Abalos III. Detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5 Kim Caluyo.
18: Umabot sa mahigit 5,000 ng mga konsehal sa buong Pilipinas ang dumalo sa National Philippine Councilor League sa Iloilo City. Ayon kay National PCL President Benjamin Abalos III, hindi nito inaasahan ang numero ng mga kalahok sa kanilang PCL convention dahil madalas nasa 1,000 hanggang 3,000 ang mga delegates ang dumadalo. Dagdag pa nito, umaasa ito na maging matagumpay ang nasabing convention para sa mga konsehal na may madadala sa kanilang mga lugar. Napag-alamang nagsimula ang PCL convention Hulyo 29 at matatapos hanggang Hulyo 31. At para sa MyTC Network News, ito si K5 Kim Montaño Caluyo para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Iloilo, K5 News FM.
15: YTC Network News.
13: YTC Network News.
11: Gayun din, kasunod ng school shooting sa Tacloban, TCPO magsasagawa ng active shooter simulation drill sa mga paaralan. Detalye ng balita, hatid kay K5 Carol Medino.
19: Magsasagawa ang Tacloban City Police Office o TCPO ng active shooter simulation drills sa lahat ng paaralan sa lungsod upang ihanda ang mga estudyante at guro sa tamang pagtugon sakaling magkaroon ng insidente ng pamamaril sa loob ng paaralan. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Annabel Roche, Deputy City Director for Administration ng TCPO, layunin ng programa na maturuan ang mga mag-aaral at mga guro ng wastong hakbang upang maprotektahan ang kanilang sarili sa oras ng emergency. Kasama sa simulation ang pagsasanay sa tamang paglikas, pagtatago at iba pang safety protocols na maaaring makatulong upang makaiwas sa kapahamakan. Isinagawa ang programang ito kasunod ng insidente ng pamamaril sa San Jose National High School at ng mga naitalang pagbabanta sa ilang paaralan. Ayon pa sa TCPO, isang paaralan kada linggo ang sasailalim sa naturang simulation drill. Nauna nang nagsagawa ng active shooter simulation exercise ang Leyte National High School sa pangunguna ng Tacloban City Police Station 2 noong Hulyo 27. Para sa MyTC Network News, ito si KK5 Carol Medino para sa Kampyo na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas. K5 News FM.
20: MyTC Network News.
13: MyTC Network News.
11: Garden classes sa isang paaralan sa Aklan sinuspended dahil naman sa bomb threat. Kabuang detalye ng balitang yan. Hatid sa atin ni K5 Leonard Veray.
21: Ipinagpaliban ni Kaliwo Mayor Jury Socro ang klase sa lahat ng antas sa Pook Integrated School ngayong araw July 31, 2026 upang matiyak ang kaligtasan ng lahat ng mga mag-aral at guro matapos na makatanggap ng bomb threat ang nasabing paaralan. Ayon sa alkalde, pinaiimbestigahan na ito sa mga otoridade para malaman kung sino ang nasa likod ng nasabing banta. Nananawagan din ang opisyal sa publiko na agad ipaalam sa mga lokal na otoridade kung mayroon silang impormasyon tungkol sa insidente. Ang suspensyong ito ay may kaugnayan sa naunang post ng paralan tungkol sa donasyong metal detector na ibinigay ng alkalde kung saan isang netizen ang nagbigay din ng komento na magdadala ito ng bomba sa nasabing paralan, bagay na marin itong kinondena ng alkalde. Samantala, ayon sa Kalibo PNP, hihingi sila ng tulong sa Cybercrime Region 6 para mas mapabilis na makilala ang responsable sa nasabing insidente. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Leonard Viray para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Kalibo. K5 News FM.
20: MyTC Network News.
13: MyTC Network News.
11: At kaso ng sexual exploitation sa Bacolod, Mariing, kinundena ng alkalde. Mga biktima na sa 12 hanggang 17 years old. Detalye ng balita, hatid ka K5 Sunshine Lacson.
22: Mariing, kinundena ni Bacolod City Mayor Greg Gasataya ang kaso ng sexual exploitation sa Bacolod City sa probinsya ng Negros Occidental. Ayon sa alkalde, naging biktima sa naturang pang-aabuso ang mga minors na nasa edad 12 hanggang 17 anyos. Sa isang press conference noong Hulyo 30, ibinulgar ng alkalde na mula sa dalawa, nadagdagan pa ng walo ang mga minor de edad na na-rescue ng mga otoridad sa pang-aabuso, kung kaya't umabot na sa 10 ang bilang ng mga biktima ng online sexual abuse sa lungsod.
23: We would like to thank and congratulate the Bacolod DSSD sa leadership ni Doc Rich together with the Bacolod PNP and other agencies, no? Inline siya sa pag-rescue, pag-nakop, no? Pag-implementar sa pag-proteher sa ating mga kabataan. No? So, there were 10 survivors ng online sexual abuse for children. No? So, ara sa buong sa ating custody.
22: Base sa datos na inilabas din ng local government unit, isa sa mga biktima ang lalaki at siyam naman ang mga babae. Napag-alaman din ng alkalde na mula sa mga mahihirap na pamilya ang mga biktima at residente ng iba't ibang barangay sa lungsod. Dahil sa pag-akyat ng kaso ng sexual exploitation sa mga minor de edad, nagbabala ang alkalde na tutugisin at pananagutin ang mga individual na responsable sa krimen. Para sa MyTC Network News, ito si Sunshine Lacson para sa Kampyo na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Bacolod at buong Pilipinas. K5 News FM.
20: MyTC Network News.
11: Sama Samantala, suspek sa pananaga sa Negros Oriental at tinamaan matapos tangkaing sugurin ang pulisa, biktima nasa kritikal na kondisyon. Detalye ng balita hatid sa Tanika K5, Shara Humilio.
1: Kasalukuyang nasa kritikal na kondisyon ang isang lalaki matapos siyang tagain sa leeg sa barangay Siapo, San Jose, Negros Oriental noong nakarang araw. Nakatanggap ng tawag ang San Jose Municipal Police Station mula sa isang nagmamalasakit na mamamayan hinggil sa insidente ng pagtalaga at agad na mag-respondi ang mga pulis. Pagdating sa lugar, natagpuan ng mga otoridad ang biktima na walang malay at may mga sugat sa leeg agad siyang isinugo sa pinakamalapit na ospital. Sa isagawang operasyon upang tugisin ang suspect, natutun siya ng mga pulis at itutusang sumuko. Gayunman, tinangka ng suspect na sugurin ng isang pulis gamit ang itag kaya napilitan ang pulis na gamitin ang kanyang service firearm. Tinamaan at apahinto ang suspect na resulta sa kanyang pagkakaarasto. Dinala ang suspect sa ospital para sa kaukulang lunas habang pinagpapatuloy naman ang San Jose Municipal Police Station ng investigasyon upang alamin ang motibo sa likod ng insidente. Balita mula sa K5 News FM 97.7 Dumaguete. Ito sa K5, Sharam Ray Humilio. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kalingawan sa Negros, K5 News FM.
20: ITC Network News.
13: ITC Network News.
11: At maing isda patay matapos matusok ng bakalang ulo sa inaayos sa kalsada sa Bayawan City. Detalye ng balita hatid sa atin ni K5 Tondi Glodove.
2: Patay ang isang 41-anyos na mangingisda matapos sumalpok ang kanyang motorsiklo sa ginagawang kalsada at matusok ng bakal ang kanyang ulo sa Purok 2, Barangay Malabugas, Lungsod ng Bayawan, Negros Oriental noong alas 9 ng gabi, Hulyo 29. Kinilala ang biktima na si Eusebio Capablanca Jr., residente ng Sitio Tinastasan sa nasabing barangay. Ayon sa panayam ng K5 News FM sa kapatid ng biktima na si Juni Capablanca, galing sa pagbisita ang biktima sa isa pa nilang kapatid sa Sitio Tabang, Barangay Pagatban, Bayawan City, kung saan ito nakipag-inuman at naligo pa sa dagat. Pauwi na sana ang biktima nang maganap ang aksidente. Nabatid na madilim ang kabilang bahagi ng National Highway at wala ring sapat na warning signs o babala para sa mga nagbiyahe. Dahil sa mabilis na pagpapatakbo, dire-diretsong nahulog ang biktima sa ginagawang kongkretong kalsada. Dahil sa malakas na impact, natusok sa ulo ng biktima ang nakalabas na bakal na may habang humigit kumulang 2 dangkal hanggang sa lumusot ito. Kinakailangan pang putulin ng mga otoridad upang maalis ang biktima sa lugar. Sa kasalukuyan, nakaburol na ang biktima sa kanilang tahanan sa lungsod ng Bayawan.
3: At para sa Mighty C Network News mula rito sa Bayawan City, Negros Oriental, ito si Kaki 5 Dondi Glodove. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa buong Pilipinas, K5 News FM.
20: Mighty C Network News.
13: Mighty C Network News.
11: Gayun din, Palawan PNP nakaaresto ng 15 wanted persons sa 20 illegal fishing violators sa loob ng isang linggo. Detalye ng balita, hatid ka K5 Grace Belostrino.
4: Umaabot sa 15 wanted persons ang naaresto ng Palawan Police Provincial Office kabilang ang 2 most wanted persons sa isinagawang week-long anti-crime operations mula July 20 hanggang 26, 2026. Samantala, 20 individual naman ang nahuli dahil sa paglabag sa mga batas at regulasyon sa pangingisda sa 2 magkahiwalay na operasyon. Sa kampanya kontra illegal logging, 2 violator din ang naaresto at 95 board feet ng illegal na pinutol na kahoy na nagkakahalaga ng tinatayang 11,400 ang nakumpiska. Na-recover at isinuko rin sa mga otoridad ang 5 loose firearms bilang bahagi ng kampanya laban sa mga hindi lisensyadong armas. Ayon kay Palawan PPO Provincial Director Police Colonel Joel Kasupanan, patuloy na paiigtingin ang kapulisan ng operasyon laban sa krimen upang mapanatili ang kapayapaan, seguridad at proteksyon sa likas na yaman ng Palawan. Para sa Mighty C Network News, ako si K5 Grace Belostrino para sa Himpilang Kampiyon sa Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas, K5 News FM.
20: Mighty C Network News.
13: Mighty C Network News.
11: At Umaga K5 para sa detalye ng ating balitang abroad. Kinumpirma ni Japan Prime Minister Sanae Takaichi na umakyat na sa 30 ang bilang ng mga nasawi sa magnitude 6.8 na lindol na tumama sa Kumamoto Prefecture sa Kyushu Island kamakailana. Patuloy naman ang search and rescue operations para sa mga posibleng survivors. Karamihan sa mga nasawi ay mga Hapon habang isa ay Vietnamese national. Gayun din umabot na sa 62 ang sugatan, kabilang sa mga naapektuhan ng Aeon Shopping Center sa Kashima kung saan gumuho ang bahagi ng gusali at sinundan ang pagsabog ng hinihinalang dulot ng gas leak bagamat iniimbestigahan pa. Nasa 9,000 residente naman ang inilika sa evacuation centers. Mahigit 30,000 na kabahayan ang nawala ng kuryente at higit 100 aftershocks naman ang naitala mula nang tumama ang pangunahing lindol.
20: YTC Network News.
13: YTC Network News.
11: Mga K5, sumainyo ang kabuuan ng YTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News Avan sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybayan, ang K5 News Avan Bacolod, Iloilo at Tacloban, Antabayanan ang pagbabalik ni K5 Elmer Ubaldo, K5 John Sapio at K5 Carol Medino sa programang 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita, K5 Clarissa Berha, para sa kampiyon na istasyon, K5 News FM Philippines.
20: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
0: Wow! My puso!
13: 11 Mbps.
5: Balik kita sa aton nga pagpangalagad, mga ka-K5, diri sa 11 Mbps. Ang oras! Last 12:20 na sa hapon. Ang oras, nadulong sa inyo sa DTX 500 di Superior Antioxidant.

0: 100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.
1: DTX 500. Ang health mo protektado.
2: 11 Mbps.
3: Oras alas 12:21 na sa hapon. This time check is brought to you by Tanduay Light, gaan nang may kasama.
4: This time check is brought to you by Tanduay Light, gaan nang may kasama.
2: 11 Mbps.
3: Check naman nato ng report ni Kaki 5 Karen Badilla. Makita naman sining security guard nga tayaan sang posil kagin kastigo. Security guard sang GT Mall Pavia Iloilo. Eh rason ko na may dumot maning duwa ko no. Sa sininga gwardiya tigin tayaan ko no sang pilit gan. Pilit gan matay-taya ka kung nigin posangan ka. Hindi manungod kay self defense. Ang bal ko no sang nagtaya niya isang bala ka lang. Isang bala ka lang pero sila pang natiruhan.
5: K5 News FM. Kampyon, kampyon report.
3: K5 Karen.
6: K5 dyan sa Subong Padayon nga ginabulong no sa isa ka ospital diriya sa siyudad sang Iloilo. Kumusta ang ako nga sulod K5 dyan?
3: Ang sulod mo masanag pa sa aton palabuton dugay-dugay.
6: Sige.
3: Oh.
6: Magaling ka?
3: Oh. De, wala mo man, tapos bulan subong mo.
6: Amo gani, ito mo ginaginaw na tulak ni
3: kasahan na isay. Ito gani, masanag pa sa aton palaboton karon dugay-dugay. Ang imo nga signal.
6: Okay, sige. Sa liwat ki 5 dyan, no, padayon nga ginabulong derya sa isa ka balaing bululgan sa siyudad sang Iloilo. Ang ining isa ka lalaki nga si alias Toto ki 5 dyan. Kay matapos ini siya nga natiruhan sang security guard sang Save More derya sa may GT Mall Pavia sa our particular na sa may barangay Ungka ki 5 dyan, no. Ungka 2 kaina ni alas 12 sang kaagahon pasado alas 12 ki 5 dyan. Sa natinguan naton nga ma-interview ang ining security guard nga si alias Nonoy ki 5 dyan. According sa iya, kaina, nagapungko ni siya sa may podium niya, kay duty niya eh. Nag-list ni siya sang reports niya every 30 minutes sang nagsulod sa vicinity sang mall ang ining mag-utod nga nagasakay sa motorsiklo K5 dyan. Ginpalapitan niya ni ang duha kalulaki, kay tinakilala niya man K5 dyan eh. Ginpalapitan niya ni, kagin istorya niya danay.
3: Ano, kanong former security guard man sa GT Mall ang ining isa sa duha?
6: Based sa allegations ang lalaki ho, security guard siya, pero sunod naman niya sa kay alias Nonoy nga ang security guard yun subong, hindi niya kilala kag dula niya ni nakaagi kaupod sa trabaho.
3: Tanong ko noon, sino ang nagtaya to sang pilit gan? May nagtaya sang pilit gan?
6: Ang according sa ila, pilit gan ang gintaya. K5 dyan, ang ining nagtaya, amo ni si alias Junjun ang angkas K5 dyan, kag ginapahayag nga dati nga trabahador dira sa may GT Mall.
3: Okay. Hindi kali security guard, kung ikat trabaho, manda.
6: Yes.
3: Okay. So, amo ni nagambal ka nagtaya, kag amo ni nagambal nga isang bala ka lang?
6: Wala mabalaan K5 dyan kung sinood dire sa ila, pero before ning...
3: Pero may nagambal. Pero may nagambal nga isang bala ka lang?
6: Oo. Sila nga mag-utod. Kay suno sa kay alias Nonoy.
3: By the way, ining mag-utod nga nagtaya kag nagkastigo una sa gwardiya, taga San Dionisio ni sila?
6: Yes, correct, K5 dyan.
3: Taga San Dionisio, Iloilo. Okay, proceed.
6: Suno sa kay alias Nonoy K5 dyan, sanggin pamangkot niya ni sang insakto ang ining duha ka ang ining mag-utod na ano ni siya do ginabalambalan siya nga ano kahaw nga dugdugang panghangkat bala K5 dyan. Ang ining si Nonoy makuha siya tani cellphone niya sa iya nga podium ugaling pagbalikid niya gulpi na lang ni siya sinumbag sang mag-utod kagin pulihan kastigo. Asta nga ining si alias Junjun nga ang kas K5 dyan gintayaan ini siya sang pusil din ining si Arias Toto nga driver amo na yang nagasige kastigo sa iya kay 5 jan kag tigaling kay bangod nga nakapangita sang paagi man ni si Arias Nunoy nga makahulag
3: okay.
6: Gingabot niya ni ang iya nga pusil
3: ano dali lang kaya, ano kay ti ano isa lang isa way isa sang upod nga gwardiya
6: wala kay 5 jan wala isa, uli hina lang gid ni sana ano na gantuan sang iya nga mga upod.
3: Ah okay. Pero may hindi lang isa sa area, siya lang isa, pero may mga upod yes. Man sa palibot sang Gitimol.
6: Yes, correct, correct. Kay Fenjan.
3: Okay. Okay, proceed.
6: So, suno sa kay alias Nonoy, pag-abot niya sa iya nga pusil, nga 9mm, anak pa ni Tanik nga kwaons ni alias Toto, o galing naunahan niya ni Tiro sa Chan kay Fenjan. Amo to nga pagkatiro sa kay alias Toto, ang ining si alias Junjun, dumalagan ini nagpalagyo isang gindala ni sa ang ining ginrespondihan na sa mga responders ang ining si alias Toto nga may pilas kay 5 jan kay ti amo man ni si alias Nunoy ang nag ano nagayo sa mga upod niya nga mapatawag pulis kag sang ambulance para madala ni sa ospital ang ining si alias Toto galing ining si alias Junjun abi isang tanan nagpalagyo gali nagbalik pa ya kay 5 jan sa crime scene nga may upod pagit nga isa niya kautod kay maresbak pagitani kay 5 jan
3: grabe ha may gindala pagit may isa pa isa kautod bari tatlo gid sila tanan
6: yes kay okay. Ano ni suno sa kapulisan ta kag sa kay alias Nonoy mga hubog ni kay 5 jan ang magutod okay.
3: Pero ti ano na pagbalik nila may mga pulis na
6: oo amo to nga nadakpan siya pero
3: kagagoya gid.
6: Oo, pero
3: nakapalagyo na siya. Pero ang upod niya, utod niya, amuning na tiruhan.
6: Na tiruhan, yes, okay. Correct, Fred Jan.
3: Okay, to ang panindugan sang gwardiya nga on duty, self-defense.
6: Yes, yes, correct, Fred Jan. Okay,
3: pero ginsulong ka pa sa imo nga area mo, sa imo nga ginadyutihan, kag sa imo sining nga lugar, eh, ginsulong, kag guwaya, ginsulong, ginsaya eh.
6: Oo, ginsulong, ginsa kay Fred Jan.
3: Kay ti may plano, ginsilang patyon.
6: Oo, kay prior sina, sunuso kay alias Nonoy, sang tinalikdan ng mga inadlaw, may isa man ni siya kaupod, nga dicer, dira sa may duty mall, nga ginlagas man ni sa mag-utod. Kaya ining dicer, sa iya nagpangayo sa bulig, tigin sita niya ni ang mag-utod kay 5 jan. Amo to nga hinambalan dyan ni sa mag-utod, nga isang bala ka lang.
3: Ah, grabe no. Grabe, ang gwardiya nga ani sino nga ni si alias Toto ni
6: alias
3: Nonoy ning gwardiya ginabalan sang isa kotod nilang isang bala ka lang.
6: Yes, correct kay 5 jan.
3: Grabe kay isog sila no balik-balik pa sila no.
6: Oo. Kay ti ang ano pa gini ang ilan nga ginaubrahan kay 5 jan nga talier. Ara lang ta sa kilid sang JT Mall.
3: Lapit lang da gali.
6: Amo to nga naakig sila kay si alias Nonoy kuno naga-intra sa inaway. Ting panunduga naman yan ni alias Nonoy. Wala
3: gwardiya siya. Kay gwardiya siya.
6: Oo, ginbuligan nila ang iya nga upod nga nagpangayo sang bulig kay 5 jan.
3: Namin ikadulo ng ulutod niya niyo.
6: Oo, ti nadakpan gid ni si alias Junjun.
3: Ang pilit dyan nakita, why?
6: Wala kay 5 jan. Kita mo nang krang-krang ya. Oo. Na-recover.
3: Ang
6: naulog.
3: Naulog. Sang ilang ang pilit gan niya.
6: Oo, naulog.
3: Tarsong mga tao no, namigit pampakdulo na. Pero sang pasulod nila mga pasado las 12, kintayaan gid man nila sang pilit gan.
6: Yes, kay 5 jan. Amo to okay. Nga una-una, why gid nakapalan ang ining si alias Nonoy. Amo to nga na doon na nagpabaya na siya blangay sa puti yun sa K-5. Kasi nakulbaan siya eh. Basin mo natin itiruhon sa galing. Kasi siyempre nangisip man sa nakapangita sa paagi.
3: Katapusan galing. Dito lang na sa uli na paraan niya pilit yan ang nataya siya.
6: Oo, correct.
3: Raw mo hindi mo siya kakilala man.
6: Okay, yes nga mo to nga time. Dulom K-5 dyan eh. Tiyari, abi, asuro kung tuod, gidbala. Galing kay tisuno man sa kay alias Nonoy. Kapaglantaw niya una-una kay 5 jan, 45.
3: Oo. Iti daw ang mga pilit jan. Ganyan daw tuntuod man mo.
6: Oo, daw tuntuod lang tawon.
3: Oo. Tuntuod. Iti mo na nga nasalaan niyang 45. Gali kay pilit jan.
6: Oo.
3: Pero ang pilit jan ay maguan. Isang bala.
6: Oo. Wala man kay 5 jan. Oo.
3: Iti ang nadakpan ay priso sila subong. Anong kaso sang magutod?
6: Oo. sa Subong ang suno sa kay Police Major Bonifacio Alabe Jr. K5 dyan. Ang isa, ang si Alias Toto, ang driver nga natiruhan K5 dyan, nagkapabilin sa ospital kay ano ni siya, ioperahan ni siya sa iyang at yan. Then ang ining si Alias Junjun, preso sa Pavia Municipal Police Station. Same man sa gwardya, nga preso man Subong K5 dyan.
3: Okay, kaya ang balya self-defense planning niya sa gwardya mo?
6: Yes.
3: At kaya ito si depende pa niya sa investigasyon sa polis sa sininga gwardya. Preso sila yes. Subong sa Pavia Municipal Police Station?
6: Yes, K5 dyan. Duwa okay. Sila, no, nakahunong. Pero
3: separate. Ang isa nila kautod? Ang isa nila kautod, nakapragyo?
6: Yes, K5 dyan. Ang atong una-una, ang suno sa kay Major Alabe, tiitunaan pa ni nila kung bala madala ni ang isa nila kautod, kay ginidala lang ni siya para mag-respond, pero doon wala siya nakapangamot, K5 dyan.
3: Ah, okay. Pero amo ning nakaparagyo?
6: Amo na siya ang last nga nagadto, pero nalagyo. Nalagyo siya. Isang ginaresto ang iya nga utod, nga si Alias Junjun.
3: Ang isa iya kautod, nga upod, nga una nga nagkadto dra sa gwardiya kag nagkastigo amo ning napriso Subong.
6: Yes, duha sila K5 dyan.
3: Kabudlay ni Subong sang waibla ngalan-ngalan manik budlay no.
6: Amo gani.
3: Alias lang bla. Amo na nga dapat ni amin ning privacy long ini mo. Mga krimen katulad sila why na tani madala sa privacy law. Kay privacy law nga may crime yan natabo mo, may paglutang, may paglusob o kon pagsulong sang mga tawo nga ning mga hubog. Kamo na sa kasala si Alias Nonoy, si Alias Toto, si Alias Inday. Puro lang alias, nadakpan mo gin si illegal drugs alias manggapon. Tapi paamin taning privacy law lang ini nga buisit ni. Ang mga katulad si krimen nga nagatabo, dapat lawagon ngalan nilas na. Pero sa gobyerno nga nangawat, hindi ka dapat nga way ngalan, kundi lawagon man sila. Privacy law nga, dapat niya sa mga privacy law niya, sa mga tao nga husto kag way isang crime nga na ulamid bla. Kipay ka rin, amun niyong sa kalibog ulo, kundi mo may krimen nga natabo, may privacy law gyapon nagapangibabaw. Hindi ka nakabasa sang blatter, hindi ka nakalawag sang ginbuno nga sa ospital. Di ko may krimen nga natabo, taguon lang gapon. Ibi sa mga legislators naton, mga congressmen and women naton, ibi pasarin yun ni kasugani, amen blani. Kung may crime nga natabo, dapat lawagon ang suspect, ang victim. Kung nadakpan si illegal drugs, dapat lawagon ngalan niya. Ni bla, K5 Karen, agree ka man sina?
6: Yes, K5 John.
3: Okay. Di basta priso, duwa sa buong gwardya, basta ang utod, yung isang utod niya tiruhan, ginabulong sa mong sa ospital.
6: Yes, K5 John.
3: Okay, salamat yun na, K5 Karen.
6: Ang hindi nga balita, ang ginadulong sa inyo sa Klinika DTX Coffee Mix, sa Klinika de Alternativo Medicina ni Dr. Ramel Uy. Upod sa patrol, si K5 Makoy Espeha, ini naman si K5 Karen Badilla para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kay Kalingawan sa Ilocilo. K5 News FM.
7: K5 News FM, live report.
3: Madamo kinya, salamat sa report ni K5 Karen Badilla. I-check naman natin na back-to-back report ni si K5 Jenny Coyunan kay may mga nagalaptang may na-hire ko nga bago nga spokesperson. Si Mayor Isa Trinyes, why pagani? May na-hire na? Ano irresponsible man yung mga nagpagwas niyo? Check na report ni K5 Jenny Coyunan nagikan sa City Hall.
7: K5 News FM, live report.
3: K5 Jen!
8: K5 ha, John. Tigin na clarify no, kung ginklaro, sang spokesperson ni Mayor Isa Trinyes nga si Ms. Joy Fantilaga Gorsal nga hindi matuod ang nagalaptang information halin sa isa ka-online entity nga may bago na nga spokesperson ang Iloilo City Government o kung ang City Mayor's Office ka K5 ha, John.
3: By the way, dali lang. No? Si sino nag-deny kay nagambal nga fake nyo si Joy Gorsalman.
8: Yes, takita actually na itong okay. K5 John.
3: Pag namin tani, sinay ko lang pagwagi niya statement personal si Mayor Raisa Trinyes, no?
8: Wala siya right now, no? Well, so far, nakita na ito na nagpagwa lang sa statement is si Ma'am Joy. Oh, yung bang
3: yan? Kaya self-serving kung siya eh. Magambal ka nga fake news. Ikaw man yung gambal nga. Ikaw na itong dan mo.
8: Mm-mm.
3: Ang namin kita ni, kung nagpagwa statement, ang pa-interview, kung nagpagwa sa statement si Mayor Raisa Trinyes, bisan sa Facebook ka lang. Ini kay ti subong si Joy Gorosal gid man niyang natungdan, siya man pagbaka, siya man napagwa statement.
8: Mm, yes, actually kay Kuya Bob John.
3: Siyang serving.
8: Ang ban niya.
3: Your honor. Proceed.
8: Si basahon ta kay Fab John, no, ang statement ni Ma'am Joy Fantilaga Gorosal, ang spokesperson ni Mayor Isa Trenas, nga quote, hindi ina matuod kung may una man nga makabalo kamugid sa mainstream media. Ma'am Joy Fantilaga Gorosal, spokesperson Mayor Isa Trenas. Actually kay ina kay Fab John, nagpalabot man, no, si Mayor Isa Trenas, si Ma'am Joy Fantilaga nga nakita nato ng conversation sa giging share sa ato ni Ma'am Joy nga even Mayor Isa Trenas nag-question man kung sino kuno ang bagong spokesperson kay K5 dyan, no? Well, in fact, nga dito nakita man naton sa isa ka sa post sa sining online platform o kon outlet ni K5 John nga nag-reply man dito ako, nag-comment man dito ka K5 John si Ma'am Joy Fantilaga nga fake news ang amoto nga impormasyon nga wala pa siya yagin islan as a spokesperson sang city mayor.
3: Why pa siya pro na amo naman hambal nato nga kon si Miss Joy Gorosal ang mapagwa sa statement nga fake news ini matuod. Daw self-serving siya. Ang nami gidiatan kay may social media account pan si Mayor Isa Trinias Chu. Nagpagwa sa statement ini matuod ng fake news ina kay para nga at least ini bla self-serving bla. Ini bla kag credible kay ti siya mismo ang mayor nagambal nga hindi matuod na mo.
8: Di ba probably kay Fab John hindi naman lang ni pagpatula ni ni mayor ang ining po information nga nagalapta ka kay Fab John.
3: Anong post niya nga hindi ina matuod kay may una man nga makabalo kamugid sa mainstream media.
8: Yeah, ma'am kay Ma'am Joy na iya nga statement.
3: Iya na. But silingon niya lain gimana yang mainstream media. Di ba?
8: Di bisa kita ka K5 John pagbasa gitu kibot man.
3: Kita ya, kita ya mainstream media, kita kami radio tayo mo.
8: Oh, yes. Oo.
3: Hindi kita ya, kita ya matutuod media vlogger. Kahit may social media, kay kung sa social media ka lang, vlogger ka, kon vlogger ka, di ba? Di kita ya, media na vlogger pa. Kay duwa, may social media kita kag may media outlet kita nga 88.7 K5 News FM.
8: Yes, exactly, okay. Ka K5 John. At actually, kagina ka K5 John, nag-monitor man kita, no, sa sining online platform. Dito lang, at pag-ingad lang, gin-check man ito ka K5 John. Basi bala dito, basi ima-mention nila kung sino ang bagong spokesperson. At siyempre ka K5 John, ako ya personally, City Hall Beat reporter. Ako
3: mo. Wagi, no? Tanong in-announce na ni Mayor.
8: Oo, City Hall Beat reporter. Ako ka K5 John. So whatever is going on sa City Hall, dapat
3: ka mo sa sila ni mga politikan, sila mas politika. Basi may mga may nag-apply. Basi may nag-apply.
8: Amo na nga ba nila ka K5 John? May nag-apply. Pero wala na baton.
3: Ay, ang demand na medyo sobra siya. Ano na siya? Superman?
8: Let's see ka K5 John, no? At kung siguro man ka K5 John.
3: Bantayan talang ah. Basi kung may nag-apply gid man. Gusto. O kung basi may gina-istorya, may gina-istorya.
8: Kung sa iyo ron ka K5 John, kung panumdumon, kung ikaw ang spokesperson bala sa isang highly urbanized city ka K5 John, namigid man, damo giman ang kumbaga mahisa sa imong obligation or imong role ka K5 John, spokesperson
3: party,
8: ikaw, kumbaga counterpart
3: ka. Party sa right, no? Right plus wildo.
8: Sweldo.
3: Daw kita pasugiran nila nga daw kamo pag-istorya sa natungdan. Sobra-sobra naman naman amo ng amount kuno ambal nang amo nang ang gina-demand or gina-offer. No, hindi man amo sina ang nabalan tiya istorya sa una is lower than that mo. Lubo ang rate gin-offer. Kay ako ya personal nga nakistorya sina.
8: Di pero basi kay Fab John na biyanda.
3: Why ko yan nag-apply ako kung ay mako gin-hire? May nabalaan lang ako.
8: Di sa ano lang ka kay Fab John, may nagwa na nga information ka kay Fab John mo nga ang kumbaga ang habal ni mo ang rate, no, or ang paycheck o kung sweldo sang executive assistant kay especially kay Ma'am Joy Fantilaga. Isa din siya sa actually sa may pinakataas nga sweld nga ano yun pinakataas
3: contract of service.
8: Pero pa siya may pinakataas ka sweldo ng executive assistant na kay Fab John.
3: Ang pagkapareho yan ang sweldo, ginaswelduhan siya para lang mga pe. Pareho na rate plus sweldo. Pareho sila rate plus sa sweldo o kung sa contract of service. Ang isa sina nga pareho sila ni Miss Joy Gorosal, ang iya ginaswelduhan sa samon ang rate, nga dako, para lang mag-kutso-kutso sa kapihan. Amo na, ginasulduhan, sulduhan sa sang amo na nga kadako sa suldo. Mm. Kilala mo na?
8: Wala.
3: Ate, sige. Salamat yun, K-5. Diyan, ina matood, ha?
8: Hindi, no? Liwato naton, ginaklaro, no? Naton, or gina, ano man, with the, from the person herself, Ms. Joy Fantilaga Gorsal, nga hindi matood, nga ginbailuhan siya, kung niislan siya as kag spokesperson.
3: O, ginaulat-ulat nami, gidya. Maayo, gidya. Kung sa social media account ni Mayor Raisa Trinias Cho, mapagwa sa sang statement.
8: Iulat na itong taka K-5 siya na. Basi busy pa ang alkalde sa mga importante nga bagay rather than sa mga kutso-kutso.
3: Birthday sabong ni Mr. niya?
8: Ah, yes! Birthday.
3: Ni Mr. Francis Chu.
8: Oo, diba siya ka-celebrate kay K-5 siya. Oo, diba si Sako celebrate sa iyang...
3: Paiway lang tayo kay Inipa na matood ang inyo. Birthday niya sa banaw ni Mayor Trinias.
8: Correct. Mas importante niya ka K-5 siya.
3: Kung Mike dice lapping.
8: Okay, salamat din. Sige, ini nga balita ang gadalon sa inyo sang DTX Coffee Mix nakakape ka na naka. Detox ka pa report ng gikan sa Iloilo City ini sa K5 Jenny Gauyunan para sa kampi na balita at serbisyo publiko. Kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
5: K5 News FM. Pampion Report.
3: Madamogin nga salamat sa report ni K5 Jenny Gauyunan. Mabalik kita pagkatapos gilamang sini.
5: Filipino.
9: Wow! Mike Kumso!

0: DTX 500, epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, gagmadamo pa nga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.
1: DTX 500, ang health mo protektado!
2: Cheers sa barkada nating
3: Night Shift!
2: OT!
3: Breadwinner!
2: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotic. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Magklinika Sport Biotics ka.
2: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City, 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal kong experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sa mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sa multivitamins kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Zinc. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
3: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Centrum Advance, alagang di magkukulang.
1: Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news.
4: Good news.
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
5: Libre? Libre.
1: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
6: Gabasa na naman bala ang imo.
7: Ay, gabasa na naman?
6: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
8: Always nagabasa?
6: Kag nagabaho ang kilikili?
8: Mag-Clinical Deo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Clinical Deo Fresh.
7: Nagabasa na naman balaga.
6: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
8: Clinical Deo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
10: Wow! May puso!
11: 11 Mbps!
12: K5 News FM, live.
13: Balik kita sa aton nga pagpangalagad mga ka-K5 dari sa 11 Mbps sa mga balita kag public service sa K5 News FM Iloilo. Ang ini nga porsyon ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Me DTX 500. Ang DTX 500 may pinakamataas ini nga 1.3 million orac units sa mga antioxidants. That's why nga healthy ka kung adlaw-adlaw naka DTX 500 ka. Malikawan mo ang makamamatay nga sarcoma. Itong malagsahon lang ini, apang mabudlay ini bulgon, ilabi na gid ko nyara na sa late stage. Dua kaklase ang sarcoma, may soft tissue sarcoma, kag may bone sarcoma. Nagatubo ini sa kamot, tokontil, 30% sa tiyan, kag 10% sa ulo kon sa liog. Ang pila ka mga factors, nagapataas ang risko.

0: bongga na pagtubo sa mga bukol-bukol sa labas. Mataas kag masaligan ang potency sa flavonoids kag polyphenols ngalin sa disugard sugar cane extract. Isang DTX 500 mga kaki-5. Ang Mighty C naman, isa ka alkaline nga vitamin C, ang kampiyon immune system mediator na nagapakusog sang immune system capability sa good patyo ng mga guba ng mga selula sa lawas. Pinaagi sa apoptosis bago pa man ini mag-mutate kag mangin cancerosa. Ini na magulat ka magtubo pa ang mga bukol-bukol sa lawas. Mag-inom kita sang DTX 500 kag Mighty C para sigurado nga healthy. Mag-inom kita sang DTX coffee mix sa healthy coffee. Amo ni nga kape nga na-satisfy ka o galingon mo nga nakakape ka, nakabulig ka pa sa imo nga ikayong lawas. DTX coffee mix sa healthy coffee. Nakakape ka na, nakadetox ka pa. Kung gusto nyo gali creamy but healthy coffee, mag-prebio coffee. Probiotics plus prebiotics with Moringa Olifera. Kung malunggay, that's why nga healthy ka. Kung naka-prebio coffee ka, adlaw-adlaw. Kag-creamy siya, kay my skim milk, kag my creamer. Prebio coffee, maligo kita para mag-fresh na fresh ang aton pamatsyagan. Gamit kita sa klinika DTX sa Beauty Soap. Kaya mo yung habon na nagpapresko sa aton pamatsyagan, nagpahamot, kaya nagpaputi sa aton sinilawas. Nagpagwapo kung lalaki ka, kag nagpagwapa kung babae ka. Patapos na aton paligo para ma-maintain ng freshness. Mag-roll on kita sa aton ilok sa klinika o kung klinika Deo Fresh. Nagapaputi kag nagapahamot sa aton ilok ang klinika Deo Fresh. Fresh na fresh. Mga dekalidad ini ang mga produkto ni Dr. Amil Oy sa klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center available nationwide. Sa mga klinika product center ni Dr. Amil Oy sa Miagaw, sa Haro, sa Kalinog, sa Pasig City, kag sa Sara, Iloilo. Why na kita time? Diri sa aton kini nga pagpanglagad, makitaay kita sa masunod yato, masunod yung bulan. Masunod yung bulan, kita makitaay kay Paypol. Iti, pizza 31 na subong. Iti, sa Lunes, iti kuni, Agosto na. Iti, July, ito subong, kundi sa bulan, takitaay. See you Monday next month. Sa ngalan sang The Men and Women of Key 5 News FM Iloilo sa Master Control. Opo naton si Kaki 5 Paul Dihada. Ang inyo Kaki 5 Jan Sapyo. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kakalingawan sa Iloilo number 1 kita. Key 5 News FM.
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Ipribayo. O si Karen, kadamog itsang akon hair fall, hindi manami akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
1: D3Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. D3Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sang D3Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3Bio. Ang D3Bio, nga may Visio. Ang Visio. You might D3. Mga butika.

0: 什么？天龙压到过
1: ？DTX 500，
0: 我是 healthy 嘅胎。
1: DTX 500，
0: 我是 DTX 500， 我咪 matas 嘅 antioxidant， 我阿姆嘛，我那个天龙三一模阿胎 ，master 天龙阿胎 ，happy 嘅路带
1: ，DTX 500，
0: 马上立刻
1: ，epic demo
0: DTX 500， 咪过不啦，我一模到过
1: ，DTX 500，
0: 我三米过不啦，佢的 allergy
1: DTX 500，
0: 我 DTX 500， 我那个天龙三一模咪过压到过，我什么三米阿姆嘛，我佢那哈里达三万个嘅来带嘅 allergy。
1: DTX 500
0: Masalika
1: DTX 500
0: DTX Coffee Mix.
2: Ako si Rick Vista, ng isa ka negosyante. Ako din magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
1: DTX Coffee Mix,
3: mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico, sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi, bangod apektado, gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong ako. Aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mamasaga butika.
1: Mighty C.
5: Ang alkaline ng vitamin C.
6: Sali si Jay. Sang una yan, niwang-niwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Tag 1 capsule, 310. After 1 week, nagnamigid ang ako nga paminal. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C.
3: Mamasaga butika.
1: Mighty C.
5: Ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C. Alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation, nagigit ako makabatsyag pang sakit.
1: Mighty C!
3: Mabaka sa mga butika.
8: Masakit ang dyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
9: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
8: Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
1: Good news!
3: Good news!
8: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
9: Libre?
7: Libre!
8: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawood, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
10: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
11: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
10: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
11: Kaya subukan ninyo.
10: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh.
10: Available now.
12: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
8: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
12: Bakal na sa mga butika.
13: Nestor, ang sinaing!
14: Luto na!
13: Ang labahan!
14: Nakasampay na!
13: Ang uniform ko!
14: Naplansa na!
15: Ganito ako!
16: Tigasi!
15: Tigalaba!
16: Tigasay!
15: Tigaplansa!
16: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
15: Sa gabi,
16: ako ang bossing!
15: Dahil kasangga ko!
16: Ang extend!
15: Supplement for men!
16: Gordes!
15: Tapos ka ng maligo!
17: Yes, darling! Come to mama!
14: X10 Food Supplement for Men.
17: May maca at lavawaska
14: na nagpapataas ng energy at stamina
17: para sa tigasing performance.
14: X10 Food Supplement for Men.
17: Para sa matilo na dugo.
14: DTX 500.
17: Para sa healthy gatay.
14: DTX 500.
17: Ang DTX 500.
14: Ang may mataas ka antioxidant.
17: Nga amo naman
14: ang nagatilo sa imo atay.
17: Basta tilo ang atay.
14: Happy kanunay.
17: DTX 500.
14: Masaligat.
17: Epektibo.
14: DTX 500.
17: Mataas pala ang imo blood sugar.
14: DTX 500.
17: Ikaw pala
14: ang may diabetes.
17: DTX 500.
14: Ang DTX 500.
17: Ang may powerful compounds.
14: Nga nagapanupo.
17: Kagakontrolar
14: sa imo blood sugar.
17: DTX 500.
14: Masaligat.
17: Epektibo.
14: DTX 500.
17: D3 Bio.
18: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagkumar. Natunaw gid ang bato.
17: D3 Bio.
14: Ang D3 Bio.
17: Yung may PCO.
14: Ang PCO.
17: Yung may D3.
14: Matatas mga butika.
17: D3 Bio.
19: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
17: D3 Bio.
14: Ang D3 Bio.
17: Yung may PCO.
14: Ang PCO.
17: Yung may D3.
14: Matatas mga butika. D3 Bio with PCO.
20: Ako si Ana. Before problema, kugid ang akon irregular na regla. Kisa, galabot, gid tatlo kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bow okay, gid ang resulta, subong normal na gid.
17: D3 Bio.
14: Ang D3 Bio.
17: Yung may PCO.
14: Ang PCO.
17: Yung may D3.
14: Matatas mga butika.
21: Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.

0: sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Okay ka! May kape ka sa K5! Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5 News FM Iloilo 88.7. Basi ikaw na ang amon madakpan kag makadaog sang isa ka box nga BTX Coffee Mix. Tutok na mga ka K5 diri lang sa kampyon nga istasyon K5 News FM Iloilo 88.7.

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: I Care Gold, ang I Care Kapsula, nga mas ginpapasko, kag mas ginpanami. I Care Gold, ang kapsula, nga ginhimo para sa mga mata. May superior antioxidant para sa mata, kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. I Care Gold, ang superior antioxidant eye formula. Basta may problema sa mata, mag-I Care Gold na. Para sa epektibo nga kombinasyon, manginom sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee, kag mga butika. I Care Gold. Ina Reyes, isa ka certified I Care Gold and I Care Drops user.
3: Nagaburo na ako ng mga mata, bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga testingan ko ang I Care Gold kag I Care Drops. Una ko nga nabakal ang I Care Gold capsule. 3 times a day ko inigin na inom. Kanami gali, nagnami akon panulukan. Ambal Manila, patuluan kumalang akon nga mga mata sang I Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa I Care Gold kag I Care Drops. Epektibo gid katama.
2: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
4: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
5: Bio. Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
6: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3.
7: Mabakas mga butika.
6: D3 Bio.
8: Ako si Norberto, isa ka atlet. Dakong gidanay bulig sa D3 Bio. Tungod ginapapag-o niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
6: D3 Bio. Ang D3. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3.
7: Mabakas mga butika.
6: DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatian. Mag DTX 500, ang pinakakampyon ng antioxidant. DTX 500, DTX 500.
7: Pasami ka bala na gaugdas, kapoy sa trabaho, kag stress adlaw-adlaw. Ini ang kabagdanan sang matasing kapagdimulat, kalaman ang abiyan.
6: Mag DTX 500 ka. Kaysa DTX 500, ang stress malikawan, pagkaburigod malimtan. DTX 500 DTX Coffee Mix.
9: Ako si Nato Barrios, mahiligid sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula ako ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Gintistingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit git kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify gali sa toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
6: DTX Coffee Mix.
7: Mabaka, magabuti ka.
6: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
10: Ako si Anika. Kundayan ko mangihi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C.
6: Mighty C.
7: Mabaka sa mga butika.
4: Spore Biotics, nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imo nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mag-Spore Biotics ka. May fortified probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayo nga digestion. Sa Spore Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
11: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
11: Clinica Diofresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Diofresh.
12: Kaya subukan ninyo.
11: Clinica Diofresh, Dioroll-On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Diofresh.
12: Clinica Diofresh.
11: Available now.
13: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
14: Wow! May puso!
13: Your official news and music station.
15: Yeah,
0: 88.7 K5 News FM.
15: Oras sa K5 News FM Iloilo. Oras sa Pilipinas, alauna 11 na sang hapon.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
16: Number one.
0: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
17: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
18: May istorya ka bala nga dugay na ginahuptan? Mga balatiyago nga daw hindi mo na mapunggan? Mga istorya nga magahanduraw sang imo mapait nga inagyan?
19: Dear Maninay Mani, hindi ko gitmabadon ang ginhimo niya sa akon. Sa diin bala ko nakulang.
18: Ukon mga istorya nga luyag mo ipaambit bangod sa imo na agyan nga kanamin.
20: Grabe git siya maninay. Ginakulbaan ako pero hindi ko gitmapunggan. Daw na dimat git ako.
18: Ipautwas sa kahanginan. Ini ang Secret Memories. Diri lang sa 88.7 K5 News FM.

aton mga ihado kag ihada. Oras na para sa aton nga Secret Memories. Dinigit lamang sa 88.7 K5 News FM. Sa gihapon, akong inyong nga makaupod sa subong nga Biyernes sang hapon. Ang inyong maninay sa kahanginan, Maninay Manen. TGIF, thanks God, it's Friday. Pero sa lingsang kilala ko, TGIP. Thanks God, it's payday. Oy, may bilin pa? O kung wala pa nakaabot? Sige lang ah, importante, may grasya subong adlaw. Kamusta dira? Kamusta ang mga suki na to? Mga suki nga tagpalamati. Nakatutok subong sa ila dira tag sa ka mga radyo. Nakatune in sa 88.7 K5 News FM. Aton gid gina welcome sa subong nga hapon ang aton diri nga mga tagpalamati dira sa Iloilo City. And syempre, sa mga nagatabid man sa aton sa Tagsaka Relay Stations, maayong hapon. Good afternoon ha sa mga taga K5 News FM Pasig. Dira man sa may K5 News FM o K3 FM Kalinog, K3 FM Yagao, K3 FM Laganes, kag sa may Short FM Dumangas. And syempre, diri sa Quinto Distrito sa mga nakatutok sa K5 News FM Sara 88.7. Welcome na sa aton Biyernes nga edisyon sang Secret Memories with Maninay Manen. Kamusta? Ako, nagagoom-goom, nagaulan-ulan. Kanami iligid-ligid, no? Kanami ipiyong-piyong. Pero tikaroon ng tulog-tulog kay kanami isang istorya tangadaan subong nga hapon. Timpla danay kita, DTX Coffee Mix, pampatunaw sa inyong aging panyaga, dira? Ang DTX Coffee Mix may ara inisang ampalaya, chia seeds, kag disugard, sugarcane, extract powder. Nagabulig ini para nga mapagwa ang mga toxins dira sa aton nga lawas. And syempre, matinluan ang aton nga tiyan. Makapadalahay ka sa pagpamuhin. Nakakape ka na, nagka-detox ka pa. And manamigidi pares sa mabugnaw nga kahaponanon. DTX Coffee Mix. Gusto mo naman niya, available man ang ato nga pre-bio coffee. Pangapi-ngapi, danay kita. Samtang nagapatuyom-tuyom, pamatis ang aton dira matahong nga istorya at magpangapi kita sa kampiyon nga kape ni Doc Ramil Uy. Ang DTX Coffee Mix, ang kampiyon nga kape. Maayang hapon man sa aton nga mga kumari abroad, mga nagalantaw via Facebook Live. Good afternoon, gid, kay Ma'am Bings PSJ. Mami Azun Pineda, maayong hapon. Maayong hapon man sa kay Ma'am Nene Shan Presya. Maayad-ayad nga hapon man dira sa kay Ma'am Annalie Bahade. Kung si Ma'am Bings pa, happy payday mga ka-K5, Manuel Day, kano kahapon ah. Wow, grabe. Mayo pa na day, Ma'am Bings, so advance ba? Mayang hapon sa mga taga-Singapore, mga kumare naton dira sa Singapore. Mayang hapon man sa kay Ma'am Nadaline Shautong, Sir Danny Labrador, good afternoon. Sir Dito Tolentino, sa may Bulabog Binggawan, maayong hapon kid. Maayong hapon man kay Ma'am Arlene De Guzman, Maninay Good PM. Shout out naman sa mga friends ko, si Anok, si Nestor, Ivan, Nelita, Angelo, Thelma, Mary Jean, San Cuartero Capiz, kay Ne Libre ng Kabangkalan, kay Bong Palma ng Pasay City, kay Nunoy ng DPWH, watching from Balasan, Iloilo. Maayong hapon man kay Isagani Bautista sa Pangasinan. Sinang Angging sang Bacolod, nakatutok man. Baka duro ba? Mayang hapon man dira ha kay Sir Jesse James Garvillas. Maninay perte ka dulom diri sa sports complex. Ba mabundak na naman ning ulan. Maayo kay nakalaban na kita kahapon. Panyaga kita maninay from Sir
Jesse and dira kay Ma'am Selfa Garvilla sa may Batsuyan sa Mansaya Lapus. Mao correct gid Sir Jesse, no diri nagagoom-goom man sa Sara ho ah. Binabayi nga ulan, gani maghalong gid kita ha. Kun hindi gid man ikawan nga may kaladtuan ka, ti labi na manindahan ka karon. Ukon na tawag ni mangumpra ka kay ti sweldo mo. Magdala gid sa inyo dira nga payong jacket o kung ano man dira nga raincoat abi sa may pamandong kamo ah, para nga hindi kita mabasa sang ulan. Kag pabakudon tagid ang aton nga immune system and inomgi kita sang aton nga Power Trio Clinica D3 Bio Mighty C kag DTX 500. Maayong hapon man sa kay Sir Edgar Badbadon, Rogi Hormigos. Maayong hapon. Maayong hapon dira sa mga taga-barangay Del Castillo. Shout out lang kuno ah kay Boss Ricky Escarda. Maayong hapon man kay Sir Edgar Badbadon, Noven Herosa sa Cuartero Capiz, LJ Kyle Labus Arellano sa may barangay Bacuranan, Pasay City. Always good. Nagapamati. Maayad-ayad nga hapon man dira sa Elaine Rose Store sa may Kubay, San Junisio. Maayong hapon gid kay Madam Nanny Elaine kag kay Nining Roselyn nga nagahulat na sang aton nga drama. Kag sa mga kaupdanan nila dira si J.J. Bolivar, Rafi Sana, Nika Tuden, Mercy Banyas, Nunoy Lashot nga nagahulat na sang aton istorya. Wow! Pangape ka mo dira ha, Ma'am J.J. Bolivar. Sang DTX Coffee Mix available dira sa Elaine Store dira sa may Kubay, San Junisio. Mga products si Doc Ramil ha sa mga kaiping dira nga barangay sang Kubay. Ara dira sa Elaine Store ang mga products naton. Pwede ka mong kabakal dira. Mayang hapon man sa kay 419 Maninay si Janice Fernandez Galian. Nagagoom-goom diri sa Savannah. Shoutout naman kay Colleen May Funa, kagay Nanay Celsa Fernandez, ang manguro-kuro ahoy. Permigid sila nagapamati. Wow, thank you so much! Maninay mayong hapon sa mga tupad balay namon dira sa manguro-kuro nagapamati gid. Oh, grabe! Patanuga ang radyo mo da ha? Ma'am Janice, kag sa may manguro-kuro, patanuga ang radyo nila dyan. Para nga duro it manabutan sang atong pagwaragwag sa subo nga hapon. Sa mga nagalantaw naman via Facebook Live, abi-abi i-share aton Facebook Live. We are live at K5 News FM Iloilo 88.7 Facebook page. And hindi nyo man pagkalimtan ha, i-follow ang K5 Sara kag K5 Quinto Distrito para mangin una kag-updated kita sa mga balita diri man sa norte nga bahin sang aton nga probinsya. Sir Glenn Kaumban, good afternoon. Sa may mga greetings, pwede gid kahingagaw, i-text lang ah sa 0962-478-8730. 0962-478-8730. Ay, sa tanan galing nga may mga birthday ha, kaga mag-celebrate sa ilang birthday dira sa weekend. Happy, happy birthday sa inyo.

0: Good PM ani nai. Tamyo lang ko di sa mga upod ko sa balay abo nagaguumgu o mandi subong from Danilis. Happy birthday kay Paul Paul Eric Bertonico sa may Gimaras. Baka paletsyon to siya kunuho. Wala kita da. Happy happy birthday ha. Mayang hapon man kaya sa Romy sa Magaysay Bakan. Maninay always good kami nagapamati diri sa may Balderas Glass and Aluminum sa may Barangay Aspera. Wow! Abang-abang sa Romy. Patunog agad ang radyo mo kay Basi Malabayan kada sa aton nga team kag madakpan kadara sa OK Kamay Kape. Mayang hapon man kay Sir Kim Heroso Panes. Bago lang tawad sila dara ho sa may Tinibawan, Maasin Pasay City. Shout out ko no sa mga taga Sabon Station at sa Dafa Goods Enterprises Old Building. Katay Jeliza, April Mutsla Villaruz kag sa tanan nga kaupdanan nila. Happy listening. Wow, thank you so much. Maninay pa shout out naman sa PJ Printing sa San Enrique, especially kay Kerfuna at kay Papa Nia from 419. Yeah. Happy happy birthday ah sa tanan nga may mga birthday sa mga naga-celebrate sa ila special nga okasyon. Pwede pa kahinga go magpa-greet. Oras na ton, ala una, 24 na sang hapon. Sir Randy Diaz, good afternoon. Ara na plastado na. Ready na gid mga kumare taho ah. Timpla na sang aton kampiyon nga kape. E pares sa matugnaw nga hapon, kag samtang nagapatuyom-tuyom dira, ihigop-higop danay na sang DTX Coffee Mix. Ang atong istorya sa buong hapon, ginpadala ni Dayan. Kagang iyang abugos nga kasaysayan, aton pamatian dirigid lamang sa mga pinanidsang gugma or the pages of love. Standby na mga ihado kag ihada.
1: Wala ko labot sa imo mga nagdilikat. Kung sino ka kag ano ka man. Ang importante sa mga palangka taka. At tubangon kong mga pagtilaw nga kaupod ka.
2: Hindi pwede nga mangin kita nga duha. Hindi pwede nga kita

0: Kumusta ka mo mga pinalangga namon nga mga tagpalamati? Karon nga hapon, isa naman kakasaysayan sa paghigugma ang amon paghahatagan sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.

0: Nasun adlaw mo may status sa banwa. Dito to bala matulog sa tiya ko.
1: Ay, kunday.
0: Oh, nga doon na subuan ka, haw. Ano? Lapit na pista.
1: Ay, kunabi day i. Dasun si Mana, mapamanila na ko.
0: Mapamanila? Mano ka sa Manila, day?
1: Ay, kunday. Ginapaapas ko to sa magulang ko.
0: Ano, day?
1: Ay, oo, day. Nasubuan gani ako eh.
0: Nga man, day, how? Ay, ano ka to?
1: Eh, maobra sa tattoo shop nga ginaobrahan sa magulang ko, day. Di okay man nga opportunity. O galing.
0: Galing ano, day?
1: Hindi ko na ikaw makaupod. Day, pwede ta ka mahag?
0: Day, pwede kid eh. Ikaw na gid na.
1: Day, halong ka gid ha?
0: Palangga ta kid ka, day. Day, syempre love taman ka. Ay, wala na ko sang best friend di sa lugar ta. Ikaw man, day, ha? Halong ka dito, ha? Hidlawon, gigo ni si imo, day.
1: Mas ako ang sobrang hidlawon sa imo, day. Basta, hindi ka magkabala ka. Matawag ko sa imo kung ato na ko dito.

0: Anak, oh, sudan pa.
1: Salamat, Gidma.
0: Ay, oo, gali. Si Karen daw, wala na di kakadto, haw? Daw mga duwa na kasimana ba?
1: Oo, gali man, o. O, nalipatig ko mambasin mo ba?
0: Ay, nga, aman. Sa diin siya nagkadto, haw?
1: Nagpamanila na siya, ma. Kay, nagtawag luwat sa akon nga... Nagtawag sa liwat gali sa akon, kagambal niya mapadyapa naman siya ko, no?
0: Ba? Hala, matuod ka na?
1: Oo, ma. Mayo na gani, ah. Kiti, kung dirima lang siya, wala mo siya obrahon, eh.
0: Ay, kung sa bagay. O, di, ikaw iya. Wala ka plano mag-abroad?
1: Mama, wala mo. Siyempre, wala ma, eh. Diri lang, kuya, ma. Okay man ang business ko, di bisan ginagmay lang.
0: Pero mas maayo, Gid, nga may obra ka, bisan part-time lang.
1: Arat naman na sa plano ko, ma. Mangita ko sang part-time lang obra.
0: Ote, kag ano naman ang obra nga ina?
1: Siyempre, ma. Mahilig ako sa cosmetics. Ang plano ko, tani, ma, salon. Sa sina, mabaligya ako man ang product ko. Di ba, lama?
0: Ay, correct. Correct, Gidnak.

0: Yes, ge. Ano na, ge?
1: Ay, ah, kapoy na yung mga kamot, Kuya Day. Pwede ikaw na lang pedicure sa customer ngayon na, oh. No, abik, ilang-alang na daan. Ulas 4 na eh.
0: Ge, alang-alang naman, Kuya. Balak ay mapuli, Kuya Samon, sa uma.
1: Ay, ang bot, Day, ah. Miga, please, be. Mahimi ka pag utokron sa may barangay 35, oh. Pwede ikaw na lang?
0: Ba, alang-alang, gani, ge.
1: Sige na bala, Day. Kisikap na katawag na, oh. Ikaw na lang bala, Day.
0: Sige na lang, gani. Kakapilit-pilit, git. Di na sahaw.
1: Ay, ito siya sagwa, Day. May ginatawagan pag-uro sa cellphone niya. Ay, ikaw na ito masulod sa iya, ah. Day, no, ito, worry, Day, ah. Gwapo siya. Actually, gusto ko man tani, ugaling Dakota, ya. Karoon ng TF ko sa barangay 35, eh.
0: Ay, sige na lang, gani. Ay nga, wala pa siya kasulod daw.
1: Ay, ambot ah! Abigwaan na lang to siya ah!
0: Ati, sige ah.
1: Good luck, Day!
0: Excuse me, sir. Ikaw ang mapapedicure?
2: Yes, ma'am. Ako.

0: sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Okay ka! May kape ka sa K5! Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sa ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5 News FM Iloilo 88.7. Basi ikaw na ang amon madakpan kag makadaog sa isa ka box nga BTX Coffee Mix. Tutok na mga ka-K5! Diri lang sa kampyon nga isla.

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Dry eye, pirmiga katol, imo mata. Hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagdapna sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Eye Care Gold.
3: Ako si Pizaya, 23 years old. Isa ka office clerk. Nagaburo ng akon mga mata, nagapula kag nagadry. Gintestingan ko ang Eye Care Capsule kag ginpatuluan ko ang akon mata sang Eye Care Drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sang akon mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops.
2: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakar sa Shopee kag mga butika.
4: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sarah
5: French.
4: Bakal na!
5: D3 Bio!
6: Ako si Lito, isa kamason na diagnosed na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
5: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Mabakas mga butika! D3 Bio!
7: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Akong ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades parehos ng pag-ehersisyo.
5: D3 Bio! Ang D3! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Mabakas mga butika! DTX 500! Ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag-DTX 500 ang pinakakampiyon kag antioxidant. DTX 500! DTX 500! Pasa may kabalaan na gaugdas, kapoy sa trabaho, kag-stress adlaw-adlaw. Ini ang kapagdanan sa matasing kapagtingulan, kalaman ang kabihan. Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500 ang stress malikawan, pagkamurigon malimtan. DTX 500! DTX Coffee Mix.
8: Ako si Nato Barrio sa mahiligid sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit git kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify gali sa toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
5: DTX Coffee Mix. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
9: Ako si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulaw. Luti kong buntag gabi imo. Nanglan sa akong nga ubra. Alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko vitamin C. Ang Mighty C. Labis gid pagpabaskog sa lawas.
5: Mighty C. Mabaka nga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
10: Ako si Anika. Kadayan ko mangi. Kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule 3 times a day. 1 week lang nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
5: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
4: Spore Biotics. Nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya, Mag-Spore Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion sa Spore Biotics. Kadalhay ang pag-ariya!
11: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
13: Clinica Deo Fresh. Para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis. Para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
12: Kaya subukan ninyo.
13: Clinica Deo Fresh. Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
12: Clinica Deo Fresh.
13: Available now.
14: Your official news and music station.
0: 88.7 KK5 News FM. KK5 News FM.

0: Oh, nga nga daw nakibot ka gid sa nakita mo ang gwapo nga mo aksaw.
1: Diyan, ara ka na naman ha. Gasinabad ka na naman.
0: Dayan. Asta sa mo ko tabugo na, man?
1: Kapila na ko maghambal si mo, kaya hindi ta kaya type. Lain yung gusto ko dyan.
0: Ano gibi ang ginapangita mo? Kaya ara man nga. Ara naman sa ako ng tanan.
1: Anong ara ang sa ako ng tanan? Ay, pakabal ka na lang giya dyan, no?
0: Ay, Dayan. Palangga, taka. Matag ang tanan nga gusto mo.
1: Ay, ang botsi mo dyan. Wala pa na sa bungog ko. Abi na siga na da, mapapedicure ka or hindi?

0: Diane?
1: Yes, Day?
0: May mapapedicure sa imo?
1: Kita, ikita ka damo nag-apila, mapapedicure sa akon po. Kung si Janjan na, Day, ang balang nga busy ko. Kasabat niya ka daan siya, ya, Day?
0: Hindi. Basta special request siya ka, Day. Ah, sige lang kaya, ambalon ko siya nga. Si Agi na lang ang mabulo sa iya.
1: Ah, sige, Day. Di siya dayaw?
0: Ato, gahulat sa imo.
1: Ay. Hindi natuan nga lalaki. Nagkagwapo sa iya. Day, ina-joke mo ko?
0: Ano nga joke man?
1: Tanawa pala ho. Tatuan man ang lalaki, mapapedicure sa akon?
0: Ay, ti ano kung tatuan? Kay customer na. Amo man nag... Di ka kwarta ha?
1: Sige ah.
0: Sige na, katuituan
1: ko to ah. Sir, excuse me. Ikaw ang papapedicure?
2: Actually, hindi ko mapapedicure ah.
1: Ay, di ano manggali, sir?
2: Dayan. Si Dayan bala mo.
1: Lipat ka na sa akon? Ha? Ang pingog mo daw kilala ko, ha? Hindi ka magsiling na ikaw si...
2: Yes, exactly! Ako ni! Uy, Dari, kamusta ka na?
1: Anay ka, paano nga?
2: Dayan! Kwan, magpamati ka. Kay sugiran ko ikaw sang tanan.

0: Diyos, hindi ako makapati nga. Amusad to kagwapo si Karen. Lalaki, nagit siya kong tulukon. Naano di man? Doon na igo pa ko sa best friend ko, ha? Si Karen. Sabton ko na lang. Hello, Karen?
1: Di ba na nagambal na ako sa imo nga ako na subong si Carlo? Kalimtan ko na ngalan ngayon na eh.
0: Ha? Sige. Nga nakatawag ka man, ha?
1: Dayan. Eh, kuan eh. Kasi kung gusto mo bas malagaw, ta? Idlaw na ko bisang una nga nagalagaw ito nga duwa eh. Pwede?

0: Abi mo pala, Karen. Ay, Carlo, gali. Daw sa hindi ako makapating, ha? Ikaw na na. Gana ka mo kasi na, how? Wala, pagid abi na sugid sa ako ng tanan, eh.
1: Well, sugiran ko na lang ikaw, ha? Sang ato ko dito sa Japan, daw dito ko ginadiskubrihan nga. Lain gali ang pagkatawo ko. Isa gali ko yung kalalaki, ya. I mean, ang latsagon ko bala, lalaki, ya. Kag siyempre, suportado man ko sang magulang ko tungod intindihan niya man ko nga amo ko ni eh. Kung anong nabatsag ko, would like it una. Ang matuod yan, makanubiya ko to Pinay. Pero wala agad nag-work. Tungod nagpamana siya. Siguro, nakulangan siya sa pagkatao ko eh. Gani, amo ni, nag-desisyon ko nga magpa-transman na. Abi mo yan? Sang una, nabatsyagan ko naman nga type taka.
0: Ano?
1: Yes. Budlay to di ambal nga. May nabatsyagan ko sa'yo mo tungod best friend takay. Kag kabudlay iambal nga ang best friend ko palang gaon ko. Abi mo yan? Ikaw gidang impuli ko di. Tungod gusto ta ka pangaloyagan yan.
0: Ha? Kwan.

0: ato ang kasaysayan nga ginhatagan naton sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
2: Ginsulat kag sa direksyon ni Melvin Flores Plutinia. Recording engineer Noli Aparicio. Musical score Michael Tabaki Jr. Special sound effects Chester John Veronque. Buggal nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.

0: KJ5 News FM. Sara Iloilo, D3 Bio Health News, D3 Bio.
1: Ako si Gabriel, nagalibog kita nga akong ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Mabatsagan ko na paghalog sa akong dinargo. Nagamay na akong nga buyon.
0: D3 Bio, ang D3, yung may BCO, BCO, yung may D3.
2: Paano gid bala ginapabakod ni D3 Bio ang imo nga resistensya, no? So ang immune system may halo ini nga clear and colorless nga likido, Sir JP. Mm-hmm. Nga kung tawagon lymph, no, amo ini ang likido nga ginalanguyan mm-hmm. sang imo nga mga WBCs para makalusot sa tissues, no. Kay ang imo da nga mga tissues dapat may spaces nga mm-hmm. makalabay ang imo nga mga soldado sa lawas mm-hmm. agud makaabot sa site of infection.
3: Imagine, Sir Kevin, damo gid labayan ang imo soldado bag-o kaabot sa gitawag site infection. Imagine 37.2 trillion cells ang kinahanglan niya nga
4: dipisa. May mga barikada mm-hmm. pa na.
3: Oo, kung pwede mo lang isa katikang, abot na yun sa infection. Himuon gina sa imong immune system. Pusto. That's why kinahanglan mo mag-inom sa gituwag suplemento sa D3 Bio nga. Siyempre, may kuana siya, may bugana sa lauric acid. Mm. And that lauric acid, ginahimo sa lawas into monolaurin nga sarang makahatag sa gituwag additional military forces sa imong lawas para gwardyahan ang imong nga trillion cells.
0: D3 Bio.
5: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan na to sa resistensya. Nagaluya na to. Pamatsyag, isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mamakal,
3: sumanguti ka. Imagine trillion cells. Ti inom gid D3 Bio adlaw-adlaw. Pagi sini, imo nga immune system cells, hindi hago.
4: Oh.
3: No, indi kapoy kag indi dali magluya always sila nga prepared ang imo nga immune system sa kung ano man nga kaaway ang gusto manghalit diri. Amo nang sikreto kung palainom ka D3 Bio.
4: Daw import gali ni Dok.
3: Oh, import
4: sa paskin, pa-import kaya.
3: Your second immune system.
6: So may duha ka branches ang immune system, Dok Ramil, ini ginatuag innate immune system nga yara na daan, no, sa aton sugod sang kitag-bundag sa kalibutan. So ikaduha nga branch ang imo nga immune system mo ning ginatawag adaptive immune system nga
3: mga train gipang train
6: nga nakompos sa mga specialized nga mga selula kaangay sa B cells, T cells kag kinahanglan na din aton ma-expose sa

0: mga mikrobyo bago mag-start ang defensive function sini nga adaptive immune system. So ginasuportuhan sang D3 Bio.
1: Ang D3 Bio import immune system.
0: Oo. So nagasupport ni siya sa sini nga mga
1: siya nang import mo pasulod mga iban nga immune system.
0: Oo. So labi na gid si Mono Lauren nga sa D3 Bio nag-act as your immediate responder or extended innate immune system. Kag si vitamin D3, no, nga may ara man sa kay D3 Bio, nag-train ini siya, no, sa imong specialized cells as a long-term protection na Sir Kevin.
2: Ang B cells kag T cells, Doc Sam, sila na ang nag-produce sang antibodies or immunoglobulin, mga protective proteins nga gina-release in response sa antigens nga ara nakapalibot sa mikrobyo. Kag ini nga mga antibodies amuna ang nagaangkla sa panit sang kagaw kag viruses para hindi sila kadikit sa aton nga mga body cells. Amuman ini ang nagalipong kag nagapiang sa ila para dasig sila kaunon sa mga soldado sang aton lawas.
0: Well, in fact, Sir Kevin, ang mga kagaw kag viruses hindi tagid ni sila malikawan, no? Aragin na sila.
1: Part na sa aton kabuhi. Gagawa, sulod lang na sila mo.
0: Oh, so sakto na, Dr. Mel, part ini sila sang aton nga day-to-day living. Kay ang lawas ta amo ang pinakamasustansya nga puloy-an sang
1: paborito gid sa kagaw.
0: Oh, paborito
1: dapat na kung plakaw ang katamis.
0: Oh. So dapat condition permi ang imong immune system, no? Labi na expose ka permi sa mga polluted environment dasig magluya ang imong immune system sina. So
1: that gives you more reason nga magtumargid sang D3 Bio adlaw-adlaw para preparado ang imo lawas sa gira. Amo na rason ko nga aga pa inom na ko D3 Bio ya para preparado na ni akon kuan lawas sa gira. Ang mga kagaw kag viruses hindi na makita sang aton nga mata, no? Mabudlayan ta mag-identify kung sino ang kontra sang aton nga immune system. Gagawa, sulod lang na sila. Kung naka D3 Bio ka, may anti-parasitic ka na, tanan nga lugay da sa imong atyan, patay. May anti-fungal ka, tanan nga mga fungi nga pwede nga magsulod sa lawas, patay. May ara pagit antibacterial ka, may antiviral ka na. So tanan nga mikrobyo nga may lipid membrane, kaya tunawon sang monolaurin nga makita lang gid sa D3 Bio.
3: D3 Bio Health News. D3 Bio. D3 Bio. Okay ka, may kape ka sa K5. Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5 News FM Iloilo 88.7. Basi ikaw na ang amon madakpan kag makadaog sang isa ka box nga BTX Coffee Mix. Tutok na mga ka K5. Diri lang sa kampiyon nga istasyon K5 News FM Iloilo 88.7.

0: umaga. DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
1: Gabalo ba na ka mo? Nga may tatlo sang klase nga cancer sulod sa mata? Iniamo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris. Lymphoma. Ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas. Mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma. Cancer. Nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-eye care go. Capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sa Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Eye Care Gold.
2: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanang sa mga suga sa dalan, ilabi na sa mga nakahayng nga suga nga ako nagkakasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tawong nga may katarata. Intestingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Subong, nagamaneho na ako kada gabi kag makapasa na ako sang mga magagmay nga letra.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
3: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara French. Bakal na!
0: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Bakal sa mga butika.
5: Gaan. Mag-joy ride man tabi ga.
6: Wala sa kondisyon ang makina ko ga.
1: Hindi makaari ba? Mag-extend ka! Extend Supplement for Men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
5: Tika, ma-joyride na ta.
6: Kapot ka, kay wala na ni preno-preno ha.
5: Sakay ka kidiya.
6: Siyempre, naka-extend ko ya.
5: Basta sagad nga driver, extend lover.
1: Extend Supplement for Men. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kang prutas, hindi na magkabalaka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500, bastante sang antioxidants, panghontra sa makahalit ng free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka. DTX 500. DTX 500.
6: Basta may kabalaan ang kaugtas, kapoy sa trabaho, kag stress adlaw-adlaw, ini ang kabagdanan sang matasing kapagtimulan, kalaman ang abyan.
1: Mag DTX 500 ka. Kaysa DTX 500, ang stress malikawan, pagkamurigon malimtan. DTX 500 E3 Bio with Physio.
7: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon ang insekreto sa law school.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.
8: Ako si Kenya, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. You my Vizio. Ang Vizio. You my D3.
6: Mga butika.
9: DTX

0: mga suplemento sa pagtapda sa mga balatian kasubong sa diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500, ang health mo, protektado!
2: DTX Coffee Mix.
3: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
2: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka mga butika.
1: DTX.

0: epektibo nga suplemento sa pagtapda sa mga balatian kasubong sa diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500, ang health mo, protektado!
0: Kabalik-balik sa CR, kinadiarrhea! Mugs 4 Biotics, gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na! Kasakit ang tiyan? Mugs 4 Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mugs 4 Biotics! Kabulig sa pagpanami sa digestion at pagkakas ng toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Klinika Spore Biotics!
2: Halika mga lamaw! Ay, nakapaborito natin niya, ila!
3: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
4: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo ng kapagbaho sa ulo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
5: K5 FM. Championing the live of the Filipino.
6: Wow, my puso.
5: Your official news and music station. 88.7 KK5 News FM. K5 News FM. Sarado-ido.
7: Secret
5: Memories.
8: Oras sa K5 News FM Iloilo, oras sa Pilipinas, alas 2:06 na sang hapon. Ang ininga oras, mga ihado kag ihada, ginadulong sa aton sang kaalwan sang Klinika D3 Bio. Ang Klinika D3 Bio isa iniha kaso o kun sa superfood supplement kan nagabuligid sa aton para dasig kita mag-ayo. Himo ini sa virgin coconut oil kag vitamin D3. Nga nagabuligin sa aton para magbaskog dira ang aton nga mga selula. Ginabuligan kita sa Klinika D3 Bio para mapabilin. Nga manami ang aton dira nga ikaayong lawas. Madamo kita sa health benefits nga makuha halin sa Klinika D3 Bio. Nagabulig ini para dasi kita mag-ayo. Nagapadula sang fatigue. Ginapasiguro sininga ang blood. Kung ang dugo naton, oxygenated, paagi sa improved iron absorption. And syempre, nagapanami maninisang aton nga tulong. Inom kita ha, Klinika D3 Bio, ang antiviral and antibacterial specialist. And may aramang kita sang Mighty C, alkaline-based nga vitamin C. Ang Mighty C, nagabulig ini sa aton para magbaskog dira ang aton nga immune system. Mangin resistant siya do, kag mangin protektado kita, inom kita Mighty C, alkaline nga vitamin C. Safe iniim nun, bisan wala unod ang aton nga tiyan. Sa mga nagabalik-balik baladira ang kung ilabi na subong hanga nga inulan-ulan, nasa kita tapikan sa balatian. Gani mas okay gid kung may ara sa nga pambato dira ang aton nga lawas batok sa viruses kag bacteria. Safe maniniim nun, bisan wala kita sang kinanan dira. Kay non-acidic ini siya, nga klase sang vitamin C. Bangod, naka-alkaline-based ini siya. And hindi man kita magkalipa, tumar kita Klinika DTX 500. Ang Klinika DTX 500 may ara inisang ampalaya leaves with the sugarcane extract powder. Nagabulig ini sa aton para hindi naman maglala ang mga ginabatsyag naton dira nga mga balatian. Para sa healthy aging, inom kita DTX 500. Nagabulig ini sa aton para nga ma-neutralize dira ang mga free radicals sa aton nga lawas. Kag ang DTX 500 may superior antioxidant ini, kag ang pinakamataas sa ORAC scale with 1.3 million units sa antioxidant. Ang pag-inom sa DTX 500 kada adlaw ang makabuligid sang dako sa pagtapna sa mga balatian, kag pagpabilin sa aton selula nga huben, gani hindi kadali magtigulang in and out. Protect your body, live longer and healthier. Inom kita, DTX 500. Ininanan mga produkto sang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Mga produkto di kalidad ni Dr. Ramil Uy nga mabakal sa mga butika sa aton nga lugar. Sa Banwa sang Sara, available ini sa aton Klinika Sara Branch dira sa kilid sang kun sa RJM's building sa kilid sang Ceres Terminal. May ara pagkita sang Haro Branch located naman sa may kilid sang Robinson's Haro. May ara man kita sang Miagao Branch na hamtang sa Orby Street, Barangay Baybay Norte sa kilid sang MCR AgriVenture. May Pasay City Branch man kita sa Salvation Street kag ang aton nga Kalinog Branch dira na hamtang sa Costmart Kalinog. Gani ano pang inyo nga ginahulat? Magbakal, magtumar, kag pamatud-i ang kaalibyo sang mga produkto sang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Oras daton, alas 2:10 na sang hapon. Sa mga may advice para kay Dayan, bo grabe nga klase sang paghigugma, no? Pero tinagapang duwa-duwa pa siya. Kung kita, kung anong ginasinggitan katagipusuon mo dira, ati amo na ang sunda. Kung si Ma'am Arlene pa, ang mambal ko lang sender, amo ina ang desisyon nga kung patulan mo ang imo best friend, kay ti isa naman siya kalalaki, kay nag-patransplant siya, nasa kabilang lalaki, imo ina desisyon kon batunon mo kahit ti nakilala mo naman siya kaga nga nang lubusan kaw ina ang makasolve sa imo problem sender kay hindi man na siya malala nga problema kon mapatol ka sa iya amo lang nang mahambal ko sa imo na ina siya tamyaw ko lang palangga ko da sa kwartero si Nestor bo grabe sana all may palangga sa kwartero copies bayo nga po na kay Ma'am Arlene De Guzman. Sir Arnold Alagos, good afternoon. Mayong hapon man kay Ma'am Remia. Late siya kuno ah. Mayong hapon man kay Sir Randy Diaz. RJ Hetalan, maayong hapon. Lord Jean Franco Labos Arellano, maayong hapon. Sige, ara sa piyak nga linya, una naton nga caller. Good afternoon. Mayong hapon, sino gani?
9: Leo.
8: Sige. Sir Leo, ano mahambal mo para kay Dayan?
9: Dayan, sa iyo na nakatag-desisyon, Dayan, kay yung nakakubakubagin ang dugan sa tumbo, yun nga. Pero kung sa akong Dayan, ang babae para sa lalaki, ito babae, nanahabi, nagpa-guwapo na siya. Pero hindi sa tunay na lalaki. Pero sa iyo na napag-desisyon na yan kung palangga mo siya, palangga siya. Kung mananahabi, hindi ka mo makabata, kaulihi, pwede man mag-adapt ka mo. Pero kung ako ya, dayang, makalita ka sa lalaki nga para mag-o sa inyo pagpangabuhi na makabata sa musang sila kabilog, makabulig ninyo sa uli. Amo lang na, kung magkasugot, magkamo, hindi na lang ang decision. O, kaguna-una, hindi na siyang makabuhig. Na sa uli, na nagataas sa inyo edad, na okay, makapanundong kung wala ka mga bata. Kaya wala hindi man ko makabata ko mo eh. Sa tunay ng lalaki. Amuna na di sige. Amuna na ininay na pag-isisyo na kay Dayang kung natunan niya o hindi. Kaya siyempre kaya hindi man kung lalaki mo.
8: Kumbaga, ang makasulbar ginisang iya nga problema subong sir iya gid mismo ka ugalingon kiti siya yang nakahibalo kun anong iya nga balat siya gon kiti kita diriya normal na malaya sa aton nga makakita sa nga kumbaga same sex sila abi nga nagaluyagay kumbaga open naman kita sa amuna nga mga butang so right now it's up to her kung anong iya nga desisyon dira importante palangga niya ini sang buong-buo kag wala sang pagduwa-duwa. Kahit iba si bala ibutang tano, masi bala friendship lang man ang nagapatunga sa ila. Kag daw na overwhelmed lang siya sa estado ni ano subong sang iyato nga best friend nga ti isa na ka lalaki gid.
9: Oh, mahinay. Mm. Eh, iyan na nga pwede si Sion. Wala siyang una nga inoksor.
8: Sige.
9: Sa uli, eh, mo gina-decision na yan. Kung gusto mo din man magpalanggaan ay kamo, hindi, upod ka mo. Basta ang mga masasigin ko, sa uli, wala ka mo sa baka. Ang mga maninay.
8: Sige. Thank you, good Sir Leo. May gusto ka tam yun?
9: Muna sa tanan maninay, mayong hapon sa tanan sa pamatik sa K5 Radio. Sa tanan mga taga-Sara. Ayaw bang man si Arlene de Guzman, sa Marisara Greeting, si Daniel Lin, sa Balasa ng Lilo, sabang man si Jimmy, sa Antan sa Bonifacio, si Ella, sa Kasi City, ni Kapamati Sabong, si Susan, sabang man si, eh, ang ako niya, Blosely, sa Lilo, da, si Ivan, si Angelo, si Peterson, Karaikle, at sa kanilang nagkapalamati, si Rido isang panate Rido, sabang man sa kay Inday isang uton ni Rido. Pag si Dean isang dumaraw ka, kisa. Nakanantan na yung matagakwatero noon, mayong hapo sa kamala. Kasi sa kama, kisa teknis yan. Kala magisa yung mamaninay man eh, Rido isang kwatero ka, kisa.
8: Thank you again, Sir Leo.

Oras na ton, alas 2:16 na sa hapon. Sa may mga advice pa daha or may mahambal mga naka-relate sa istorya ni Diane, mga ara man sa amuna subong sitwasyon, pwede gid ka mo katawag sa 0962-478-8730. Kung si Sir Efraim Duran pa, ang paghigugma, wala man ina sa gender. Ah, correct, good. Pero tekon kita, Sir Efraim, no? Kung ara kita sa posisyon ni Diane, importante, kilalahon ta na i-acknowledge ta ang aton nga nabatsyagan. Kaya tiba si Bala na ano ka lang, nagulpihan ka lang sa pagkakita mo liwat sa imo nga best friend. Kaga, doon na-overwhelm ka bala nga ti amo na siya subong, trans man na siya, and kumbaga, doong napangita mo bala is ara sa iya. Diba si wala pa ni mo dira na separate ang imo nga panulukan sa iya bilang best friend. Pero, kung ang imo yung nga nabatsyagan sa iya is mas madalom compare sa friendship, tiya mo ng time nga batunon mo ang ginatanyag niya sa imo. Kay ti balaan taman nga palangga niya man ikaw. Kaga mas manami, mas madalom ang inyong relasyon kay ti naghalin ina sa friendship. Kumbaga, kilalang kilala nyo naman ang isa kag isa. Ang mula nang masakit galing, kay kung friends ka mo, kay later on hindi mag-work out ang inyong relationship, di medyo off lang na sa ulihi, kay ti magubang inyong friendship. Pero kung desidido kaya, committed ka, ready ka ipakigbato siya, nga ti bisan sinuma na siya, taas noo mo diraga ipakita sa tanan-tanan nga wala ka pakialam, bisan trans man siya. Baton mo siya kung naghihigugmaanay ka mo. Pero basi bala sa ulihi, hindi mo na mapanindugan ang nabatsyagan mo kag masakitan lang ka mo nga duha. So amo na mga bagay-bagay nga kinahanglan, iway ni Diane before siya mag-commit sa isa karelasyon upod sa isa ka, kumbaga masling tanga tomboy eh. Amo na no, ang aton nga mabilin siguro para kay Diane. Ma'am Marlene Panyero, maayong hapon. Shout out lang maninay kay Harry Falsis, kay Bimboy, kay Lera sang Falsis Store. Kung si Ma'am Ramia pa, ikaw na bahala sender ah. May buot ka duman ah. Correct gid Ma'am Ramia, siya man na ang batsyag sang balatsyago niya ah. Kung si Ma'am Danilyn, pamaninay ang mahambal ko lang kay sender, pangita ka lalaki nga karapat dapat sa imo. Kay imo best friend, isa ina ka babayi. Ang babayi para sa lalaki, ang lalaki para sa babae. Di bala dayan, imo na desisyon kung patulan mo siya. Ah. Palanggaa lang siya bilang friend or utod. Amo lang na ang mahambal ko sender. Kung si Ma'am Danilyn, amo na yung iyayang point of view. Ah. Nagapatigid siya nga ting isa ka babayi is para sa lalaki, ang isa ka lalaki is para sa babayi. So, may mga kanya-kanya makita nga mga point of view. But then again, let's go back sa aton nga sitwasyon subong. Si Ma'am Diane ang makaresolve gid sang iyang problema subong. Kay ti siya iya ang nagabatsyag, siya iya ang kumbaga mag-commit eh sa amoning nga relasyon. Sige, oras na to, alas 2:20 na. Pagapay kita DTX Coffee Mix ha, bo nagatulo-tulo naman niya ulan diri sa Banumasang Sara ho. Sa iba man dila nga mga lugar, nagainulan ulan man, hindi kita nagay sulay sa ulan ha, para hindi kita magbalatian. Inom kita sang aton diri nga mga suplemento para magbaskog ang aton nga immune system, Clinica D3 Bio Mighty C, kag DTX 500. Maninay, ang mahambal ko lang niya, okay lang na kung nagapalanggaanay ka mo, kag wala man sang malain, ginabato nilang isa't isa, kag depende na ina sa ilang nga duha. From Sir Randy Diaz.

0: Ma'am Annalie Bahate, good afternoon. Sige. So far, away naman gitsang kita sang madugang pano nga mahambal kay Dayan. Importante diri is i-secure ni Danay kung ano gid man ang iyang nabatsyagan. Kung friendship, friendship lang, hindi ya kinahanglan ma-pressure. Kahit tinaman anya na nga muna may balatsyagon man ang best friend niya para sa iya. Siguruhon niya if ready siya mag-commit, if ready siya batunon ang pagpalangga nga inikag ang sitwasyon niya ini. If bato nila kag ready gid sila to commit with each other, di pakigbato nila ang ila dira nga nabatsyagan. Batunon niya eh, kaga syempre pakita nila nga nagahigugmaan na gid sila. Pero kung daw hindi, alang-alang, mas okay pa nga mag-remain sila as friends. For now, intindihon Danay ni Dayan ano ang iyang nabatsyagan gid. Kilalahon niyang iya kaugalingon. Kiti mabudlay ah, magsulod sa amuning nga sitwasyon. Kaga later, balantaman nga if matutuod gid nga pakigugmang iyang nga nabatsyagan man, iya ina madesisyonan ako kung ano gid ang ginasinggitan manindira sa iyang tagipusoon. Ang importante, hindi niya lang pagkalimtan, bilina ng iya kaugalingon, magpalangga siya. Amula na, Ma'am Dayan, ang mabilinta sa imo. Thank you so much, gid, sa pag-share sa imo nga istorya diri sa aton. Okay na kita sa oras. Kita na kita sa masunod nga semana, ha? Kung si Sir John Sapio pa kaina sa sunod bulan, ah. Sa Lunes, hindi nyo ako anay makaupol. May importante lang kita nga kadtuan. Pero padayon ka mo nga magapamati sa aton matahom diri nga drama. See you on Tuesday, mga ihado kag ihada. Keep safe and stay safe, everyone. Spend your salary wisely. Bo Friday pangadaan ho. Deserve nyo na. Deserve nyo magpangalipay karon na. Sa katapusan, akong inyo maninay sa kahanginan, maninay mani. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagkalingawan sa Iloilo. Number 1 na kita, K5 News FM.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
1: Jive into the rhythm of the road with your favorite tunes on our K5 Afternoon Drive playlist. Don't miss out. Perfect soundtrack for your journey. K5 Afternoon Drive. K5 Afternoon Drive.
3: Kampiyon! Kampiyon!

0: The best music and entertainment. 88.7 K5 News FM.
1: History Bio.
2: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3.
3: Mag-abot ka.
4: My family history ba na kamuusong diabetes?
5: Mag-TDX 500 ka.
4: Mataas ba na ang imo blood sugar?
5: Mag-TDX 500 ka na.
4: DTX 500.
5: Ang may powerful compound.
4: Ganagapanubos
5: ang imo blood sugar.
4: TDX 500.
5: Garantisado.
4: Epektibo.
5: Aramis
4: TDX 500.
5: Nagapalang durong pala ang imo panulukan.
4: Magalingin pala ang imo nga uno.
5: Masami nagkapangihi.
4: Masami ginauha.
5: Masi may diabetes ka na.
4: Mag-TDX 500 na.
5: Ang DTX 500.
4: Ang may powerful compound.
5: Nga nagapanubos
4: ang imo blood sugar.
5: DTX 500.

0: Garantisado
1: DTX 500 DTX Coffee Mix.
2: Eric, ladies, mas mataas ang akon nga sugar na batuyan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape hintilawan guman eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnamigid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabaka ka butika. Mighty C, alkaline nga vitamin C.
4: Ako si Anika. Kunayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
5: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwa lang ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Dula na tayo ng ako niya allergy.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
6: Spore Biotics. Nga ginukdan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Klinika Spore Biotics! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
7: Good news!
6: Sarang na mo makapakonsulta sang libre!
8: Libre! Libre!
6: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street by Bay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
9: Dali ka mga lalaw! Ari na ang paborito nato niya, ilaw!
10: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
11: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
6: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
11: Bakal na sa mga butika.
1: Extend Food Superman Man.
12: Ako si Eric. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sa amigo ko. Itry ang Extend Food Supplement for Men. Kaya epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura o gid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
1: Extend Food Superman for Men. Extend Food Supplement for Men.
13: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
1: Extend Food Supplement for Men. Para sa matinlong nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tay. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Mas tagtinlo nga tay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo. DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy. DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatinlo sa imo atay. mo mahigo nga dugo. Nga sama sami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga energy. DTX 500. Masalika DTX 500. E3 Bio.
0: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong nga buyon.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3. E3 Bio. With BCO.
7: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay isang man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. D3 Bio.
8: K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
14: Wow! May puso!
6: Dali na sa trip na masadya. Ang biyahe na wala abiriya.
15: Sa lugar ng puso baba.
6: Kung trip mo ang kalingawan kagkantahan, dali na sa K5. Road trip K5. Road trip. Kaupod si Kuya Andoy. K5. Road trip sa 88.7 K5 News FM Iloilo, ang kampyon nga istasyon.
16: K5 News FM. Ginbindisyonan kita sang kalangitan. Na, amo nang ginahamba ko sa nagligad pa. Dapat ko maulan ka, ulan ka timprano pa, hindi nga kung dinto manugpuli na ko dito ka matupa. Bala mo naging schedule ko alas 5 puli ko, bro. Tama yun na, kay wife pala, stress ng ulan ka na, tatama na nanay ha, karoon naman sa gabi. Sinunti mong buanggit kinistorya mong langit man. Ay, naku. Ay, mayong hapon. Sa mga nakabato na sang Gracia. Good afternoon. Yeah, yung new home na sa ba. Puli sa karong palangga naman sa asawa, ya ba? Yeah! Mugid na. Galing kiti, do ka subo lang panumdumon nga palangga ka lang sa asawa mo kung bago ka swildo, no? Sa mga nakabato na sang swildo, mayong hapon sa inyo. Kabay pa paglabod sunod sa mana, si mana, may bilin pa. Kay kung wala na, ay nako nga nga. Ay, tigbalayad na naman sa mga balay randa yon. Ginaulo, imagine ko palang kumpila ang masulod sa bangko ko, nalipay ako. Pero kung imaginon ko naman kumpila ang mabuhin pagkatapos sulod. Pakasubo, no? Galing kiti amugin na. Ano mo lang kabuhi at diskalibutan man, siyempre bayran ang mga balayran eh. Pero ang importante, bilin kagid sang budget para magbakal sa mga produkto ng ihambal ko sa imo. Kahit hindi man isaya luho. Actually, depende sa lifestyle mo. Pwede ta na mahambal nga requirement ganin mo. Halimbawa, may PC. O, kinanglan. Dapat permi mayo matyag mo. Especially kung breadwinner ka, hindi pwede nga magmasakit ka kay isa lang kasi mana nga hindi ka kaubra, balda. Pansin ako na nung kadako, madula si mo sa isa lang kasi mana nga higdaan mo kung hindi ka kahulag mayo, debla? Okay lang kung may ano, kung may nasupot-supot ka gamay, may savings ka. Iti may masaligan ka, may bulo budget pabilin, may gastuhon ka. Ang problema kung wala gid ati, good luck. Di ba la? O, magluwasin na ang mapending obra mo. Tanan nga galastuhon mo, amo nang problema. So mahamba ka mo ti dugang gasto, sakto na. Kinanglan, binlan, gid, hatagan, gid, budget ang para sa ikaayong lawas. Ginagastuhan ganing ibang bagay. Gabayad ganing subscription sa mga kung ano-ano nga app para lang katanaw video. O ti kinanglan mo na, kinanglan tama maglingaw-lingaw. Pero again, mas prioridad dapat ang ikaayong lawas. So my TC. Para mabaskog ang immune system, hindi tadali-dali maigo sa balatian. Dugangi pag D3 Bio, dayon. Kiti extra virgin coconut oil kag vitamin D3 na sa kinanglansang lawas na pamproteksyon sa mga infection. O gaulan-ulan na naman. Gamay mo nga ubog sa ba, nagbanog na ng imo nga gimpapedicure. No problema yon. Makapangatsi lang tao sa tupad mo pagkasunod aga na nangatsi ka man, hilanaton ka man, kiti trangkaso na naman. dali ka maigo. Pero kung naka D3 bio ka, ginapatayan ang mga kagaw-kagaw mo. Kapin pa ko na why mo ginadiritso, tolong ginausap mo, paglataya na sa tutunlan mo, patay ang mga kagaw. Mayong hapon gali sa mga nakatutok sa aton samtang nagabiyahe, pagwa kag pasulod sa syudad kag probinsya sa Iloilo, mga private vehicles, mga series, mga CBL, tanan-tanan na. Mayong hapon gin sa inyo. Halong-halong sa dalan nga medyo basa ha. Basi malipat ka mo, hindi tanan nga basa nami. lain man na yung basa nga manami. Ha, hindi tanan pag istoryahan din. Kag syempre hindi pagkalimtan parisi nyo pag DTX 500. Para naman sa mga kinanglan na kontrolon ang ila sugar, ila blood pressure. Kag basi magsalig ka mo nga, tiba taon pa man ko, hindi ko pa na problema. Ay, why na sa ginapili? Subungan simpo ang high blood kag diabetes, ha? May nabalaan ko, as young as 19 years old, high blood na, as in hypertensive na ginsa. Buhi pa man sa subong kay tinaagapan. Kung wala, guruti, ambot lang. DTX 500, ha? Kag para nami tulog nyo. Tama na ka-importante yung daan sa tulog. Kay pirmi ko na gina-remind ko o galingon ko, ay kisa aga kalipat man ko. Kapin pa ko mawili ka sa series nga ginatanaw mo. Daw hindi mo pa kung tatan yun sa maubos mo apat ka season mo. Ginatanaw na mo kung daan sa mga daw hindi ko man tuwad pa kung tatan. Eh, ano yun? Hindi lang. Hindi talang napag-istoryahan kung ano. So DTX 500 ha, the superior antioxidant na. Pero para sa mga hindi naman malikawan ang ginatawag na pampulaw-pulaw, kati halimbawa bi night shift ka, especially kung bago pa lang ka-ilis ang schedule mo, halin sa pang-adlaw, gulpe lang nagpanggabi ka, kati medyo kinanglan mo pa na isang chimpo para mag-adjust. Kaya magulpihan man lawas mo, hindi ka man nakatulog sa gusto mong oras, automatic mo. Okay nang lang mo mga pe, samtang kapulaw-pulaw kada DTX Coffee Mix. Mga pe, kanagid lang mo, didira ka na sa healthy nga kape. Deb lang, may ara isang ampalaya, di sugar cane, kag chia seeds. So nami na, kay bisan ga-control ka sang blood sugar mo, wala kontra-chimpo, kay no added sugar na. Kung acidic ka naman, pariyos ang iban ng mga kilala ko din, hindi ko na paghihambal kung sino. Nga, nagkala-ospital tungkol ginasubrahan ka acid. Kagang iban dumasunod man sa iya. Non-acidic ang DTX Coffee Mix. Na. So wala na saya kontra-chimpo. Bisan ka agahon mo pa na inon kung kinanglan, okay lang, healthy pa. Tanan yung mga produkto nga niya, mga quality products sang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Kag syempre, available sa tanan yung mga butika kag grocery sa lugar nyo. Pero para sure bolgin nga may stock permi, diretso na lang kamo. Kung diri ka mo sa Iloilo City, kadto ka mo di sa may Ilopes, tupad sang Robharo, ara da ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. May ara man ta branches sa may Kalinog, Miag-Aw, Pasi kag sa may Sara. Na may mga libre nga check up na sila, i-check nyo lang kung anong oras kag anong adlaw. Excuse me. Nami isang sabor sa think up ko, DTX Coffee Mix gin. Magulang ko tapos mga pay mo, may lambla. Mananam. Kato inyo mga branches ang klinika malapit sa inyo ha, libre da check up. When we say libre, as in libre, why damo gamo, why damo storya. Maraming salamat, I'll be back on Biyernes, ang gilisubong. I'll be back on Monday. Yon. Dire mangyapon syempre sa kampyon nga istasyon sa Iloilo, 88.7 K5 News FM.

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabulig sa pagtapda sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapda sa kagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sa libre.
3: Libre? Libre!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sa consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Orbe Street, by Norte, Miagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: Gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, gabasa na naman?
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
5: Always nagabasa.
4: Nagabaho ang kilikili.
5: Mag-Clinica Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Clinica Deo Fresh.
3: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
5: Clinica Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
6: DTX Beauty Soap. Bakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
8: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
9: So una,
8: problema. Gid ako sa akong body odor.
9: Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
8: Pero subong.
9: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
8: Kag
9: naghamis ka nagputi gid ako nga pani.
8: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
6: DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika.
10: Extend Food Supplement for Men.
11: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid na salamat sa Extend Food Supplement for Men.
10: Extend Food Supplement for Men.
6: Extend Food Supplement for Men.
12: Ako si Mark. Sa tudtood lang, tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko. Wow, ayos gid. Kamu man bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
10: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
6: DTX 500.
10: Para sa healthy nga tay.
6: DTX 500.
10: Ang DTX 500.
6: Ang may mataas ga antioxidant.
10: Nga amo naman
6: ang nagatino sa imo atay.
10: Mas tagtino ang atay.
6: Happy kanunay.
10: DTX 500.
6: Masaligan.
10: Epektibo.
6: DTX 500.
10: Mataas pala ang imo blood sugar.
6: DTX 500.
10: Ikaw pala ang may diabetes.
6: DTX 500.
10: Ang DTX 500.
6: Ang may powerful compounds.
10: Yan ang gapanupo.
6: Kagakontrolar
10: sa imo blood sugar.
6: DTX 500.
10: Masaligan.
6: Epektibo.
10: DTX 500.
6: E3 Bio.
13: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
6: D3 Bio.
10: Ang D3. Yung
6: may Physio.
10: Ang Physio.
6: Yung may D3.
10: D3 Bio.
6: With Physio.
14: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
6: D3 Bio.
10: Ang D3.
6: Yung may Physio.
10: Ang Physio.
6: Yung may D3.
10: D3 Bio.
6: Mabakal sa mga butika.
10: D3 Bio.
15: Kampiyon sa balita. Kampiyon sa drama. Kampiyon sa musika. Kampiyon sa komentaryo. Kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
16: Wow! May puso!
2: Ang programa nga ini may ara mga sensitibo nga isena nga hindi nagakabagay sa mga bata. Kasubong sang pagpang-abuso, pagpatay, sexual, kag droga, estrikto nga paggiya kag pagpahangop ang kinahanglan.
16: Sa tagsa kapagpitik sang taknan, may nagakatabo nga krimen sa nagkalain-lain nga bahin sang kanilang. Pagpatay, pagpanglugos, pagpangawa. Ini nga drama, gintuyong ipabati sa inyo. Hindi lang agud makalingaw, kundi maghatag sang pagtunuan kag magpanumdom ngang paghimo sang krimen gina Pakamalao. Updidin niyo kami kag atong tukibo ang tagsa ka misteryo nga nagalikop sa tagsa ka mga krimen nga amon hatagan kabuhi diri sa aton makahalawat-hawat nga drama sa kahanginan nga ginatig-uluhan. Rehas! Rehas! Bugal nga ginadulot sa inyo sa K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.

0: yon.
1: Ether Bio.
2: O, si Karen, kadama mo isang akon hair fall, hindi manami akon kutis. Nag-try ako to Mars ang D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
1: D3 Bio. Ang D3, gamay Visio. Ang Visio, gamay D3. D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Gamay Visio. Ang Visio, gamay D3. Mga magabuti ka. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masalikat. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka bala gina allergy? DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy. DTX 500. Masalikat. DTX 500. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapili nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka, mga butika.
5: Kampiyon sa balita. Kampiyon sa music. Kampiyon sa kalingawan. Kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM 88.7.

0: Mayong hapon mga pinalangga namon nga mga tagpalamati, padayunon natong subong sa pagsipan-sipan ang katapusan nga bahin sa atong drama sa kahanginan. Ngayugid makuhaan sa leksyon, yung ginating uluhan. Rehas sa kasaysayan!
1: Sino ginagusto mo?

0: Oh my.
1: Daddy.
0: Ginako semua ko sa kugot, Brianna.
1: Daddy. Daddy na lang itawag ko sa imo, ha? Oh. Imbis ka tito, Doki. Because you deserve that title, Daddy. Oh.
0: Brianna. Kukwan. Ginahimo ko lang ini kay palangga ko kamo. Especially ikaw.
1: Dad.
0: Ikaw gid ang favorite ko sa inyong kaduha ni Mitch.
1: Todd?
0: Yes.
1: Ako gid ang favorite mo?
0: Yes. Pero
1: Daddy,
0: secret talaga gina, ha? Ibasi kong magsungkod si Mitch. Kaya hindi man siyempre pag-isugid kay mami mo, ha? Kabalo ka
1: yes.
0: Naman. Hindi na siya manamian kung may balaan niya nga may favoritism ako sa inyo. Okay, Blaina, Brianna?
1: Yes, Daddy Bren. Daddy, I'm so lucky to have
0: kamut
1: you.
0: Kamut sa makos mo. I'm very special, baby girl. Abi mo, kung pareho lang kita edad, I will beg you to love me, Brianna.
1: Daddy! Oh. Pero, it's okay lang man bisan older ka.
0: Di, anong but mo silikon? Ha, Brianna? Ano?
1: Kwan, honestly, Daddy, I find you very attractive.
0: Oh.
1: You're so sweet, so kind, and so sexy, Daddy.
0: Oh, Brianna.
1: But don't tell mommy, ha?
0: Yes. Oh, Brianna. Oh, how I really wish nga I'm not your daddy. Kagdani, wala mo na lang akong insugiran nga you have that hidden desire para sa akon.
1: I can keep secrets, Daddy.
0: Oh.
1: You know what? Nauya ko, pero isugid ko na lang inisi mo. I'm always dreaming. Gina-imagine ko nga ginakisan mo ko.
0: Oh.
1: Everything nga ginahimo ninyo ni Mommy, ginahimo mo man sa akon.
0: Oh God, Brianna. Stop me. Please, stop me. Kibasi ko, hindi ko mapunggan ako kalingon ko.
1: Don't stop it, Daddy.
0: Oh, Brianna.
1: Don't stop it.
0: Brianna.
1: Take me.
0: Daddy. Can I touch your body?
1: Yes, Daddy. Yes. Touch me.
0: So big. Big, Daddy. Magpakitlooy ka nga, Daddy. Maluwi ka. Please
1: Daddy.
0: Make me happy, Brianna.
1: Daddy, please. I beg you,
0: Brianna.
1: Please make me happy.
0: Brianna,
1: please. Daddy, please.
0: Dali, sabak na rin sa akin.
1: Daddy.
0: Brianna.

This is the first time. Nakita ko yung mga anak ko nga daw. Ando mga bata nga nalipay, kid nga kinadugsing sang ina. Wala gid nila ina na-experience kay daddy nila dancing una sa buhay pa siya. Salamat gid Lord. Nga nakita ko man gid ang isa kamataro nga bana kag amay para sa akon mga anak. Kag nalipay gid ako. Nalipay gid ako Lord para sa mga anak ko.

0: Daddy,
1: oh.
0: Tani kun mag 20 na ko. May car na ko nga. Akon gid no.
1: Oh. Gamag 20 pa. 18 ka naman. You can drive na.
0: Huh?
1: Yes. Oh, nga. Ano nga model lang? O kun, ano nga model sa salakyan ang gusto mo?
0: Hmm? Gusto ko inang mga cutie lang a car, Daddy. Ay, para daw ka girly-girly, kid.
1: Ano? You mean, Mini Cooper?
0: Yes, Daddy! Gusto ko na inang pink na color.
1: Okay.
0: Okay? Ay, ano nga okay, Daddy?
1: Magilis ka. Kay makadto kita sa showroom sang Mini Cooper.
0: I love you, Daddy! I love you so much, Daddy! Daddy, tell me, how can I thank you for buying me a new car?
1: Wala pa gani, ah. So thank you ko lang kunara na. Baby, hagliwat kay Daddy, be.
0: Daddy,
1: Daddy,
0: ask me for anything.
1: Oh.
0: Kay hatag ko sa imo. Because you're the best daddy in the world!
1: Oh.
0: You are much, much better than mommy! And I love you so much, Dad!

0: Remix.
1: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gid ayo nang akon tulog habang ang Didex Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
2: Sang una yan niwang-niwang sa ako wala gid ko gana magkaon kag sagay lang ko ubo lana. Insulayan ko pa ang Mighty C tag 1 capsule 310 after 1 week nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabasa ang abutika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
3: Ako si Rosita, my dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot na akong menstruation. Kung nagigid ako makabatsyag sa sakit.
0: Mighty C. Mabasa sa mga abutika.
4: Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. By 45 probiotics. Nga nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Spor Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
5: Spor Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Spor Biotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spor Biotics. Dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spor Biotics.
4: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
0: Good news!
4: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
5: Libre? Libre!
4: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
6: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Klinika Diofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
6: Klinika Diofresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Klinika Diofresh.
7: Kaya subukan ninyo.
6: Klinika Diofresh, Dioroll-On. Feel fresh and clean all day long. Klinika Diofresh.
7: Klinika Diofresh.
6: Available now.
8: Kampyon sa balita. Kampyon sa music.
9: Kampyon sa kalingawan.
8: Kampyon sa serbisyo publiko.
9: K5.
8: K5.
9: K5.
8: K5.
9: K5 News FM.
8: 88.7.
9: Kampyon. May balita na, may serbisyo publiko pa. Kampyon.

0: Love? Sobra ng pagaga sa mga bata sa imo ah. Si Mitch nagbabakal sang car. And Brianna, nagapanagusto lang pangayo sang kung ano-ano sa imo. Shopping dere, shopping dito.
1: Love. Gusto ko lang malipay ang mga bata. Kagisa pa, I'm spending my own money.
0: Love, I know. Pero, hindi lang ako gusto nga abusuho nilang kaayo mo.
1: No, love. Hindi ka magkabalaka. Akong nag-offer sa ila. Kalisa ni siling ko na. Don't worry. Hmm?
0: Okay, love.
1: Oh.
0: Ikaw ang bahala. Salamat, gid.
1: Wala sang kaso, love.
0: Salamat nga ara ka agad magtimbang sa akon sang tanan-tanan. Especially na gid sa mga bata, love. Tungod nga, silang pinaka-importante sa kabuhi ko, love. Sila gid ang pinaka-importante sa akon.

0: Kalinong sambalaya. Never mind. Basi may emergency lang si Brent's hospital. Kakapoy, nag-itsang lawas ko. Nagabihan gi kami sa mga empleyado ko sa appliance center kay nag-open kami sa amon bago nga branch out of town. Thank you, Lord. Madiretso na lang ako sa amon kwarto, be. Kanami, nagit po, why? Ano to? Si Brianna to, ah. Kagdibtuhali ng iating sa theater room ni Ben? Ay, Diyos ko. Diyos ko, natong nabatian ko. Kalain, ha? Daw ginakuan si Bren? Mahinahinay ako palapit sa theater room. God! Si Brianna? Hublas kang nag-asaba kay Bren? Kag si Mitch? Oh, Diyos ko! Ginahalo ka ng liyo ni Bren! Mamanawag siya to, God! Kaga mga kamat ni Bren! Aras sa mga priyabado ko pati sa lawas ng day, Mitch! Kag Brianna! Diyos ko! Sapat ka! Sapat ka! Bren! Ano mo sinig ko sa niya? Sapat ka! Ano mo sinig ko sa niya? Ano ginabuhat niyo ka tatlo? Mga traitor ka mo! Ano ginabuhat niyo ka tatlo?
1: Perida, love. Mapatag ako.
2: Wala sa sila si Daddy, Mami! Wala! Gusto si Mitch! Wala sa sila si Daddy, Bren! Palanggan siya namon, Mami!
3: Yes!
2: Kagumpahan nyo si Daddy diri sa balay! Magpaabot ang kapatid kami! Magdula man sa kabuhi mo!
3: Yes, Mami!
0: Bren! Sinuogin sa ila, Bren, ha? Iyabot sa akon! Sinuog sa ila, Bren!
2: Kami nga to ni Mitch! Yes, Mitch! Kami nga to ang piliyon ni Daddy Bren! Ito ba na, Mitch? Yes! Brianna, Mami! Basta si Brianna!
0: Oh my God! My God! Ano inigit mo? Hurt mo sa kabuhi na amon, Bren! Hindi pa mo kabuhi sa mga anak ko!
2: No! That's not!
0: Oh, Diyos ko!
2: Kabuti kanina! Si Daddy Bren ang kalibay namon ni Mitch! Oh,
0: Diyos ko!
2: Si Daddy Bren ang kabuhi namon!
3: Yes! Kag hindi ka namon kinahanglan, Mami! Hindi ka namon kinahanglan! Hindi!
0: Magpamati ka sa ako na! Basakaan ko ikaw sa kaso! Basakaan ko ikaw sa kaso! Sapat ka! Halimod ka! Ano kinbuhat mo sa mga

0: lagsa nga punggod,
1: DTX Beauty Soap,
0: magaspang nga panit,
1: DTX Beauty Soap,
0: galaong magputi,
1: DTX Beauty Soap,
0: puro katol-katol,
1: DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap,
3: bakal na sa mga butika.
4: Nestor, ang sinaing!
5: Luto na!
4: Ang labahan!
5: Nakasampay na!
4: Ang uniform ko!
5: Naplansa na!
6: Ganito ako!
7: Tigasi!
6: Tigalapa!
7: Tigasay!
6: Tigaplansa!
7: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
6: Sa gabi,
7: ako ang bossing!
6: Dahil kasangga ko!
7: Ang Extend!
6: Supplement for men!
7: Lourdes!
6: Tapos ka ng maligo!
8: Yes, darling! Come to Mama!
2: Extend! Food supplement for

0: Imo Blood Sugar,
1: DTX 500,
0: Muscle Recall,
1: Epic Tibo,
0: DTX 500,
1: D3 Bio.
2: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumara. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio.
0: Ang D3 Bio.
1: Yung may BCO.
0: Ang BCO.
1: Yung may D3.
0: Mabagats, mga butika.
1: D3 Bio.
3: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose nga may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio.
0: Ang D3 Bio.
1: Yung may BCO.
0: Ang BCO.
1: Yung may D3.
0: Mabagats, mga butika.
4: Kampiyon sa balita. Kampiyon sa music.
5: Kampiyon sa kalingawan.
4: Kampiyon sa serbisyo publiko. K5.
5: K5.
4: News FM
6: 88.7.
4: Kampiyon!

0: Masakit galahog sang kapalaran ang nag-abot sa kabuhi ni Pirina. Hindi niya mabaton gagintuhog sang iya banabana ang iya duha kalamharon ng mga kabataan. Kagang pinakamasakit tungod na kuha ni Bren ang 100% nga simpatiya sang duha. Mitch kag Brianna. Suno sa layi, mahimo nga pagkapangatubang sang kaso nga qualified seduction sa inalom sang Article 337 sang Revised Penal Code as amended by Republic Act 11648. Bangod gidgamit ni Brent ang iya authority as a stepfather. Kuang pagsalig na ni Brianna kag Mitch sa iya, tutob na lang diri ang amon pagsaysay. Tubtob sa liwat, madamog nga salamat sa wala untat nga pag-upod sa amon. Sa tagsa kapagpalayag sa kahanginan, sining drama nga hindi lang makalingaw, kundi makahatag sang pagtanunan na ginating unuhan. Rehas! Sa kasaysayan, sino gidbala ang gusto mo? Apang sa wala pa kami lubos makapaalam, ari-anay mga artista sa radyo nga naghatag sa kabuhi sa kasaysayan nga ini. Sa papel ni Pirina, Angelene Buenafe, Dan Elmer Ubaldo, Ron Chester John Bironke, Daddy Bren Melvin Platenya, Mitch Ernadicina Amiga, Brianna Linilia Miranda, kaupod man si Kuya Kinit Oy. Ginsulat kag sa direksyon ni Linilia Santiago Miranda, Musical Director Michael Tabaki Jr., Recording Engineer Nuli Aparicio, Special Sound Effects Melvin Platenya, kagini ang inyo alagan EJ Liva, bugal kag ginapabati sa inyo sang K5 News FM Ilunggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.
1: Kampiyon!
2: D3 Bio with Vizio.
3: Ako si Ana. Before problema ko gidang ako ng irregular nga regla. Kisa, galabot, gidatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bao okay gidang resulta, subong normal na gid.
2: D3 Bio.
4: Ang D3 Bio.
2: Yung may Vizio.
4: Ang Vizio.
2: Yung may
4: D3. Mabatats
2: mga butika. D3 Bio.
5: Ako si Boards. Nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio.
4: Ang D3 Bio.
2: Yung may Vizio.
4: Ang Vizio.
2: Yung may D3.
4: Mabatats mga butika.
6: May family history ba na kamuusong diabetes?
7: Mag-TDX 500 ka!
6: Mataas ba na ang imo blood sugar?
7: Mag-TDX 500 ka na!
6: Ang DTX 500!
7: Ang may powerful compound!
6: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
7: DTX 500!
6: Garantisado!
7: Epektibo!
6: Aramis
7: mo! DTX 500!
6: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
7: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
6: Masami nagapangihi!
7: Masami ginauha!
6: Masi may diabetes ka na!
7: Mag-TDX 500 na!
6: Ang DTX 500!
7: Ang may powerful compound
6: nga nagapanubo
7: sang imo blood sugar.
6: DTX 500
7: garantisado.
6: DTX 500.
8: Sino sa inyo ang subsob sa trabaho, di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga? Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang multivitamins plus Mineral Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance. Mandatories. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.

0: DTX Coffee Mix.
1: Eric, ladies, mas mataas ang ako nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang ako nga lawas kag nagnubo ang ako sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan, nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnamigid ang akong pamatyal, regular ang akong pagpamuhi, wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Anika, kundayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
4: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwa lang ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Kagrabing epekto. Inuras lang. Nadula. Nadayo ng ako niya allergy.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
5: Spore Biotics. Nagin ukdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong a resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Klinika Spore Biotics! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
6: Good news!
5: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
7: Libre!
8: Libre!
5: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miadao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Bay Norte, Miag-Au. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga, hasta alas 3:30 sang hapon, sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
9: Dali ka mga langaw! Ari na ang paborito nato niya, ila!
10: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
11: Kadaragsa nga punggot,
12: DTX Beauty Soap.
11: Magaspang mapanit,
12: DTX Beauty Soap.
11: Galaong magputi,
12: DTX Beauty Soap.
11: Puro katol-katol,
12: DTX Beauty Soap.
5: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
13: Bakal na sa mga butika.
14: This is presented to you by Aeon Group of Companies, from building spaces, creating dreams, and designing unforgettable experiences. Wherever life takes you, Aeon is there, innovating for a brighter tomorrow. Because at Aeon, we make life better.
0: Extend Food Superman.
15: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Silang sa migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Ka-epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura. Ugid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
0: Extend Food Superman for Men. Extend Food Superman for Men.
16: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gin nga bulig sa amo mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiga. Ganay, pero may himala pa man galing. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
0: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka bala gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500 ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo. Nga sama sa mi, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga energy. DTX 500 Masalika DTX 500 E3 Bio with Physio.
6: Ako si Boy Fidel, isang ka health researcher kag isaman ka na registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio, ang Physio yung may D3. D3 Bio, D3 Bio.
7: Ako si Norberto, isa ka athlete. Ako ginanay bulig sa D3 Bio tungod ginapapag-on niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio, ang Physio yung may D3.
8: Mabakal, sumagbuti ka. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
13: Wow! May puso!
0: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7.
17: Oras sa K5 News FM Iloilo, Philippine Standard Time, alas 4:02.
0: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo, bisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino. El Castigador, El Castigador, ang tinig ng bawat mamamayan. El Castigador, panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian. El Castigador, programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador, El Castigador, El Castigador. El Castigador, El Castigador.
17: Maayong hapon Iloilo, magandang hapon Pilipinas, good afternoon world. Welcome sa isa naman ka edisyon sa pagpangalagad sa palatuntunan, El Castigador. Adlaw karon mabyan sang Biyernes. Pitsa 31 na sa bulan sang Hulyo 2026, katapusan nga adlaw sa ika-7 nga bulan. Ilan na lamang mabyan ka bulan ang nabilin kag tapos na naman ang tuiga 2026. Kumusta na sa aton sining mga suki kag mapinalangga nga matag palamati sa bilog nga syudad kag probinsya sang Iloilo? Nagamonitor sa ilatag sa tagsa ka transistor radio sa 88.7 sa lilisuan sa inyong mga radio sa FM dial. Kag syempre sa aton man nga mga followers sa aton sining mga social media platforms sa Facebook, YouTube, sa K5 News FM Iloilo 88.7. Isan din mga bayan sa kalbutan, basta may Ilonggo, feel at home ka mo dire sa K5 News FM Iloilo. Sa gihapon mga bayan, sa ngalan sa serbisyo publiko, sa ngalan ni K5 Enrico Sorita Jr., ini ang inyong alagad, K5 Sunny Sarabia Punay. Putob kita alas 5:30 subo nga hapon mabiyan sa pagdulong sa inyo sang labing talalopang don nga mga balita, mga impormasyon nga natipon sa aton mga K5 reporters, kag subo man mga update sa mga balita nasyonal nga subo man natipon sa aton sining K5 News Center. Antes ang tanan mabiyan gina remind nato natong sininga matag palamati, no? Sa may mga diabetes na bala, sa mga hindi na pwede makainom sang kape, no? Nga puro lang kalamay. Kag gusto nyo gid mga pi, hindi ka mo magkabalaka, pwede ka mo gihapon ka pang api, ah, no? Mag-clinical DTX coffee mix with ampalaya, chia seeds, and the sugar cane extract powder. Para ini mabiyan sa may mga diabetes, no? Kag siyempre, para man sa mga ara na sa borderline sa pagka-diabetic, Clinica DTX Coffee Mix ang para sa inyo. Nagabulig man ini, tinlo sa aton sininga lawas. Gani malayo kita sa mga balatian. Ini sa mabiyan ang nag-detox no, sa aton sininga lawas. Ano yung ginatawag natin nga sa DTX Coffee Mix? Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. Why kontra-chimpo, no? Bisa na oras nga ikaw mga pi, pwede gini siya, no? Ang Clinica DTX Coffee Mix. Kung aga, pwede man. Kung udto, kung labisan gabi. Wala sang problema. Clinica DTX Coffee Mix. Alas 4:07, mabiyan aton sini nga oras. Sa aton sini pagpasiplat sa aton sini nga mga dalagko nga mga balita. Sa aton mabiyan nga mga balita lokal. Ang Commission on Population and Development o kung CPD Region 6 ang nagpahayag nga kalabanan sa rason kung nga ang mga kabataan ang nagapanigarilyo kag nagainom no bisan pa nga mga lamharon pang edad bangod ina sa ginatawag nga peer pressure. Bangod man mga byan sa mga pagpainggan nyo sa ila sini nga mga kasubuman nga mga kabataan. So ibang dira bangod man nga sa mga ginapanghag, God bless nila sini nga mga kabataan, gina-influensya, no? Gina-influensyahan. Kaya iban, bisan hindi pa gusto, nag-tilaw-tilaw man. Kung gani mo na yung mga bagay, no? Basta gani nga ma-umpisahan mo na, matilawan mo na. Ay ba, nag-akadimat, no? Iban, ginapangita na nila hasta nga daw ordinaryo na lang sa ila, no? Amo na gani nga para nga hindi ka na hindi ka ma-dimat, hindi ka ma hindi mo puro pangitaon, never good no mag-try. Once gani nga may mag-inggan nyo sa inyo da no sa mga pamatan-o naton, may mga grupo kamo, may mga barkada kamo da, may mga classmates kamo na maghuruhagan sa inyo, oy inom ta o ni gani o ariho sigarilyo testing ba la. No kay te once gani nga matilawan mo na no, masigi-sigi na ina. So kinanglan kabalugid kita no mag say no basta gani balaan aton nga hindi man maayo ay kagida sang kwaon nga maayo hindi ka magpa-impluwensya no kun ang gusto mo yang ikaw abi teenager na may maayo yang kwan maayo kaya nga kwan nga tawag sini no panimuot hindi ka gusto nga malulong sa mga malain nga bisyo. So stay away no sa mga amusin nga mga kabataan. Kasi why na sa mahatag nga kwan sa inyo maayo nga puturo kag maayo nga buwas damlag. Gubon lagi na inyo sinay mga byan nga palaaboton. Ang mga lagi natawag sa ngalambalanon nga tell me who your friends are and I will tell who you are. Depende kung ano ang imo sining grupo, imo sining mga barkada, mga abyan mo da. Kaya kung ano na sila, amo ka man na. Kung mga palahubog na sila, ti guwas na, palahubog ka man. Kung mga sugarol na sila, sugarol ka man. Kung mga palapanigarilyo na sila, or mga addict na sila, amo ka man na. So that's why, choose your friends. Kung makitaan nyo nga daw hindi maayo, distansya na, likaw na. Kaya para nga hindi ka makuan kay sa ulihi, ikaw man agyapon ang makuan, no? Ma-suprir sa ulihi. Kung magsigi-sigi, kaga mag-inupod ka sa mga malain nga mga impluensya sa inyo sininga mga isig ka pamatanon. Kaya siyempre sa mga ginikanan, amo man na. Bilang mga parents, sa mga balambal naton na dapat ginakwangin, no? Gina-checkyar. Dapat ginakwan nyo man, ginakumusta nyo man ang mga activities no sa inyo sinin mga kabataan. Pag mag-take time man sa paghibalo kung sinong ila sinin mga gina-updan. Kaya para nga, basi bala, ulihin na ang tanan. Kibot ka lang, bata mugli ko na. Oh, palahubog na, no? tingala ka nga permilangga pangayo kwarta, no? Permilangga pangayo sang balon. Tapos kadalagko pa. Kay gali, no? Imbis nga damo lang baliban nga kisyo mo na, mangayo kwarta, kay ibakal project, ihimo sang project. Kay gali, upod niya sa mga barkada, kag mga, kanya, mga classmates niya or mga amigo niya to, nagakadto sa mga ilimnan, kag magininom, tapos mabakal sigarilyo. Remember nga ang sigarilyo maabyan, gina-discourage gina, no, nga magamit ang aton sini nga mga kabataan because maluwas nga malain nga bisyo, nagakon man ni nagatuga man sang malain nga dulot sa aton sini nga lawas, nagatuga sang cancer. O, kita mo na sa aton sini nga mga kwan magputos ang sigarilyo, may mga kwan da. May mga warning na da. Na ang pagpanigarilyo hindi maayo sa aton sini nga ikaayong lawas. Ang muna sa pag-inom. Ang sobrang nga paggamit sa or pag-inom, pag-konsumo sa alkohol, makaguba man sa aton sining lawas, no? Mahimo maapektuhan imo sinadra nga atay, no? Imo sinadra nga mga intestine chan mo. Huwag isang maayong at madulot, balatian lang. Kasi siyempre kung balatian ka na, oh, ano naman na ang kwasi na, ano naman ang buot siringon sina? Natural, ma-hospital ka. Di kung ma-hospital ka, anong buot siringon sina? Natural, gasto naman na. No? So, problema man gyapon sang ginikanan. So, man na, no? So, dapat ang mga kabataan, gina-remind ginaton perme nga be responsible na, especially kung mga high school, no? Kag mga senior high school or college, dapat kahibalo na kamo, no? Kung ano ang maayo kag malain. Kag kung balaan nyo gani, kung may malain ina nga dulot or konsekwensya, hindi nyo na pag-tilawan. Kag sa mga ginikanan, tiyo mo na, no? Ning guidance nga properly, no? Sa inyo sining mga kabataan man. Ilang kay makahatag ka lang sang ila sini nga mga kinanglanon, no? Balon adlaw-adlaw. Makahatag ka lang, makaprovide ka lang sa ila sini mga pagkaon, mga kinanglanon sa eskwelahan, ayos na. Pero ay kaya kablo kung ano galing ila sini nga mga ginapanghimo, no? Nga mga activities. Kuro kumustahan man kung kaisa, no? Parang at least makuanyo, mabalaan nyo kung ano ang ila sini maabyan nga mga activities or mga gina-updan. At isa ulihi, sila man agyapon mag-suprir, no? Kung may malain nga matabo sa ila. Marabarang hambalan sa ulihi na, pinaginahambal natin, permi nga, ulihi na ang pag-hinulsul. Kag-isa pag inmabyan, ang party man sa mga kwaniho, ining magluwas sa sining mga kwan, mga inom sigarilyo, kag iban pa nga malain nga bisyo. Ay iban man nga mga kabataan na naga-intra-intra naman maabyan sa mga kwan bla, no? Mga adult thing. Nga ginahimo lang sa mga mag-asawa. Nang mga laing malain pa bla, kay mga nag-eleskwela pa. Kapag nagahimo-himo, kag naga-intra-intra sinang abagay, ang muna maabyan ang resulta man. Kung nga may madamo sa mga ginatawag natin nga mga unwanted pregnancy. Pag may mga teenage pregnancy. Di na maabiyan initanan nga mga bagay. May mga kuno siya, no? May mga koneksyon sa aton subong sitwasyon, no? Especially nga panahon kita sa social media. May mga sa kwan kita ginatawag nga cyberspace. Bilang ni sa social media bisan sa mga kwan pagani, no? Iba naga may mga kwan sila, may mga access na sila sa kwan aton sa aton sining internet. Kun ano lang da ilas na kalma open da nga mga website. Ang ilas ni ma-open da nga mabiyan nga mga hindi manami nga mga lalantawon. Kaya nag-hatag mo na sa ilas ang ginatawag nga influence, bad influence. Nga ti, posible nag-tulod man nga ilaman himuon. Amo na mabiyan nga madamo sa mga pamatanon nga nagahimo man sa mga musinang bagay. Magluwas pa. Nakuan man eh, no? May mga kabataan, manhambal nila, kuan lang daw, curiosity, no? Pero ti dala na mga biyantara, no? Bangaw, hindi ba sila makurious kung wais sila sa may nakitaan? No? Hindi ba sila makurious kung wais sila sa may na lantaw da, no? Sa mga, kuan, sa mga naglalain ng mga sources sa internet. Kamu na, mabiyan nga dapat kongid kita no sa mga parents naton, mga ginikanan, may dako man nagyapon nga papel. No? Para nga makunin siya, matap na ang mga kabataan nga mag sulod sa mga amusin ang mga bagay. At isubong nag-legal lang ang adlaw, nag-viral. Ay bande ay ang iba na hambahan nalipay ang bal nila baw grabe no. Tapos na gin ano pag nila gin palapta pagid. Without kwan blaway ginapaminsar kung ano ang mangin epekto sina no. Ang nagpalapta ti man kon ido gumamatsyag ido nalipay siya kay nag-viral ang gin post niya ang gin upload niya na video. Pero ang impact na mabiyan kwa no tama gid ka negatibo. O kita dili sa aton sa sudad sa Iloilo daw kinakilala kita iya sa bilog nga kalibutan nga amo nagaling katabo da sa aton sa public place may mga nagaamo sina. O hindi blado kalaw ay sina nga impresyon. Kagway man sila gapaminsar nga kung himuon nila ang pagpalapta sina nga video. Hindi lang na sila nga malipay lang sila kundi nagatuga man na sa kwan eh kahuyanan sa mga natungdan mismo. Kagte siyempre kung mahuyan sila maka madalaan man nagasulod ang ginatawag natin nga mental health issues. Muna kayo siyempre mga companies lang mo, mga minors pa mo. Why man sila guru ka paminsar nga maamos na no nga may maka picture da sila or may maka video dala sa ila. Galing kayo tinatabuan nga may naka video. Pero sa mga sa naka video hindi na mo dapat nga dayon nga himuon nga i-kwan dayon no i-upload dayon kung ipalapta dayon. Dapat kung once gani nga nakakuan ka na nakakita ka sa amos ng mga bagay naghahimo sila sa public place. Ang paminsaron mo, okay man na videohon mo. O, kung gusto mo gid nga videohon, pero hindi mo ya pag para gabiton nga ipalapta kundi i-kuan mo na siya no, i-report mo siya sa proper authorities. Nga sa sina nga lugar may amo sina o nga nagahimo no sang kalasuan para makuan ni ma-respondiran. Na to the point nga para nga pakahuyan sila. Kundi para nga ini nga mga individual nga ni mga persona nga ni. Makuan sila ino ma-remind kag hindi na makuan bala no mag-laptop pa sa publiko. Ang ila sini nga ginhimo. Kasi between sa ilang dira-dira lang sa ila, at least hindi sila mahuyan. Magiyahan sa maayo matuyo-tuyan kag ma laygayan nga ang ilagin himo hindi maayo. Kasi whether we like it or not, ang ilagin himo hindi maayo sa laina. Pero paminsaro naton nga kung ang video gin palapta mo, so sala man agyapon. Amo na ang ginabal nga ang sala, hindi na pag himuon pag isang dugangan ang sala. Kasi malabi lang na maglala. Kanang ginhimo iya is the report sa proper authorities. Kahit kung na-videohan mo man, hindi mo na dayon pag ipalapta, no? Hindi mo na dayon pag i-upload. O, gamita mo lang for your own consumption kung gusto mo gidman. Pero kung hindi ka aktiid, pwede man man dahil ma-delete. Anyway, na-report mo na sa proper authorities. Para man amabiyan sa protection man sa sining mga involved, no? Mga natungdan nga mga persona. Siyempre mga estudyante sila, may mga kuan pa na sila. Ang bagay na sila is proper nga kuan bla, proper guidance. Proper nga pag pa-inchindi sa ila. Ang ilagin himo, hindi manami, hindi mayo. Kung hindi man na ganit, pwede mahambal nga. Kung hindi gid mapunggan, kakasulod ka mo to sa private nga lugar. Kasi ga-eskwila pa na sila, mga minors pa na sila. So i-pension digid ang eksakto. Kay kung mga kwan na sila, mga legal na sila, may mga buot na gina sila, tapos dira pa sila yung mahimo sina, kaya manambal naton. Kung gusto nyo ginati, kadto ko mo tiya sa kwan, no? Pag privado nga kwarto, pangita ka mo to, kung waay ka mo sa kwartang ibayad. At least sa kwan blas, sa tago bala nga lugar nga imbiya sa public, no? Ito daw gwa sina karon daw mga kwan kamuda, no? Daw mga exhibitionist kamuda nga ginahimo nyo na, waay ka mo labot kung may makita sa inyo da, o kung wala. Kung may makakita sa inyo, waay problema. No, bla-bla, so ginatawag siya na is exhibitionist or exhibitionism. Pero kung waay na iya sa pinsar ninyo, kung bagay ginihimo nyo gilang na bangod nga, for whatever reason, ayun mo na, so kung mga minors pa, so dapat ganyan nga ikuan lang, no? Ilaygayan. Hindi na iya dapat himuon sang mga pamatanon. Kita diri sa K5 News FM. Huwag kita nag-post kag nag-kwan sina nga kwan sang sina nga video ha. Amo lang klaruhon naton kay may iba nagambal nga. Ang K5 ko naman nagpalaptas ang video. Wala, no? Huwag na isang kamaturan because before nato nag-in-post ina nga balita, ang video gin-kwan gina, no? Nga hindi pag-i-post. Kaya iti, nagakuan man na siya, hindi magluwas nga ginalanto natin ang ginatawag nga responsible journalism. May ang kon mismo, ang platform mismo, huwag man na ginapasugtan amo sila ang mga bagay, no, nga i-post. So dapat, muna, no, so sundun ginaton ang husto, ang nagakadapat, dapat paminsaron ginanay naton kung ano bala ang nagakabagay, no? Paano naton i-deal ang amusin ang mga sitwasyon, no? May mga nagahimo ng mga amusin ang bagay sa mga pampubliko ng mga lugar. Sa aton mga biyan, mga update sa Balita Nasyonal, si Senador or Anay Senador Bong Rebilla, ginpasugta na sang Sandigan Bayan 3rd Division na makapyan sa mabyan sa iya sinikaso na malversation angot sa flood control anomalies sa Bulacan. Ini mabyan matapos nga gin nagfile ini siya sang petition to bail, no? Kusadin na ini siya ang na-involve sa 92.8 million pesos nga ghost flood control project sa may Pandi, Bulacan.

0: ang sa Sandigan Bayan 3rd Division ang nag talana sang 1 million pesos no nga piyansa para sa nasambit nga kaso ni Anay Senador Bong Revilla. Pero ang iba niya nga mga co-accused sa nasambit nga kaso maabyan ng mga official anay sang DPWH ang gin-deny sang Sandigan Bayan ang ilas ning bail petitions. Ini sila amo sanda Engineer Bryce Hernandez, Engineer JP Mendoza, Engineer RG Dumasig, Engineer Emilita Huwat, DPWH Bulacan First District Engineering Office Finance Section Chief si Juanito Mendoza kag si DPWH Bulacan First District Engineering Office Cashier nga si Cristina Pinida. So denied ang ilas niya nga bail petition para sa kasubong man nga kaso. So si former Senator Revilla granted ang yasin mabiyan nga bail petition. But it doesn't mean nga kwan siya ha nga libre na siya sa kaso. Pasugtan lang siya nga kwan nga makapiyansa para sa yasin nga temporary nga kahilwayan. Para nga kwan siya eh no, makagwa siya sa prisuhan. Pero under kwan na si Gapon, no? Hugot gapon ang pagbantay kay Basi Blah. No, may iban na abi kung makapiyansa gani kag makagwa, iban dayon nagalupa dayon kundi indiin. No? Pero ini nga kwan, ini nga kaso, once gani nga makagwa ka, kag ti siyempre ang matasang kasuguan ara gihapon sa imo. Nagabantay gihapon sa imo. Once gani nga kun mag try ka kag mag tuyo ka nga mag palagyo, ti may another nga salabton ikaw. Alas 4:26 sa aton sininga oras mabiyan, Philippine Standard Time. Sa aton sininga pagpanumbalik mabiyan, iban pang mga balita kag mga impormasyon. Dili sa aton sininga pagpangalagad sa dili gid lamang madugay, makaligad ang pila naton kay importante nga mga pahibalo. Standby.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipinos.

suplemento. DTX 500, epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, gagmadamo pa nga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: GTC, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabagon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
3: Libre!
4: Libre!
3: Wow!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
5: Gabasa na naman bala ang imo.
6: Ay, gabasa na naman.
5: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
7: Always nagabasa.
5: Kag nagabaho ang kilikili.
7: Mag-Clinica Deo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Clinica Deo Fresh.
6: Nagabasa na naman balaga.
5: Alay naman na. Amo na ang basa na gusto ko.
7: Clinica Deo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.

0: next talagang kakakiba. Pagpatanggal ng pagod, pag-express sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: DTX Beauty Soap.
3: Ako si Elaine, ako gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo, kaginhalinan sa mga skin diseases.
2: DTX Beauty Soap.
4: Sa mga butika.
5: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
6: Nga pamati, gid ako sa K5 kay luwas sa balita, kag music, kag entertainment. Pero migit bala sanda nagabulig sa mga pigado. Ako gali si Paulita, taga Antique, pero dyan ko gatinir sa lapas. Tunay na ka K5.
5: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
7: Wow, my puso.
5: K5, Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang ang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5 sa KKB, ka-K5, Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition.
2: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
9: So na,
8: today, magid ako sa akong body odor.
9: Kuya na ako magatubang sa akong mga customers.
8: Pero subong,
9: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
8: Kag
9: naghamis ka nagputi, gid ako nga panit.
8: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika.
10: Extend Food Supplement for Men.
11: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid na salamat sa Extend Food Supplement for Men.
10: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
12: Ako si Mark, sa tudtood lang, tungod ka kaedad na ta, hinakulang na ta sa pwersa, daw hindi naging makarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, testingin niyo ang Extend Food Supplement for Men.
10: Extend Food Supplement for Men.
5: Okay ka! May kape ka sa K5! Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5

0: na, mga ka-K5! Diri lang sa kampiyon na istasyon, K5 News FM Iloilo 88.7.
1: Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga, nagakatol, mag-eye care ko. Ang kapsula nga himo para sa mga mata, may yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata, kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye care ko, ang maskin pambasko nga kapsula para sa mga mata. Eye care ko, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang eye care ko, kag patuluan ang mga mata sang eye care drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. I Care Go.
2: Para sa matino nga dugo.
3: DTX 500.
2: Para sa healthy nga tay.
3: DTX 500.
2: Ang DTX 500.
3: Ang may mataas nga antioxidant.
2: Nga amo naman
3: ang nagatino sa imo atay.
2: Mas tagtino nga tay.
3: Happy kanunay.
2: DTX 500.
3: Masaligan.
2: Epektibo.
3: DTX 500.
2: Mataas pala ang imo blood sugar.
3: DTX 500.
2: Ikaw ba na ang may diabetes?
3: DTX 500.
2: Ang DTX 500.
3: Ang may powerful compounds.
2: Nga nagapanupo.
3: Kagakontrolar.
2: Sa imo blood sugar.
3: DTX 500
2: Asalika
3: Epic Tibo.
2: DTX 500
3: E3 Bio.
4: Ako si Gabriel, nagalibog kita nga akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
3: D3 Bio.
2: Ang D3
3: yung may BCO.
2: Ang BCO
3: yung may D3.
2: E3 Bio with BCO.
5: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag isang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
2: D3 Bio.
3: Ang D3.
2: Yung may Physio.
3: Ang Physio.
2: Yung may D3.
3: D3 Bio.
2: Mabakal sa mga butika.
3: D3 Bio.
2: D3 Bio.
6: O si Karen, kadamog isang akon hair fall. Nag-indi man namin akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio. Kang naghining akon buhok. Kang naghinis ang akon kutis.
2: D3 Bio.
3: Ang D3.
2: Yung may Physio.
3: Ang Physio.
2: Yung may D3.
3: Mabakal sa mga butika.
7: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
8: Wow! May puso!
9: Oras, Philippine Standard Time, alas 4:38.
10: El Castigador!
9: Pabrik mabiyan sa itong palatuntunan sa El Castigador. Ilingabayan sa itong pagpangalagad, ginadulong sa inyo sa Kaluan sang Mighty Sea. Kung gusto nyo mag-bakod inyo sining resistensya, para hindi ka mudali magbalatian, mag-Mighty Sea adlaw-adlaw. Natural or Mabiyan nagabulig sa ato, no? Nga para nga maka, ano kita magbaskog aton sining resistensya. Nagabulig man sa aton heart health, no? Para malayo kita sa mga balatian, pareho sang stroke kag heart attack. Kaya ang Mighty Sea Mabiyan, alkaline-based nga vitamin C, no? Wala ini sa hapdi sa tiyan, gani pwede magtumar, bisan wala sang kinanaan. Mighty Sea, kung gusto nyo mangin healthy, mag-Mighty Sea. Standby, dugay-dugay, Mabiyan. Magabaton kita sa report. Gikan sa aton mga K5 reporters.

0: Tingabayad man sa ato nga pagpangalagad, ginadulo man sa inyo sa kaluwan sang Tanduay Light, tagaan ng may kasama. Check natin dugay-dugay mabiyan ang report ni K5 Kim Kaloyo, parte ni sa pamilya nga taga Dingli nga luyag ipaidalom no sa DNA test ang bangkay nga nasapuan sa Banwa sang Dumangas no sang nagligad tong adlaw. Kon madumduman nato no may isa ka lalaki nga nasapuan sa suba no sa bay Banwa sang Dumangas. Ang Dumangas PNP nagapanawagan sa sinuman nga mga pamilya nga nadulaan sang ilahimata na magkuan lang no makigangot lang sa Dumangas Police Station pagkaroon may ara sang pamilya no nga taga Dingli ang posible na dulaan sang ila sinihimata pagkaroon nagahingyo no nga kun pwede ipaidalom sa DNA test ang nasambit nga bangkay kay ti posible hindi na bala makuan, hindi na makilala ang iya sining itsura because nag-deform na, bakod nga naghabok na ang lawas no sa makitaan mabiyan nga nag-utaw-utaw. So, check nato na dugay-dugay mabiyan sa report ni K5 Kim Kaloyo. Sa iban pa nato mabiyan nga mga development, si Senador Loren Ligarda, kang iya sining anak nga si Representative Leandro Leveste ang nagapangatubang karon sang kaso ng graft kag plunder nga suno sa ombudsman yara na ini karon sa preliminary investigation. E once gani nga makitaan sa ombudsman nga may ara ini mabiyan sang probable cause no? Ipasaka nila ini nga kaso sa bahin sang Sandigan Bayan. So, and in investigation ining kaso bato kan dai Senador Loren Ligarda kag sa iya anak si Congressman Leandro Leveste. Alas 4:42 this time naka-standby na si K5 Kim Kaloyo.
1: K5 News FM Kampion Report.
0: K5 Kim, please come in.
2: Nagpalab OTT 5 son, no? Ang aming pamilya na taga-Dingli na tino nag-coordinate ra sa may Dumangas Municipal Police Station kay tawag nga, no? Nanaduraan man sila or mayara sila sang missing or wala naka-apauli, no? May mata sa K5 Sunny. On madumduma, tiramigan niya daw, no? July 29, mga around launa sang hapon, may nasa puandra, no? Nga nag-utaw-utaw nga bangkay sang lalaki sa suba, no? Nga sakop na sa barangay Banpud fabrika sa Dumangas, Iloilo. Actually, una, din nga nagpadulong dito sa may Dumangas MPS, kaya sa puneraria, amo na siya ang una, no? Tagahaniway o galing nag-negative, kaya it no? Ang pinapangita ni nila or ang missing nila ng mata that very day K5 Sunny nakapauli man, no? And actually ining nga pamilya nga taga Dingli nagpasimpalad sila kay since nga mayara sila ang nadula diri nga family member kag umarin pa no sang Sabado K5 Sunny kag based man diri sa information coming from Dumangas Municipal Police Station nga kung tawag na no, sa kadakoon or sa panglawason as well as sa kataason niya kung high check 5 son para sa pamilya no o ang gid sa iladreng naduna ng himata o galing ang problema kahit since to hindi bala identifiable na ang iyang itsura kag since nga wala man niya sa mga body markings kag naghabok naman ang lawas yet tugas ang pagkalumos kay 5 Sunny luyag manila no nga tawag na mapasiguro kumbaga ma-assure na tawag na, no? Ilan man to, yeah, family member, kasi 5 son ang naara subong, no? Sa may funeraria, o kung natong nag-utaw-utaw, no? Ang yasin nga bangkay sa suba, kasi 5 son. That is why nga nagpuputyag sila, haluyag nila ini nga ipaidalog sa DNA test. Kag actually nga nahulat-hulat pa sa aton sining kapulitan, dara sa may Dumangas sa MPS, ang final say, kumbaga, o kung nang desisyon sa pamilya nga taga-Dingli, para at least no ma-process na for the DNA test sa K5 Sun o kung magkakuha sila sa private na magapatigayo no sa DNA testing sa K5 Sun. Pero kung for example nga hindi grabe no or wala gid sang maka-claim tigayon niya sa ining bangkay kag malawigan or madugayan kag K5 Sun according pa diri no sa aton sari nga kapulisan nga ti maga or pagatingwaan Kaki-five sa no sang aton sa niya mga otoridad as well as the local government unit na malubong sa insakto no ang ining nasa puwad na bangkay dela sa may suba kaki-five sa na ibaraw niya actually no una naman niya yung na inform man diri sa to no kon min pabalo sa Lumangas MPS actually yung inang nasuba abi do sa ko para sa isang Hanaur River no kag may lusot man actually sa may Dingle, Iloilo, kag area dras ng Saraga, kag iban pang mga neighboring towns, kag K5 Sunny, that is why nga ti nagapasimpalad man itong pamilya nga taga Dingle, kay may possibility man yun, no, nga atawag na, no, nga posible makalabot dras sa sarang nga suba, kag K5 Sun. Pero ang iniilang nga ganatumod nga nadula, single na siya actually or wala pa yan sang pamilya yang nga iya pero mga around 30 ho no mga 30 plus ang pangidaron ka K5 son.
0: Ining nasa puan K5 game nga kunaw nga bangkay sa Dumangas ano na nakadtuan na nila kag nalantaw na nila kag, para ma confirm kung ilagid man himata o kung waay pa.
2: Nagkato na sila ng K5 Sun, galing kay as I mentioned, na nag-match, nag-match ang panglawason, kagang kataason, okay. Galing kay ang fish ang itsura yan yun na ma-identify hindi na siya bla-identify to fireball considering nga nagpalanggit om na kag tungod man sa pagkalumot siya naghahabok ng itsura at K5 Sunny no so by the tawag na no sa bangkay lang itself K5 Sun hindi mo siya yung ma-itsurahan yun no considering nga wala man sa markings just like tattoos o kung iban pa nga mga body markings no K5 Sun yan like sa iban kung kaisa atin may mga piklat diri or may mga iban pang mga palatandaan sa
0: may
2: lawas.
0: Mga marks
2: pero
0: sila, no?
2: Bangkay, wala abi.
0: So inayaway gid sila sa mga kumaga do mga birthmark being makasambal nga si siya gina no. So amo na nga gusto nila ta, para to make sure nga ilagid man na himata. So amo na ang gina request nila nga ipadalom sa DNA.
2: Yes, no kay ani baloan nato no nga there are several cases man not just diri sa Iloilo no. K5 Sunny nga arab lang nag-claim sila nga ila pamilya but ulihi maatukiban nga hindi kili ituhi ulo ang gid lang man gid check if no pero para sa ginatawag ba lang tawag na assurance and of course para mapamatud-an no ma-verify kung siya gid man ti amo na no nga gira-hulat-hulat kung saan ubi man yang plan no bala or balak sa ni pamilya nga ipaitalom ini siya no sa DNA testing ang K5 son.
0: So ang bangkay karon ni K5 Kim sa DNA siya ara gyapon sa punerarya.
2: Yes, no, nagpabilin dala sa punerarya sa may manwas ng Dumangas, kasi 5 son, no, kasi amo na, no, nagalao man rin ato sila ng mga otoridad na as soon as possible, gani, no, ma-identify or may makaklaim gani nga positively sang nga pamilya, kasi 5 son, kahit kung hindi, no, sila na lang matumato, kumbaga, nga mag, tawag na, on their own initiative na makapangitas ng pagi, no, nga mahatagan sa nagkaigo, kung insakto yung paglubong sa string ang kaya ng K5 Sun.
0: So kaya ti ang ining nadula nilang himata until now, why man sila sang kwan pa, no? Why man sila sang ideya kung di na itong ilas ni himata K5K, why naman sila sang kontak?
2: Wala ka K5 Sun, yan rin sang Sabado, hasta sa Subong, wala gyapon, no? Kapauli or wala sila, bisang ideya, wala naka-contact through phone, no? Kung nakapabalo, kasi pa iba saan, kasi alam lang, usually, no? Kung kaisa, mambala na, may times na kung, for example, magaling ka sa inyong balay, makapabalo ka nga, di, okay lang ko niya, hindi nyo ako na pagpangita. Pero on other case, kasi pa iba saan, sa Sabado, humaling sa Sabado, natula, tubong, no? Wala sa gihapon, no? Nakapauli ako, wala sa gihapon na kitaan. Ang ganyan nga ilay ang himata nga taga Dingle kakipag sa.
0: Sige. So, ti, ano nang ang kwan sining atong sining mga authorities, ano naman, no? Napalabot na nila ilay sining concern. So, ang atong sining police, ano, i-kwan mo sila nga ipa-DNA ni K5 game?
2: Yes. No, kung ano man nila ang desisyon sa pamilya that could help nga mag-identify, no? Sa sining bangkay, ginaboy luganit, no? Or supportado man din, no? Sa atong sining nga mga kapulisan. Pero, galing, no? Kasi, for example, naglawid ng kid kay balan mo naton kay K5 Sunny o tawag na bisan pa no balan mo naton nga Kasi nating uan man nga ma-preserve ang lawas, palagi sa mga formalin, kag iban pag idara ka kay Pero Asani, pero hindi lang as much as possible, kati may makaklaim, no? Kasi kung nagbukayan, sila na lang yung makapalubok no? Sa sining victim na kay Five Asani, kung ito ining nasa kwas.
0: Sige. So, madamang salamat sa kay Five Kim.
2: By the way, kay Five Sano, sa dugang natin rin yung information ang diri no, sa Western Visayas at wala, no, nag-mataas ang numero no, sa mga nag-inom sa makahulubog na ilim nun, kag inilaga pa ni Garillo, kay Five Sano, mga, ang mga young Filipino Santo, no, mga pamatanon kung mga nga nag-arrange ang edad bala sa 15 years old to 24 años. No? And base pa rin sa data from Commission on Population and Development o kung CPD Region 6, yara at around 15.7% no, sa populasyon sa youth kakitay sa ano kung from 15 to 24 ang nag-panigarilyo na and we are second the highest no, in terms of the numbers kaki-five saan sa below din na Pilipinas. No? Mm-hmm. Actually, yara naman sa 32.1% sa pamatanon in this age bracket, kaki-five saan ang nagkakonsumo no? Sa makahulubog nga ilim noon. And according to three kay CPD 6 Regional Director Harold Alfred Marachal, nga atawag na, no? Mayorya kay isa no? Sa

0: Naging mo ano in gina encouragement diri sa aton so nga mga concerned agencies nga timag dapat gayon no, sa mga programa kag health education no kun ano nang risgo para naton ang risgo sa especially sa sigarilyo kag kay Five Sunny tawag na ano ang ila sa mga baga kumbaga oh. Of course mas delikado pa gid no for the second hand smoke no arab lang sila ang nagapanigarilyo pero ikaw yang nagahaklo sila mas delikado man na para sa imong lawas no kag of course no, sa mga makahulubog man kay linon makunuti at an early age gamat bato na or gatuon-tuon na kumbaga and winter din man no, sa atong sila ng mga ginikanan and to the community kasi magpatigayo no, sa mga programs at least na ma-divert kumbaga ang attention sa mga pamatanon sa mga kabataan no, with this age bracket no at least hindi sila no magagamit sini kasi five sunny which is risky man no, sa ilayang tawag na no, itayong lawas.
1: Oo. Kay kung pagpanigarilyo kag pag-inom kay Five Kim ang pag-aistoryahan naton initanan nga mga hilimuton hilimon ginatudlo na sa eskulahan no mga ginakanan ginapandaman man makabataan nga hindi manigarilyo hindi mag-inom sa eskulahan ginatudlo man sa nga malain ina sa lawas no bisan aton nga gobyerno ginpamahala na gani ang presyo sang mga ilimnon ang sang sigarilyo para nga ma-discourage sila sa pagbakal pero despite sina sige gihapon subot sa lingon bisan mahal na bisan gin pa may mga warning na dira gin butangan dira pero wa gyapon epekto so ang ginatudlo dira nga rason is ang peer pressure amo gi subot sa lingon bangod sa peer pressure bisan pa nga mahal bisan pa nga may mga warnings dira sige gihapon ang pagkonsumo kag paggamit sang sining mga sigarilyo kag ilimnon na kay Five Kim
0: amo gid no mga pakete ganin sang sigarilyo makita man na kaki five sunny nga may ara kung kaysa nga tinaga warning kung baga nga di pwede kaya makakuha sang cancer o masunog din baga mo ibahan pang yun nga mga balatian pero isama no sa ti gina-encourage man sa aton sila nga mga otoridad sa CPD Region 6 sa aton sila nga mga lawmakers or policymakers nga mag-draft no, sa mga policies especially no sa pag-istrikto kumbaga in terms of the regulation sa sining mga tobacco products pag makahulubog nga ilim nun nga tidumilian no especially sa mga young individuals nga mag-consumo sini K5 siya no just like for example dili sa aton sa Iloilo City we know no grabe man ang effort sa aton sa ring city government regarding din no sa mga smoke free city kita harap na sa mga public areas wala kasi ang pagsaway man no for example may makita especially sa mga kabataan no kon mga estudyante kay K5 siya ni ang kamay pangati across Western Visayas mo adopt man ang amon nga mga ordinansa bala no kag mga policies no para at least mahagan-hagan no mga nagagamit kay K5 Sun mamuhinan na nagagamit as much as possible no nga ti manubo no numero sa mga nagapanigarilyo no kag for their health man kumbaga kay K5 Sun
1: sige so madamo salamat sa K5 Kim.
0: Upo sa patrol si K5 Jason Telaron, by the way, nagapamati sa aton dera, no? Si Mr. Boyet Parcon, ang chairman sa WBTC, and of course, raman, no? Kay Ma'am Maclit sa District of Salapas, kay Sir Cliff Acusta, raman kay Tintere na Mapa, Mamaymay, Ma'am Kaykay, dara sa Rizal Lapus, kay Ma'am Veronica, and of course, dara sa pamilya Manaay, Sir Ricky, and Sir, or Ma'am Antonina, dara sa may airport, Mandurriao. Ako naman si K5, Kinwan Tanyo Kaluyo, para sa kampiyon nga balita sa Bisyo Publiko, Kalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
2: K5 News FM, Kampiyon Report. El Castigador.
1: Madamo salamat, K5 Kim Kaluyo sa report, direkta sa patrol. Oras natin mabiyan, Philippine Standard Time, alas 4:56. Sa aton nga pagpanumbalik mabiyan dugang pagid nga mga balita kag mga reports nato sini nga mga K5 reporters makaligad ang dugang naton nga mga pahibalo standby.
2: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipinos.

0: TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
1: May family history ba na kamuusong diabetes?
2: Mag-TTX 500 ka!
1: Mataas ba na ang imo blood sugar?
2: Mag-TTX 500 ka na!
1: TTX 500
2: ang may powerful compound
1: nga nagapanubos ang imo blood sugar.
2: TTX 500 garantisado,
1: epektibo,
2: para mismo. TTX 500!
3: Istoryahan ta kung paano bala magsobra sa isa kagatos ang imo edad.
4: Gusto na, Sir GP. Ang sikreto sa pagkabuhi sang madamo nga tinuig, iyara lang sa simple nga dos and don't.
3: Ay,
4: mula permi na mo kambali. Mga dapat likawan, dapat himuon. Nahunta na yung pinakauna nga, kag pinaka-importante nga himo na to, Sir GP. Pada mo ang imo nga antioxidant sa lawas.
3: Correct.
4: Saan o pa ni mo pintahan ang tubo kung lata na, tok-toko
3: na?
4: Dapat niya wala pa?
3: Oo. May lang tubo kay mawilding lang, islan bago.
4: Saan o ka mainom di takes 500 gig maitisim? May balatian ka na? Oh. Hindi. Batunon mo man o hindi, kulang gid ang antioxidant nga mahatag sang utan kag prutas, no? Sa imo lawas versus sa mga free radicals nga ara sa imong palibot kag ara sa sulod, no? Nga imo ma-generate plus pa ang mga nagasulod from outside sources. Kung taas imo antioxidants, you already made the first step towards longer and healthier life. So, gainom ka na DTX 500 kag may TC, ara ang kaduha mong himuon. Duha ka dapat nga i-check mo regularly, Sir GP. Imo blood pressure. Kaya kung di mo na ma-check imo blood pressure, ah, tapat kagid. Madamo sa ato ng may high blood, wala lang kita kay balo. Abi mo, galingin lang ulo mo, gahugot ang liog mo, gali, may hypertension ka na. No? Ang prolong nga pagtaas ang BP, ang makaguba sang imo nga kidneys. No? Siling mo, herbal ang makaguba. Hindi. Ang wala, hindi kontrolado nga blood pressure. Tapos, di imo kaugatan niya, guba man na. No, gakos ang gituwag heart enlargement. Ang kaduha, dapat check nimo ang gituwag regularly ang imo nga blood sugar levels. Madamo man sa aton ang may ara sang gituwag diabetes o mataas ang sugar sa dugo, ini ang nagaguba sang vital organ sa kaangay sang kidney kag atay.
1: Para sa matino nga dugo,
0: DTX 500.
1: Para sa healthy nga atay,
0: DTX 500.
1: Ang DTX 500
0: ang may mataas nga antioxidant
1: nga amo naman
0: ang nagatino sang imo atay.
1: Basta tino ang atay,
0: happy kanunay,
1: DTX 500.
0: Masaligan,
1: epektibo,
0: DTX 500.
4: Ano pa? Subong man ang pagtaas ang risgo nga mabulag ka. Basta may diabetes ka, sigurado apektado gid mata mo. Mautod ang tiil, mga neuralgias, pagka-damage sang heart, kag iban pa nga seryoso nga balatian, apil na da ang imo manoy.
3: Kung nag-DTX 500 kag may TC sila, Dr. Ramil, kada adlaw, abansin na naman sila kay proven effective nga nagapanubo sang blood sugar levels ang DTX 500 kag may TC. Amo ginigani ang pinaka-main purpose niya. Ang capability sa pag-control sang blood sugar levels agud hindi ka magka-diabetes.
4: Another secret sa pagpalawig sang kabuhi, Sir GP, amo ang ikatatlo nga dapat mo lipatan.
3: Ay,
4: imo edad.
3: Ay.
4: Kung gusto ka hindi dali magtigulang, inom ka DTX 500 kag may TC kay gapahubin ini sang imo nga selula. Ang imo nga past hindi magsagay panumdom sang imo mga regrets. Ilubong mo na tanan ang mga stressful events nga natabo sa kabuhi mo. Sa kada minuto nga gaka-stress ka, nagaiban sang times 3, ha? Nga tion ang imo kabuhi.
3: Ay.
4: Imagine lang. Wala na yung problema, wala na yung stress. Be happy, concentrate sa present mo because that will define your future.
3: Gusto.
4: Ang mga nag-inom regularly sang DTX 500 kag may TC, malipayon kag wala gaka-stress. Bangod, gaka-improve ang ilang mga ila-hormonal balance. Katatlo, Sir GP?
3: Mga kainit mo, no?
4: Grudges. Your grudges. Tao malanta,
3: oh.
4: No, mainit ba? Pero bisan paano, kung mainit man lang ka, inom giga DTX 500 kaya para may pang ano, pang neutralize. Pero kung kaya, as much as possible, kaya mo malimtan, lipatan mo na. Hindi magdumot, dulaon mo ginaagod, maglinong ang kabuhi mo. Muna siling sa Proverbs 17:22, no? A merry heart, do it good like a medicine. But a broken spirit, dry the bones.
3: Ay,
4: so, ang pagkabuhi sang malawig, ang may madabo nga paagi, no? Unahon ta ang pinaka-importante, blood sugar mo, blood pressure mo, chikon mo gina regularly, hindi sagi stress, likawan ang stress, including na da ang mga oxidative stress, bangod ini ang ginahalinan sang cancer, tissue damage, kag organ failure. So, adlaw-adlaw gid, inom DTX 500 kag may TC. Kaya mo na yung mong super antioxidant nga magbato sa mga free radicals, adlaw-adlaw. Agod masigurado nga healthy ang imong selula.
0: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio.
5: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio.
2: Yung may BCO.
0: Ang BCO.
2: Yung may D3.
0: Mabagats mga butika.
1: Para sa matilo nga dugo.
2: DTX 500.
1: Para sa healthy nga tayo.
2: DTX 500.
1: Ang DTX 500.
2: Ang may mataas nga antioxidant.
1: Nga amo naman
2: ang nagatilo sa imo atay.
1: Basta tilo ang atay.
2: Happy kanunay.
1: DTX 500.
2: Masaligan.
1: Epektibo.
2: DTX 500.
1: Mahigo bala ang imo dugo?
2: DTX 500.
1: Masamit ka bala ang gina-allergy?
2: DTX 500.
1: Ang DTX 500.
2: Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo.
1: Nga sa masami,
2: amo naman
1: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
2: DTX 500.
1: Masaligan.
2: DTX 500.
0: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rick Vista ngay sa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
0: DTX Coffee Mix.
2: Mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix.
2: Mga butika.
0: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
8: Sang una yan, niwang-niwang sa ako. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa ang Mighty C. Kag 1 capsule, 310. After 1 week, nagnamigit ang akong nga paming salamat sa Mighty C.
0: Mighty C.
2: Mabasang ang butika.
0: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Rosita, my dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung magabot na ako menstruation. Wala nagigit ako makabatsyag pang sakit.
0: Mighty C.
2: Mabasang sa mga butika.
10: Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya.

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Sporbiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporbiotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sporbiotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sporbiotics.
3: Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: Good news!
3: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
4: Libre?
2: Libre!
4: Wow!
3: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
5: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
6: Kaya subukan ninyo.
5: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh.
5: Available now.
3: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Dr. Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
2: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit, DTX Beauty Soap. Galao magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
2: Bakal na sa mga butika.
3: Okay ka, may kape ka sa K5. Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5 News FM Iloilo 88.7. Basi ikaw na ang amon madakpan kag makadaog sang isa ka box nga DTX Coffee Mix. Tutok na mga ka K5. Diri lang sa kampyon nga istasyon. K5 News FM Iloilo 88.7.
7: Nestor, ang sinaing!
8: Luto na!
7: Ang labahan!
8: Nakasampay na!
7: Ang uniform ko!
8: Naplansa na!
9: Ganito ako!
8: Tigasi!
9: Tigalaba!
8: Tigasay!
9: Tigaplansa!
8: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
9: Sa gabi!
8: Ako ang bossing!
9: Dahil kasangga ko!
8: Ang extend!
9: Supplement for men!
8: Lourdes!
9: Tapos ka ng maligo!
10: Yes, darling! Come to mama!
8: Extend Food Supplement for Men.
9: May maca at lavawaska
8: na nagpapataas ng energy
9: at stamina
8: para sa tigasing performance.
9: Extend Food Supplement for Men
8: para sa matino nga dugo.
9: DTX 500
8: para sa healthy nga tayo.
9: DTX 500
8: ang DTX 500
9: ang may mataas nga antioxidant
8: nga amo naman
9: ang nagatino sa imo atay.
8: Basta tino nga tayo.
9: Happy kanunay.
8: DTX 500
9: masaligan.
8: Epektibo.
9: DTX 500.
0: Nagaburod nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga, nagakatol, mag-eye care gold. Ang kapsula nga himo para sa mga mata, may yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata, kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye care gold, ang mas ginpambasko nga kapsula para sa mga mata. Eye care gold, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang eye care gold, kag patuluan ang mga mata sang eye care drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye care gold, mataas pala ang imo blood sugar.
11: DTX 500,
0: ikaw ba na ang may diabetes?
11: DTX 500,
0: ang DTX 500
11: ang may powerful compounds
0: nga nagapanupo
11: kag nga kontrolar
0: sang imo blood sugar.
11: DTX 500,
0: asalika
11: epektibo.
0: DTX 500,
11: D3 Bio.
12: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
11: D3 Bio,
0: ang D3 Bio
11: yung may VCO,
0: ang VCO
11: yung may D3.
0: Mabakas mga butika.
11: D3 Bio.
13: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
11: D3 Bio,
0: ang D3 Bio
11: yung may VCO,
0: ang VCO
11: yung may D3.
0: Mabakas mga butika.
14: K5 News FM.
15: Enrico Zurita Jr.
14: Of the Filipino.
16: Wow! May puso!
15: El Castigador!
17: Oras, Philippine Standard Time, alas 5.11. Pabalik mabiyan sa aton nga pagpangalagad sa aton palatuntunan, El Castigador. Ini nga bayan sa aton nga pagpangalagad, ginadulong naman sa inyo sa kaluan sang Clinica DTX 500, ang Palaya Leaves with Sugared Sugarcane Extract. Para sa may mga diabetes, sa mga hindi makatulog sa tiyon sa kagabihon, para mangin mahamuok ang katulogon. Mag-Clinica DTX 500 adlaw-adlaw. Nagabulig ini para makalikaw kita sa mga balatian, ilabi na ang cancer. Clinica DTX 500, the superior antioxidant. Standby, dugay-dugay mabiyan. Magabaton man kita sa report ni K5 Ginny Kauyunan. Pero antes na mabiyan, ang ato nanay sini mabiyan nga pag atag sang pilapagid ka mga development. Kon madumduman nga sang nagligid nga Lunes sa State of the Nation Address ni Presidente Ferdinand Marcos Jr., isa sa naghatag mabiyan sang dako nga kalipay no sa mga pumuloyo. Amo ining ginanunsyo no ni President Marcos nga dulao na ang system sa lost charges sa aton sinigid na bayaran no nga electricity bill kada bulan. Di ka ba doon naman kita mabiyan nga ining system sa lost charges wa iniya naton na ginagamit nga kon lang nga kuryente kundi ina mabiyan ang ginabayaran naton bangod sa mga losses or sa mga nagkala kon lang mga nauyang nga kuryente. Nakon sa diin na posible ini mabiyan nagkadto sa mga nagapangawat. No, ibang dira nagagamit sang jumper, no? Tapos magamit sila sang libre nga kuryente. Kaya ang ginapaabaga sina Yamabian sa mga electric companies, mga electric cooperatives, amo ang mga consumer. Ito ka unfair ina Yamabian sa part sa mga consumer nga nagabayad man sa eksakto, tapos paabagahon pa sa mga electric companies kag cooperatives sang mga ginagamit man nga kuryente sang iban nga tawo nga wala nagabayad no o ginakawat lang nila ang kuryente o te eksakto man na, no nga kita ya mabayad sina kay ti lain yang nagamit so dapat ang mga electric companies or electric cooperatives maghimo sila sang paagi no kung paano na nila nga paano ina nga malikawan nga makawatan sila sang kuryente kung may nagapangawat balaan nila nga may gapangawat ila na ya dapat responsibilidad nga tapnaon kag likawan ina mahimo sila sa mga pamaagi para nga hindi na para hindi makawat ang kuryente ano ba lang ila sini nga dapat himo na muna ila na yang responsibilidad nga ipasa lang yan ila sa mga konsumidor no ang pagbayad sa sina nga nagkaladula nila nga kuryente kahit ang ining negosyo sa kuryente mabiyan way maniya sang kinalain sa iba naman nga mga nga negosyo iban nga negosyo, may mga losses man. May mga nagakapirdi man, pero wa man ayan nila ginapasa sa consumer, sa mga customer nilang ilas ni kapirdihan. Nga ang sa kuryente, nga sa consumer, yan nila ya ipasa ang ila kapirdihan. Daw hindi na manami, no? That is why, maayo ni Mabian nga na dala ina, no? Sa sunas ang presidente, kagsubong nagahulag ng aton sining mga mamalidha na maghimo sang pamaagi para nga ina nga balaydan aton sa kuryente madula sa aton sining bulanan nga balayran. Kahit hindi man sa sining abing agad-agad, no, paghambal pag-mention sa presidente nga dulaon na nasa hindi man masining dayon nga madula na dayon insigida sa kuano sa aton sining bill. Lagi pa nanay sa proseso, oh, himuan nila sang layi. Kagang layi ipatuman, inaya at least ang mga kuanbla, ang mga electric operatives or companies may ara sang wa sila sang rason, no, nga hindi magtuman ti kay kasuguan ina. Alas 5:15 aton oras, this time check nato ang report ni K5 Jenny Kauyunan. Ang Pasay City nakakuha sang 2026 Health Excellence and Leadership Award. Sa report, K5, Jenny Kauyunan.
18: K5 News FM, Kampyon Report.
19: Ginkilala ang Pasay City Local Government Unit bilang top sa Health Excellence Award and Leadership Conheal 2026 sa Iloilo Provincial Health Office ka K5 San. Ini ang ceremony or awarding ceremony ang ginpatigayon kahapon ka K5 San Hulyo 30 kag nakuha sa Pasay City ang first spot. Ginsundan ini sa Banua sang Pavia, sekunda man ang Banua sang Carles, third runner-up ang Banua sang Batad, kag ikaapat naman ang Banua sang Concepcion. Ang mga local government unit o kung mga Banua ka K5 San, no, nga nag-top sa Hill Award 2026 sang PHO ang makabaton sang cash incentives nga nagabalor 100,000 pesos tub-tub 200,000 pesos ka K5 San. Samtang nadala naman sa top 10 finalists ning Hill Award ang Banua sang Tigbawan, Lambunaw, San Enrique, Gimbal, kag Putotan nga lunsay nakabaton sang tig 50,000 pesos nga cash incentive ka K5 San. Sa mga nagapamangkot kung ano ining Hill Award ka K5 San, the meaning itself nga Health Excellence and Leadership Award is ginalantaw sa Iloilo Provincial Health Office kung ano ang mga local government unit o kung LGU sa probinsya sang Iloilo ang mayara sang excellent o kung outstanding performance sa leadership sa sektor sang ilang health facilities sa K5 San kada Banua, kagalakip na ang component city, ang Pasay City in terms of health facilities, ilang mga health programs, dala na ka K5 San ng ilang mga, of course, ang paano pag ang numalahan in terms of kung istoryahan ang servisyo nila ka K5 San sa health sa ilang mga constituents. So, ni ka K5 San, in a yearly ni nga ginapatuman sa Provincial Health Office kag subong atuig ang ikaapat na atuig nga ginlunsar ining Hill Award 2026. So kahapon present dito ang mga local government unit kag naghatag man sang mensahe si Iloilo City Mayor Stephen Palmares nga ang kadalagaan sang Pasay City ang bangod man da K5 San sa koordinasyon kag pagbinulugay sang local government units sang legislative branch kaupod man ang epektibo nga pagdumalahan sang Pasay City Health Office sa mga empleyado sini, rason nga nakuha sang Pasay City ang top award sa health ka K5 or sa Hill ka K5 San.
17: Sige. So at least no, isa ini K5 Jane ka isa naman ka mga achievement sang Pasay City, no, nga at least nakilala sila sa pagpatuman sang sining para sa kaikayong lawas ang ilang kundi mga pumuluyo, no? Kahit nagapakita ini siya nga ang Pasay City nagahimo gid sa ila sining obligasyon para nga maamligan no, ang kayong lawas ng mga pasinhon na K5 Gini.
19: Mm, and of course, sa K5 Sun, ang mga, aside sa mga local government unit, sa K5 Sun, no, ang mga service awardees, bala ang mga individual nga nag-exalma sa sektor sa health kag medical field ka K5 Sun, ang ging kilala man sa PHO, not just ang mga local government unit, but of course, ang mga individual man ka K5 Sun, nga may dakong kontribusyon sa amutong field nga naman siya naton, ang health kag medical ka K5 Sun.
17: Mm-hmm. So yearly ini K5 din ginahimo sang ano sa ato sini nga IPHO.
19: Yes, yearly ka K5 Sun kag ini na ang ika-apat nga tuig nga naga-award ang Iloilo Provincial Health Office ka K5 Sun.
17: Sige. Madamo salamat ka K5 Jun.
19: Sige ni nga balita ang doon sa inyo sang DTX Coffee Mix nakakape ka nana ka detox ka pa report nga gikan sa probinsya sang Iloilo ini sa K5 Jenica Uyunana para sa kampo na balita sa serbisyo publiko. Kagalingawan sa Iloilo K5 News FM.
20: K5 News FM, Kampyon Report, El Castigador.
17: Madamang salamat kay K5 Jenica Yunan sa report, no? So kabay pa nga ining mga kunblang mga annual awards no nga ginapatigayon para sini sang Iloilo Provincial Health Office magaserbi man ini no nga kun man eh, no sa iban nga mga LGUs nga mas paayuhon pag nila no ang ilas ni nga mga health services para sa ilas ni nga mga constituents no sa ilas ni mga pamuluyo kahit siyempre hindi lang para nga makakuha sang award kundi para nga ma-deliver no kag mahatagid sa husto sa mga pamuluyo ang nagakaigo ang pagserbisyo kag dugangan pa may mga kasubong sini nga mga kwan nga mga activities so at least mas kun pag sila no mas mag dugangan pag nila ang pag-effort no pagtinguha nga mas magserbisyo pag isang maayo para sa pumuluyo no kahit siyempre magkuan man sila kumbaga magkuan man sila magaserbi ini sa ilang inspirasyon no ma-inspire man sila sa paghimo kag pag tuman sa ilang silang obligasyon sa pagdulong sa mga health services sa mga kabanuhanan.
20: El Castigador.
17: Oras na ito, Mabian, Philippine Standard Time, alas 5:21. Ini nga bayan, Mabian, sa ito na pagpangalagad, ginadulong sa inyo sa kaluan sa Klinika D3 Bio. Imo sa vitamin D3 kag virgin coconut oil. Para sa inis na nagabalik-balik ang ilanat, ubos ipuntrang kaso, mag-Klinika D3 Bio. Natural ng antiviral kag antibacterial. Gani kung gusto nyo mag-ayo, mag-D3 Bio. Standby na mga biyan, dugay-dugay, magasunod na ang ato sining mga pagbalita sa D3 Bio Afternoon Newscast. Nagapasalamat kita sa inyong pag-upod kag pagpakigbahin. Sa gapon, sa ngalan sa serbisyo publiko, sa ngalan ni K5 Enrico Surita Jr., hindi naman inyong alagad, K5 Sunny Sarabia Punay. Happy weekend! Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
21: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
22: Wow! May puso!
23: Beat

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imo nga resistensya kontra balatian tugas ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotic by 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Magklinika Sport Biotics ka sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
4: Wow!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawood, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
3: Dali ka mga langaw! Ari na ang paborito nato niya, ilaw!
5: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh, a natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
0: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
7: Bakal sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Ronald. Saka sales rep.
9: So una,
8: problema. Gid ako sa akong body odor.
9: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
8: Pero subong.
9: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
8: Kag naghamis ka nagputi. Gid ako nga pani.
9: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap.
7: Mabakas sa mga butika.
0: Extend Food Supplement for Men.
10: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
11: Ako si Mark. Sa tudtood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa. Daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Testingan ko.
12: Wow. Ayos, gid.
11: Kamuman bala, testingin niyo ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
13: DTX 500.
0: Para sa healthy nga tayo.
13: DTX 500.
0: Ang DTX 500.
13: Ang may mataas nga antioxidants.
0: Nga amo naman
13: ang nagatino sa imo atay.
0: Basta tino nga tayo.
13: Happy kanunay.
0: DTX 500.
13: Masaligan.
0: Epektibo.
13: DTX 500.
0: Mataas bala ang imo blood sugar.
13: DTX 500.
0: Ikaw bala ang may diabetes.
13: DTX 500.
0: Ang DTX 500.
13: Ang may powerful compounds.
0: Yan ang gapanupo.
13: Kagakontrolar
0: sa imo blood sugar.
13: DTX 500.
0: Masalikan.
13: Epektibo.
0: DTX 500.
13: E3 Bio.
14: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang E3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
0: E3 Bio. Ang E3.
13: Yung may Physio.
0: Physio.
13: Yung may D3.
0: D3 Bio. With Physio.
15: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio.
13: Ang D3.
0: Yung may Physio.
13: Ang Physio.
0: Yung may D3.
13: D3 Bio.
7: Mabakal sa mga butika.
0: D3 Bio.
16: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
17: Wow! May kumso!
0: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
18: Oras sa K5 News FM Iloilo, Philippine Standard Time, alas 5:30.
19: D3 Bio.
20: D3
2: Trip Bio Afternoon Newscast. Mga maining, komprehensibo, kag importante nga balita nga gintipod sa K5 News FM Iloilo News Team. D3 Bio Afternoon Newscast. Kagkaroon, yari ang inyong mga tagbalita.
18: Mayong hapon Iloilo, magandang hapon Pilipinas, good afternoon world. Welcome sa D3 Bio Afternoon Newscast, Biyernes ng adlaw, Hulyo 31, 2026.
4: Mga K5 sarang kitang batian sa 88.7 sa yutag sa ka mga FM dial, makitaan kang batian man kita worldwide pinaagi sa aton official Facebook page ang K5 News FM Iloilo 88.7.
18: Sa karong edisyon sa atong mapagbalita, main ko po ninyo sa ngalan sang serbisyo publiko, and si K5 Sunny Sarabia Punay.
4: Kag ako naman si K5 Kesha Marie Catalunya Hanaysay.
18: Sa mga pangulong dinalan, ginadulong sa kalawan sang D3 Bio, nahimo sa vitamin D3 kag virgin coconut oil. Sa mga nagabalik-balik ang hilanat o busipon trangkaso, magtumar sang D3 Bio sang Clinica de Alternativo. Natural ng antibacterial kag antiviral, gani kung gusto nyo mag-ayo, mag D3 Bio. Sa balita lokal, impormasyon nga may bagong spokesperson si Mayor Raisa Trinias, fake news.
4: Pamilya nga taga Dingle, luyag ipaidalom sa DNA test ang bangkay nga nasapuan sa Dumangas.
18: Guardia sa isa ka mall sa Pavia, nagpanindugan nga self-defense. Ang iya ginhimo, rason nga natiruan sini. Ang isa ka nagkastigo sa iya, tripping, ginalantaw nga rason sang guardia.
4: Tansa Public Cemetery, ipaidalom sa rehabilitation.
18: Sa Balita Nasyonal, Vice President Sara Duterte, ginpatag nga wala siya sang personal nga hiligutanon kay President Marcos.
4: Sa Balitang International, linibo ka mga Moroccan migrants nagtabok sa border sang Spain.
18: Balita sa patag sang sports, Heidelin Diaz magapatigayon sang world-class weightlifting competition sa Pungsod.
4: Sa Balitang Entertainment, Katrina Legado ginrampa ang gumamela-inspired national costume sa Miss Supranational 2026.
18: Amay ito ba naman mga headlines na ito nagpanguna kag nagabaga nga mga balita sa D3 Bio Afternoon Newscast. Oras, Philippine Standard Time, alas 5.32. Kagkaroon, sa detalye na sa ito mga balita.
2: Balitang lokal.
18: Ang masunod nga mga balita lokal nga inyong mabatian ni Gadulong sa Kalwan sang Klinika DTX Coffee Mix with ang palaya, chia seeds, and the sugared sugarcane extract powder. Para sa may mga diabetes o kunyara na sa bibis ang pagka-diabetiko nga bawal ang mag-inom sang kapi nga puro kalamay, hindi magkabala ka po, hindi gihapon makapangapi, Klinika DTX Coffee Mix. Ang pinaka-healthy na kapi, nakakapi ka na, naka-detox ka pa. Sa detalye na sa atong mga balita lokal, ginatag ni Joy Fantilaga Gorzal na hindi matuod ang nagalapta nga may bago nang spokesperson si Mayor Raisa Trinias. Ini kasunod nga may nagagawa nga mga impormasyon sa isa ka online platform nga mayara na sang bago nga taga-hambal ang City Mayor's Office. Samtang wala naman ginatagan sa atensyon ni Gorzal ang spokesperson sa alkalde ang mga nagalapta nga balita sa social media. Naibulaan nga si Gorzal ang spokesperson humalin pa sa administrasyon ni Anay Mayor Jiri Trinias.
4: Nagpabutsyag ang magpamilya nga taga Dingle nga nagigangot sa Dumangas Municipal Station nga luyag dila nga ipaidalom sa DNA test ang bangkay sang lalaki nga nasapuan nga nagautaw-utaw sa suba sa Barangay Bantod Fabrica sang Hulyo 29. Sa pagpakigangot sang K5 News FM Iloilo sa Dumangas Municipal Police Station, nagpalapit sa ila ang isa ka pamilya bangod nga missing ang isa nila kahimata humalin pa sang Sabado. Sa kadakuon sang lawas kag height nagaangid ini sa ila himata apang pag-abot sa itsura, hindi na ini makilalaan. Inibanggud man nga nagapanghabok na kag nagapalanggit o manglawas ang nasapuan kasunod sang pagkalumos. Luyag nila nga makasiguro anti si claim ang bangkay rason nga ginahulat-hulat pa sang kapulisan kung dayunon ang plano nga DNA test. Tiun nga maglawig pa kag wala sang tigayon nga maka-claim sang bangkay pagating uhaan na lamang ini nga malubong sang maayo.
18: Alas 5.34 ng aton oras, sa dugang pa naton nga balita lokal. Ini nga balita ginadulong naman sa kaluan sang Mighty C, alkaline-based nga vitamin C, wala sang hapdisat yan, gani po'y digid magtumar bisan wala sang kinanaan. Mighty C. self-defense. Rason sa pagkatiro sang guardia sa isa ka duhas ka suspek nga nagpuli kastigo sa iya samtang naka-duty sa isa ka mall sa barangay Ongka 2 Pabia, Iloilo pasado alas 12 sang kagahon Hulyo 31. Ginkilala ang guardia nga si alias Nonoy, 24 anyos, tumandok sang kapis kag ang mag-utod nga nagpuli kastigo sa iya nga si alias Tuto, driver sa motorsiklo kag angkas nga si alias Junjun, legal ang edad kag lunsay residente sang San Dionisio, Iloilo. Sa interview sang K5 News FM Iloilo kay alias Nonoy, ginpahayag sini nga sang tinalikdan nga inadlaw maisa man ka dicer sang mall ang ginlagas sang mga utod nga kag nga si alias Nonoy nagpangayo sang bulig. Ginsita naman sang gwardiya ang mag-utod apang ginhambal ini sang duwak nga isang bala ka lang bagod nga naga-intra siya sa gamo. Kainas ang kagahon samtang nag-duty, nag-abot ang mag-utod sa vicinity sang mall kagin istorya sang eksakto ni alias Nonoy apang sa makuha kuntani ang cellphone sang biktima sa iyang apudyom, hinali lamang ini kagin sumbag ni alias Tuto kagin patupan man sang inumol sang isa pa ka suspek. Gintayaan pagit ini sang pusil ni alias Junjun, rason nga wala nakahulag ang gwardiya samtang padayon ini nga ginasaputi ni alias Tuto. Sang nakatinguha si Nonoy nga makahulag, iyagin tiklod si alias Tuto kaghana pakuntani sang suspek nga agawan ang iya issued firearm apang naunahan sini sang paglutang kag naigo sa tiyan si alias Tuto. Nagpalagyo naman si alias Junjun apang liwat nga nagbalik sa lugar nga may gindala nga upod apang may mga otoridad naman sa lugar nga sang nagbalik si alias Junjun, rason nga ini ang naaresto. Samtang nakahunong na sa Pabia Municipal Police Station ang gwardiya kag si alias Junjun, kag porsigo naman nga magbasaka si sa ang gwardiya batok sa mag-utod kag tripping ang ginalantaw sini nga motibo sa krimen.
4: Sa duga nga balita lokal, nagpain sang balor 5 million pesos nga pondo ang Iloilo City Government sa pag-rehabilitate sa Tansa Public Cemetery. Suno kay Mayor Raisa Trenyas, ang 5 million ang para sa pagpalapad sang kapasidad sang Tansa Cemetery paagi sa pagdugang sang mga nitso. Dugang pa sang alkalde nga sa phase 1, 200 ka mga apartment type nga nitso ang ipatukod. Nalakip man sa pondo ang pagkutkot sa mga tulaan kag pagguba sa mga daan kag delikado nga mga nitso agud makatukod sang bag-o. Magluwas sa Tansa Cemetery, ginalauman man nga kayuhon ang Quintin Salas kag Jeros Public Cemeteries. Katuyuan sini nga magbuligan kag mahatagan sang disente kag organisado nga lugar ang mga nagtaliwan na.
18: Alas 5:37 ang masunod naman nga mga balita nga inyong mabatian igadulong sa Kaluan. Sang Clinica DTX 500 ang palayalibs with the sugarcane extra. Sa may mga diabetes, sa may hindi makatulog sa tiyan sa kagabihon, mag-Clinica DTX 500 adlaw-adlaw. Nagabulg ini para makalikaw kita sa mga balatian, ilabi na ang cancer. Clinica DTX 500, the superior antioxidant. Ginakabig ang peer pressure bilang isa sa mga rason nga nagatulod sa mga pamatanon o kung mga naigidad 15 to 24 anyos nga nagapanigarilyo kung sa diin nagapangaduha ang Western Visayas sa bugos ng Pilipinas base sa data. Suno sa Commission on Population and Development o kung CPD Region 6, yara sa 15.7% sa populasyon sa mga pamatanon sa rehiyon sa nasambit ng edad ang nagapanigarilyo, samtang yara naman sa 32.1% ang nagakonsumo sa makahulubog ng ilimnon. Payag pa ni CPD 6 Director Harold Alfred Marshall sa mga magbarkada kung wala gapanigarilyo o kung nagainom, kung kaisa ginatawag nga wala nagapakisama, kinahanglanon sa ang pagpasangkad sa health education, programa sa mga ahensya sa gobyerno, angot diri kay nagakaigo nga paggiya sa mga ginikanan.
4: Ginkilala ang Pasig City bilang top sa Health Excellence and Leadership Award 2026 sang Iloilo Provincial Health Office. Sa ginpatigayon nga awarding ceremony sang Webes Hulyo 30, nakakuha ang Pasig City sang first spot, gaginasunda naman sang Banwa sang Pavia, second naman ang Banwa sang Carles, third runner-up ang Banwa sang Batad, kag ikaapat naman sa pwesto ang Banwa sang Concepcion. Ang tagsa ka mga LGU nga top performing sa paghatag sang quality health services sa ila pumuluyo, ang nakabaton sang cash incentive nga banagabalor sang 100,000 pesos tubtub 200,000 pesos. Magluwas pa dira ang Banwa sang Tigbawan, Lambunao, San Enrique, Gimbal kag Putotan ang nakabaton sang tig 50,000 pesos. Nahibaluan nga ang Health Excellence Leadership Awards ang isa katuigan nga pagkilala sang Iloilo Provincial Health Office sa mga LGU nga may outstanding performance and leadership sa sektor sang healthcare. Sa mensahe ni Pasig City Mayor Stephen Palmares, iya ginpahayag nga ang kadalang-an nga ila nakuha ang bunga sang pagbinuligay sang LGUs sang guni ang panglungsod sang Pasig City kag mga empleyado sang City Health Office.
13: Balitang National.
12: Balitang National.
18: Alas 5:40 ng aton oras, sa detalye naman banwa sa aton balita nasyonal ginadulong sa inyo sa kaluwan sang Clinica DTX Beauty Soap. Sa mga luyag magputi, maghamis ang kutis, mag Clinica DTX Beauty Soap adlaw-adlaw kada magpaligo. Nagabulig gini para makaliko kita sa mga balatian, ilabi na sang balatian sa panit. Kasubong sang buni, katikati, punggod kay iban pa. Clinica DTX beauty soap na antimicrobial soap pa. Ginpatag ni Vice President Sara Duterte nga wala siya sang personal nga hiligot-anon kay Presidente Ferdinand Marcos Jr. apang nagapadayon ang iya pagbalabag sa pamaagi sang pagdumala sang administrasyon. Sa isa ka interview sa The Hague, ginpahig ni Vice President Sara nga ang iya mga kritisismo ang base sa pagpanilag sini sa presidente bilang leader sang pungsod kag indi sa iya bilang isa ka tawo. Suno sa Vice Presidente, wala gid siya sang personal nga hiligot-anon kay Marcos Jr. kag ang tanan niya nga mga pahayag batok sa administrasyon kabahin lamang sang iya kinamatarong. Madumduman nga nagupod sanday Marcos kag presidente kag Duterte sa eleksyon sang 2022 bilang kandidato sa pagka-presidente kag Vice Presidente. Apang sa ulihin nagbugnaw ang ilang relasyon sa politika nga nagresulta sang pagresign ni Duterte bilang secretary sang Department of Education.
4: Sa dugang nga balita national, pag-release sang tax records ni Attorney Man Scarpio kag sang iya asawa nga si Vice President Sara Duterte dapat anay ipaidalom sa husto nga proseso sa korte. Suno kay Carpio, ginarespeto nilang authority sang Senate Impeachment Court kag magapadayon sila sa pagsunod sa legal nga mga proseso. Apang may mga legal nga konstitusyonal nga pamangkot kun bala insakto ang paghatag sang permiso sa Bureau of Internal Revenue o kun BIR nga ipagwa ang ila tax records. Dugang pa niya, wala sang pamatuod nga may tax deficiency o kun tax assessment nga gin-issue ang BIR batok sa ila. Gani para kay Carpio, ini nga mga issue dapat desisyonan sang korte kag ini pinaagi sa pampubliko nga diskusyon.
13: Balita International. International.
18: Sa ilo naman kita banwa sa detalye sa aton balita international, ginadulong naman sa kaluwan sa Extend the Food Supplement for Men with Maca and Clavuasca. Para sa pirmi lang ginakapoy, madasig ka po yun, mga hina ang tuhod, nagapaayo man inis ang sirkulasyon sa aton dugo, kag nagapataas ang libido para sa mas maayong performance. Extend the Food Supplement for Men. Nagpangayos ang bulig ang mga otoridad sa Ceuta sa Spain matapos ang pagdagsa sang linibo ka mga migrants sa gamay nga teritoryo sang Spain sa naminhan nga bayan sa Africa. Naibulaan nga naghingyo sila sa Madrid nga magdeklarar sang national emergency kag magpadala sa mga soldado agud mapabakod ang seguridad sa border. Sa mga video nga nakuha sa Tarajal Beach, makita ang linibo ka mga migrant kag kalabanan sa maini ang mga Moroccan nga nagtabok sa breakwater kag nagdalagan pa sa baybayon kag sa mga dalan agud nga makasulod sa teritoryo sang Spain. Kalabanan sa mga nagatinguha nga makakadto sa Spain amo ang mga pamatanon nga kalalakinaan, kababaihan kag mga kabataan nga kaupod sang ila pamilya. Suno kay Ceuta Regional Government Head Juan Jesus Vivas, kinahanglan ang dugang nga puwersa sang pulis kag militar agud nga mapabilin ang seguridad sang pungsod. Nauna na nga gitpahig ni Vivas nga puno na ang mga migrants sa reception center sa Ceuta kag ginatos na ka mga migrants ang napilitan nga magtulog sa mga dalan. Naglala naman ang liwat nga tensyon sa border sang Spain kag Morocco bawod sang pagdamo sa mga migrants nga nagapaninguha nga makasulod sa Ceuta, lakip na ang mga nagalangoy agud lamang makasulod sa Spain. Madumduman nga sang 2021, masubra sa 8,000 ka mga migrants ang nakasulod sa Ceuta sa sulod lamang sang duha ka adlaw sa isa sa pinakamalapad nga border crisis sa tunga sang Spain kag Morocco.
4: Sa dugang nga balita international, 5 ang patay matapos ang pagpanalasa sang mabaskog nga hangin sa Rio de Janeiro sa Sao Paulo sa Brazil. Sandig sa report, nagbilin sang tuman nga kahalitan ang hangin nga naglabot sa kabaskugon sa 100 kilometers per hour nga gintunaan sa pagkatumba sa mga kahoy kag poste sang kuryente. Bangod sini, madamong ang mga panimalay ang nagdulaan sa supply sang kuryente kag pila naman ka mga kalsada ang temporaryo nga hindi maagyan bangod sa mga debris nga nagkalatumba nga puno kag poste. Padayo naman nga nagapanawagan ng lokal nga gobyerno sang mga nasambit nga area sa mga residente nga magpabilin sa sulod sang ila balay para sa ila kaluwasan.
13: Balitang sports, sports, sports.
18: Kagkaroon sa detalye naman banwa sa balita sa patagsang sports, ginadulong naman sa kalawan sang klinika Spore Biotics with 80 billion CFU sang good bacteria o kon probiotics. Sa mga nabudlayan magpamuhin, magklinika Spore Biotics, nagabulog ini para makalikaw kita sa mga balatian, ilabi na ang colon cancer. Klinika Spore Biotics, this is fortified the probiotics. Magapatigayon si Olympic gold medalist Tydrin Diaz sa isa ka world-class weightlifting competition sa pungsod. Ang It's the Lip-Off, official nga paghiwaton sa masunod nga bulan kag pangunahan ni Diaz kag sa iabana kag coach nga si Julius Naranjo. Katuyuan sa nasambit nga turnyo nga mas mapabantugod pagid ang sport nga weightlifting sa Pilipinas. Suno kay Diaz nga nagabot na ang husto nga tion agud nga magpatigayon ang nasambit nga kompetisyon matapos ang lima katuig sa nakuha niya ang una nga Olympic gold para sa Pilipinas. Paghihwaton ang kompetisyon sa Agosto 15 kag 16 sa Makati.
12: Balitang Entertainment. Balitang Entertainment.
4: Ginpasundayag ni Miss Supranational Philippines 2026 Katrina Ligado ang katahum sang Pilipinas paagi sa iya gumamela inspired national costume sa costume showcase sang Miss Supranational 2026 sa Poland. Gindisenyo sang fashion designer nga si Mitch Viray ang costume nga ginbase sa pula nga gumamela, isa ka bulak nga masami makita sa nagkalain-lain nga bahin sang Pilipinas. Sino sa beauty queen nagasimbolo ang gumamela sang kabakod, kusog kag katahum, mga kinaiya nga gusto man niya ipakita samtang ginaprepresentar ang Pilipinas sa international pageant. Angot sini, target ni Katrina Ligado nga mapauli ay kaduha nga Miss Supranational Crown sa Pilipinas, 13 katuig matapos ang kadalakaan ni Mutia Datu sang tuig 2013. Pagahiwato ng Coronation Night sa Agosto 1.
18: Ginatamyaw aray naton, shout out lang sa pamilya Turo kag pamilya Sandig dira sa Banwa sang San Joaquin, Iloilo. Happy viewing kag happy listening. Oras sa K5 News FM Iloilo, Philippines Standard Time, alas 5:47. Kagamit to banwang kabugutsan sa ato nagapanguna nga mga balita sa D3 Bayo Afternoon Newscast.
4: Mga K5, sarang kitang batian sa 88.7 sa inyo tag sa kamang FM dial. Makitaan kang batian man kita worldwide. Pinaagi sa atong official Facebook page ang K5 News FM Iloilo 88.7.
18: Standby, magasunod sa diligid lamang madugay ang agenda upod sa Billionaire News Channel. Sa ngalan sang bugos ng puwersa sa K5 News Center, kami ang inyong mga tagbalita. Ina si K5, Sunny Sarabia Punay.
4: Kaga ko naman si K5, Kesha Marie Catalunya Hanaysay.
18: Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Iloilo,
4: K5 News FM.
12: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. D3 Bio.
19: O si Karen, kadamo gid sang akon hair fall, hindi man namin ang akon na kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
12: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
20: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
12: D3 Bio. Ang D3 Bio nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mga mga butika. Para sa matino nga dugo. DTX-500. Para sa healthy nga tayo. DTX-500. Ang DTX-500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino nga tayo. Happy kanunay. DTX-500. Masaligan. Epektibo. DTX-500.
21: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
1: Mahig ko pala ang imo dugo?
3: DTX 500!
1: Masamig ka pala ang gina-energy?
3: DTX 500!
1: Ang DTX 500!
3: Ang nagatinlo sa imo mahig ko nga dugo?
1: Nga sa masamig,
3: amo naman
1: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga energy?
3: DTX 500!
1: Masalika DTX 500!
3: DTX Coffee Mix!
22: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agod yung magpapili nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix! Mga pinata.
3: DTX Coffee Mix.
23: Mga butika.
3: DTX Coffee Mix.
24: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kagahapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix.
23: Mga butika.
3: Mighty C.
23: Ang alkaline ng vitamin C.
25: Sang una yan, iwang-iwang sa ako. Wala gid ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Kag one capsule, 310. After one week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa MyTC.
3: MyTC!
23: Mabaka butika.
3: Eye Care Gold. Ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. Eye Care Gold. Ang kapsula nga may mataas nga lutein. Isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina. Sang mata, gikan sa hali, kadala sang UV rays kag blue light. Dungagan pa sang vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold. Ang superior eye formula.
23: Para sa epektibo nga kombinasyon,
3: mag-inom sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
21: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
26: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadunog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
21: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr.

0: imedya sang hapon sa Orbis Street, Baybay Norte, Miag-Aw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: Gabasa na naman bala ang imo.
2: Ay, gabasa na naman?
1: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
3: Always nagabasa.
1: Kag nagabaho ang kilikili.
3: Mag-Clinical Deo Fresh.
1: Para sa maputi at mabangong kilikili.
3: Clinical Deo Fresh.
2: Nagabasa na naman balaga.
1: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
3: Clinical Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
0: K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition Iloilo City. Luyag mo ba lang ang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay. Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita mga ka K5 sa KKB, K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition.
4: Dragsa nga punggot,
5: DTX Beauty Soap.
4: Magaspang nga panit,
5: DTX Beauty Soap.
4: Dala o magputi,
5: DTX Beauty Soap.
4: Puro katol-katol,
5: DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
6: Bakal na sa mga butika.
7: Nestor, ang sinaing!
8: Luto na!
7: Ang labahan!
8: Nakasumpay na!
7: Ang uniform ko!
8: Naplansa na!
9: Ganito ako!
10: Tigasi!
9: Tigalapa!
10: Tigasay!
9: Tigaplansa!
10: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
9: Sa gabi,
10: ako ang bossing!
9: Dahil kasangga ko!
10: Ang extend!
9: Supplement for men!
10: Lourdes!
9: Tapos ka ng maligo!
11: Yes, darling! Come to mama!
10: Extend Food Supplement for Men.
9: May maca at lavawaska
10: na nagpapataas ng energy
9: at stamina
10: para sa tigasing performance.
9: Extend Food Supplement for Men.
0: Okay ka! May kape ka sa K5! Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5 News FM Iloilo 88.7. Basi ikaw na ang amon madakpan kag makadaog sang isa ka box nga DTX Coffee Mix. Tutok na mga ka K5! Diri lang sa kampiyon nga istasyon K5 News FM Iloilo 88.7.
10: Mataas pala ang imo blood sugar.
9: DTX 500.
10: Ikaw ba na ang may diabetes?
9: DTX 500.
10: Ang DTX 500
9: ang may powerful compounds.
10: Yan ang kapanupo
9: kagakontrolar
10: sang imo blood sugar.
9: DTX 500.
10: Sa rigan
9: epektibo.
10: DTX 500.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
12: Kapamati, gita ko yung sa K5 kay do amuna sa ang akon nga kapi kong aga. Kung wala na, do hindi na lang ko yung magbugtaw. Ako si Divina sang tansa baybay, tunay na ka K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
13: Wow, my puso.
14: D3 Bio.
15: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
14: D3 Bio.
15: Ang D3 Bio.
14: Yung may Vizio.
15: Ang Vizio.
14: Yung may D3.
15: Mga butika.
14: D3 Bio.
15: With Vizio.
16: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kay isa man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akon paminsalon.
14: D3 Bio.
15: Ang D3.
14: Yung may Vizio.
15: Ang Vizio.
14: Yung may D3.
15: D3 Bio.
14: D3 Bio.
17: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
14: D3 Bio.
15: Ang D3 Bio.
14: Yung may Vizio.
15: Ang Vizio.
14: Yung may D3.
15: Mga, mga butika.
10: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan.

0: may kinakasuhan, mayroon namang nakakalaya. Si Senador Bong Revilla, pinayagang makapagpiansa. Magandang gabi. Ako si Willard Cheng.
1: At ako si Corina Sanchez Rojas. Simulan na natin ang agenda. Ghost Electricity, Senador Loren Legarda at anak na si Congressman Leandro Leviste, isasalang sa preliminary investigation para sa kasong graft at plunder. Dating DOE Secretary Alfonso Cusi, iimbestigahan din. Leandro Leviste at dating Congressman Jing Paras, isosobina ng NBI, kaugnay ng umanoy, honey trap plot. Dahil sa flood control scandal, contractor Edwin Gardiola nahaharap sa 20 kaso ng malversation. Bail granted, dating Senador Bong Revilla pansamantalang makakalaya. Meralco nakalikom daw ng 30 billion pesos mula sa consumers dahil sa system loss charges. Ang gastusin dapat sagot ng distribution companies ayon kay SP Wind. Exclusive mga manlalaro sa MPBL, nangangamba sa karera sa gitna ng game-fixing allegations sa liga. At history made, SB19 nagpasiklab sa Lollapalooza Festival sa Chicago.

0: legal battle ahead para sa mother and son na sina Senator Lauren Legarda at Batangas Congressman Leandro Leviste. Under preliminary investigation na ng ombudsman ang mga reklamong graft and plunder laban sa mag-ina dahil sa solar projects na nakakahalaga umano ng 10 billion pesos. Narito ang agenda report ni John Riz Calata.
1: Iniakyat na ng Office of the Ombudsman sa preliminary investigation ang mga reklamong plunder, graft at conflict of interest laban kina Senador Lauren Legarda, ang anak niyang si Batangas Congressman Leandro Leviste at dating Energy Secretary Alfonso. Kaugnay ito ng 10 billion peso solar service contract na nakubra ni Leviste na binansagan ni Ombudsman Remulla na Ghost Electricity.
2: Di ba meron tayong mga ghost projects na inaano, binitira? Dito, Ghost Electricity. Pangako nila magpo-produce sila ng kuryente. Pangako nila sa Philippine Energy Plan nakalimbag itong dapat production na gagawin ng solar. Pero hindi nila ginawa.
1: Ikiniit ni Remulla na labag sa batas ang ginawa ni Leviste.
2: Yung kay Leandro Leviste naman ay mabigat na kaso kasi yung kanilang pagkahawak ng eksklusibo sa solar ay talaga nagdulot ng damage sa ating republika. Sapagkat hindi naman sila tumupad sa kanilang dapat tuparin at hindi nila ginawa yung dapat nilang gawin.
1: At ipinunto ni Remulla na hindi naman makakakubra ng government contracts at agreement si Leviste simula noong 2014 kung hindi sa tulong ng kanyang ina na siyang chairperson ng Senate Committee on Finance noong panahon na iyon. Ayon sa Ombudsman, Enero pa ng kasalukuyang taon nang simula ng anti-graft body ang fact-finding kaugnay ng reklamo. Matatandaang noong Enero rin nang i-terminate ng Department of Energy ang 33 specific contracts sa ilalim ng kumpanya ni Leviste dahil sa mga hindi natupad na commitments at kabiguang mag-deliver ng renewable energy capacities. Wala pang pahayag sa ngayon si Legarda, Leviste at Cusi ukol dito. Para sa agenda, John Riz Calata, Billionario News Channel.
3: Nasa 20 kaso ng malversation ang inihahanda ng ombudsman laban sa kontraktor na si CWS Party List Representative Edwin Garbiola. Ayon kay Ombudsman Boying Remulla, nakasailalim na sa preliminary investigation si Garbiola dahil sa umano'y illegal na pagkakasangkot sa mga kontrata ng gobyerno.
2: Yung unang kaso, kontraktor 'yon, yung pag-aano, yung mga ginawa niya na self-dealing sa loob ng Kongreso, tsaka yung trabaho na hindi dapat ginagawa ng isang congressman, ay ginawa niya. Alam na yung contractor, di ba? Alam niyo na yung conflict of interest.
3: Unang iniulat ng Billionario News Channel, ang half a trillion financial transactions ni Garbiola. Nagbunso dito sa pag-freeze ng kanyang mga asset.
0: Far from over ang world war sa pagitan ni na Senators Panfilo Lacson at Alan Peter Cayetano. Ang bagong hirit ni Ping sa agenda report ni Hannity.
4: Hinahanap ni Senator Ping Lacson ang sincerity ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano. Mismong si Cayetano raw kasi ang nakiusap ng ceasefire sa pamamagitan ng ilang miyembro ng majority bloc para raw maituon ang Senado sa legislative work. Pero pagdating sa publiko, itinanggi rin daw ito ni Cayetano.
5: Imbestigahan ang dapat imbestigahan. Wala naman nagsasuggest ng kung ano-ano. Ang salitang ceasefire hindi po nanggaling sa akin. Tinanong ako ng isang senador na habang inaayos natin lahat, wala pa naman members yung ibang committee, habang hinihintay natin ang SONA, yung LEDAC, ano ba tingin mo, Alan? So, sabi ko, walang problema ako kung ano na sa harap ko, yun ang gagawin ko. Basta pag may lumabas na ebidensya or may bagong issue, kailangan lumabas yung totoo.
4: Ayon kay Lacson, nagsimula ang mga paglapit ni Cayetano nung nakaraang linggo nang isa-isahin daw nitong kausapin ang hindi bababa sa 5 majority senator. Mas tumindi pa raw ito nung Lunes at Martes nang magpatulong umano ito sa isang senador. Nang talakayan naman ito sa caucus ng majority bloc nung Miyerkules, kinwestiyona ni Lacson ang good faith ni Cayetano. Tila hindi na ito bago dahil may kahalintulad na rin daw ang pangyayaring ito. Si Cayetano raw kasi ang nakiusap kay Senator Erwin Tulfo na huwag nang ituloy ang Blue Ribbon hearings sa flood control scandal. Pero nang makaharap ang media, iba na ang sinabi ni Cayetano.
6: Sen, sinabi po ni Sen. Erwin, mahinaharangan daw po ng minority senators yung BRC hearing next week.
4: Tila ironic din daw para kay Lacson ang sinabi ni Cayetano na bumalik sa legislative work ang Senado dahil ang kampo naman daw nito ang nagsimula ng kudeta noong May 11 na siyang dahilan para maantala ang normal operations nila. Nakabalik lang daw sa regular work ang mga senador nang mahalal si Senator Win Gatchalian bilang Senate President pro tempore noong Hunyo na kalunay naging SP rin. Una nang inilantad ni Lacson ang umano'y ghost projects sa Taguig City na balwarte ni Cayetano. Bagong pasabog ni Lacson, may apat na iba't ibang slope protection projects sa iba't ibang lugar sa Taguig na awarded sa 4 different contractors. Pero pare-pareho lang naman daw ang picture na ginamit para ma-report na completed, build at paid ang mga ito. Meron din umanong isang proyekto sa Taguig na mistulang na itala bilang may progress. Pero pareho pa rin ang itsura sa isang larawan kahit nasa 3 buwan na ang lumipas. Nagpasa na si Lacson ng findings ng kanyang kampo sa Office of the Ombudsman. Wala pang bagong komento ang Cayetano Camp sa mga pahayag ni Lacson sa ngayon. Pero dati na niyang iginiit na walang ghost projects sa Taguig. Para sa Agenda, Hannah Tia, Bilyonaryo News Channel.
3: Samantala, halos kontrolado raw ni Senator Alan Peter Cayetano ang mga DPWH projects sa Taguig sa pamamagitan ng isang ecosystem. Ayon kay Senador Ping Lacson, natuntun na ang money trail ng umano'y kickbacks. 10% sa principal, 2% sa kung tawagin ay boys, at 6% sa bids and awards committee. Dahil dito, napipilitan daw bumawi ang mga kontratista sa pamamagitan ng ghost, substandard at overlapping projects. Wala pang pahayag sa ngayon ang kampo ni Cayetano.
7: Pansamantalang nakalaya si former Senator Bong Revilla matapos pagbigyan ng Sandigan Bayan ang kanyang petition for bail. 1,000,000 piso.
5: Habang inaayos natin lahat, wala pa naman members.
7: Kaugnay na umano'y 92 million peso ghost project sa Pandibulacan. Binasura naman ng korte ang petition for bail ng mga kapwa-akusado niyang dating DPWH Bulacan officials, kabilang sina Bryce Hernandez at JP Mendoza. May malakas daw kasi na ebidensya para sila ay idiin sa kaso.
3: Konting hintay na lang. Yan ang mensahe ni DPWH Secretary Vince Dizon sa mga umano'y ebidensya sa flood control scandal laban kay former House Speaker Martin Romualdez. Pinangunahan din ng kalihim ang panibagong inspeksyon sa mga lumang drainage sa Maynila. Narito ang agenda report ni Mike Carazon.
8: Kinumpirma ni DPWH Secretary Vince Dizon na mailalatag na ang mga ebidensya laban kay former House Speaker Martin Romualdez kaugnay sa flood control scandal.
9: Naglabas na yung ombudsman nung kanyang 100 plus pages na preliminary investigation. I think ngayon pabayaan na lang nating umusad yung proseso. Pero tingin ko, sabi nga ni ombudsman at ng pangulo natin, hindi na magtatagal. Konti na lang.
8: Balik Maynila ngayong araw si Dizon para sa panibagong inspeksyon.
9: Kung naaalala niyo, a few months ago, natapos tayo dun sa may avenue sa Santa Isabel. Nagpalit tayo ng mga lumang drainage na tingin ko mga 1950s, 1960s pa to eh. No, sa tagagang hindi pa napapalitan to, nakita niyo naman, napakaliliit. Kung ano yung ginawa natin sa Santa Isabel, na pinagakin natin yung mga drainage, yun din ang gagawin natin dito.
10: Dahil wala pang budget ng DPWH, declogging muna ang pansamantala nilang solusyon para maipsan ang baha sa tap.
9: Pagtiisa na lang natin to habang dinideclog natin, hopefully kahit papano, pinapagana na rin natin yung pumping station sa Abad na hihigop ng tubig dito.
8: May babala rin ang kalihim sa mga umunoy na mababara sa mga kanal.
9: Kung sino man ang mga nananadya at nagsasabotahe, iba dapat ipakulong lahat yun, ihuliin dapat yun. So makikipagtulungan tayo sa MMDA na mahuhuli yung mga loko-lokong yan.
8: target ng DPWH na manghingi ng halos 1 bilyong piso sa 2027 budget para masimulan na ang pagpapalit sa lumang drainage sa TAF. Para sa agenda, Mike Carason, Billionaire News Channel.
7: Demolition job ang tingin ni newly appointed Health Secretary Jose Britanio Pujalte Jr. sa reklamong isinampa laban sa kanya sa Presidential Complaint Center. Humihiling ng suspensyon ng anonymous complainant dahil sa umano'y pagsusugal ng kalihim sa kasino gamit ang ilang alias. Itinanggi ito ni Pujalte at sinabing nasa Soler siya noong July 20 para sa lunch meeting kasama ang mga gobernador ng Sorsogon at Masbate. Sa pagpupulong daw nila pinag-usapan ang problema ng overcrowded hospital sa mga lalawigan.
0: Arestado sa entrapment operation ng NBI ang isang sikat na talent manager dahil sa umano'y human trafficking. Pero matapos mahuli, isiniwalat nito ang isa umanong honey trap plot na kinasasangkutan daw ng ilang politiko. Ang detalye sa agenda report ni Andrea Salve, nagulat siya ng live mula sa NBI sa Pasay. Andrea, nakaka-curious naman yan. Ano yung honey trap operation?
11: Corina, isang kilalang talent manager na umano'y nambubugaw ng kanyang sariling talents ang naaresto nga ng NBI National Capital Region. Pero kasunod nga ng kanyang pagkakasakote ay ang paglantad din niya sa isa umanong honey trap plot kung saan mga malalaking opisyal daw ng pamahalaan ang sangkot. Pagkatanggap ng marked money, agad na pinasok ng mga operatiba ng NBI-NCR ang kwartong ito sa isang sikat na hotel sa Maynila. Nahulog na kasi sa kanilang patibok ang kilalang talent manager na subject ng entrapment operation dahil sa umano'y pambubugaw sa kanyang limang alaga. Hindi niya alam na undercover agents na pala ng NBI ang kanyang katransaksyon. Bago ang pag-aresto, nakuhanan pa ang sunod-sunod na pagpasok ng biktimang mga babae sa kabilang silid na nagsilbing waiting area para sa mga ito. Ayon sa NBI, bago ang mismong operasyon, personal pa raw na nagpadala ng mga litrato ng kanyang mga alaga ang sospek para umano pagpilian ng kliyenteng undercover agents. Naglalaro umano sa 40,000 hanggang 100,000 pesos ang presyo ng inaalok na mga serbisyo, kabilang na ang umano'y trophy services na pwedeng humantong pa sa pakikipagtalik. Pero kasunod daw ng kanyang pagkakaaresto ay ang kanya ring pagpiyok sa isa pa umanong mas malaking plano. Kinontrata raw kasi siya ng isang dating mambabatas para i-frame si Executive Secretary Ralph Recto sa isang honey trap plot.
12: Gustong gamitin tong grupo na to para magano ng character assassination, yung parang term na ginamit. Si Congressman, former Congressman Jing Parras, siya yung kumausap, kumontak dito ka sa ito sa PIMP, itong nagbubugaw nito. Ang tawag ko dito si Epstein. Base dun sa kwento nung inibistigahan, sasabihin daw na si Executive Secretary kumukuha doon kay dun sa bugaw na to at pinipilit silang mag-drugs, tapos pipilitin din sila na magkaroon ng mga sexual activities.
11: Lumalabas pa sa sinumpaang pahayag ng suspect na isang incumbent congressman umano ang financier ng naturang plano. Apat na babae raw ang kinontrata at kasama ang bugaw na talent manager ay susuhulan sila ng 1 milyon bawat isa.
12: Siguro may ugnay na namin to sa destabilization, so we will investigate this. Papatawag natin si dating congressman Jing Parras at si congressman Leandro Libiste na according sa statement nitong mga to, ang magpopondo doon sa gastos dahil malaking amount yung ibibigay ay si Congressman Adjor Libiste.
11: Nasa kustodiya na ng NBI ang suspect at nahaharap sa reklamong qualified trafficking in person. Corina, sinubukan na natin kunin yung panig ng mga sangkot na politiko pero wala pa silang tugon sa ngayon. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, posibleng ngayon o bukas daw ay iisuhan na ng subpoena sina dating Congressman Parras at si Congressman Libiste. May mga abogado rin daw na sangkot dito na siya umanong nag-aayos ng supposed cases na isasampa laban kay ES Recto kung natuloy lang yung plano kapag natukoy na raw kung sino yung mga ito ay pati sila ay ipapatawag ng Bureau. Nagulong na rin, Corina, ang digital forensic o yung pagsilip sa mga devices o gadgets ng nahuling suspect. Corina.
13: Okay, so binanggit na yung pangalan na, ni Ginoong Paras at ni Ginoong Leviste. So bakit hindi pa ihayag yung pangalan ng manager kung huling-huli sa akto?
11: Corina, madalas kasi sa mga ganitong trafficking cases, very sensitive, ano, kaya madalas ay hindi binabanggit yung pangalan ng talent manager o yung pati yung mga biktima. At pero sa mga lumutang na mga articles sa social media at mga haka-haka sa social media ay nabanggit na rin naman yung kanyang pangalan. Corina.
13: Ayun, okay. So hihintayin na lang natin ang kumpirmasyon, ano? So may pahayag na ba si Executive Secretary Ralph Recto? Or even from, say, Senator Loren Legarda tungkol dito?
11: Corina, sinubukan natin kunin yung panig ni Executive Secretary Ralph Recto, pero wala pa siyang pahayag, Corina. Ano? Pero si, imbes na si Senator Loren Legarda, ang sinubukan naman natin kunin ng panig ay yung kanyang anak na si Congressman Leandro Leviste, pero wala pa siyang pahayag. Pero sa kanyang series of social media posts, eto, sinabi niya na wala raw siyang kinalaman doon at naging defensive at nagpakalat daw ng fake news yung isang mataas sa opisyal ng gobyerno na tila nang bababae daw sa isang business center sa Makati. Sinabi niya pa na ilang buwan niya na daw hindi binabanggit yung pangalan nito kasi pinayuhan daw siya na hindi siya kailangan siraan dahil sira na umano ito. Pero wag niya sanang masamain na may mga nagpapadala ng impormasyon tungkol sa kanya kaya Congressman Leandro Leviste. Corina.
13: Ayan, so hihintay na lang natin ang pahayag naman ni Executive Secretary Ralph Recto. Maraming salamat, Andrea Salve, nag-uulat live mula sa NBI sa Pasay.
7: Matapos ang hinihinalang game manipulation sa laro kontra Bulacan Kuyas, sinibak ang Bacolod Maskara sa natitirang season ng Maharlika Pilipinas Basketball League o MPBL. Matapos patawan ng permanenteng ban ang mga coach at player ng koponan, damay din umano ang karera ng ibang manlalaro. Narito ang exclusive agenda report ni Zeus Valdez.
14: Matindi ang naging epekto ng parusang ipinataw ng MPBL sa Bacolod Maskara. Hindi lamang ang koponan ang nawala sa liga. May mga manlalaro ring nagsabing bigla na lang nahinto ang kanilang mga pangarap. Isa sa kanila ang Filipino-American forward na si Desmond Price. Ayon kay Price, dumating siya sa Pilipinas hindi lang para maglaro sa MPBL, kundi para makabuo ng mas matibay na resume para sa susunod na PBA rookie draft. Iniwan pa nga niya mas malaking kita mula sa isa pang MPBL team na mas mataas ang standing para lamang magkaroon ng mas malaking pagkakataong maipakita ang kanyang kakayahan sa Bacolod.
15: Honestly, shocking. Because now, kind of like left out, but I'm kind of like trying to figure out what to do.
14: Bago natapos ang kanyang kampanya, nag-average si Price ng 23.1 points per game sa 7 laro at naging leading scorer ng Bacolod. Tila wala rin siyang kinalaman kung totoo man na may naganap na point shaving sa koponan. Sa kontrobersyal ng laro laban sa Bulacan Kuyas na ngayon ay kabilang sa mga sinisilip ng mga investigador, napansin na marami na inilabas si Price sa laro may mahigit 6 na minuto pa ang natitira. Bago pa man siya maupo sa bench, makikita rin sa ilang huling possessions na hindi na napupunta sa kanya ang bola sa kabila ng pagiging leading scorer ng koponan. Nananawagan naman si Quezon City Congressman na dating PBA coach and player Franz Pumarin ng mas maigpit na pagbabantay sa MPBL. Ayon sa kanya, dapat ay naagapan agad ang kahinahinalang pangyayari sa loob ng court imbis na hayaang matapos ang laro. Maghahain din siya ng resolusyon sa kamera para maimbestigahan ang umano'y game manipulation at mapalakas sa mga panuntunan laban sa mga katulad na insidente. Pero para kay Desmond Price, ang pinakamalaking hamon ngayon ay hindi na ang susunod na laro, kundi ang patunayan sa mga susunod na magbibigay sa kanya ng pagkakataon na ang kanyang paglalaro at hindi ang kontrobersyang bumalot sa Bacolod ang dapat maging sukatan ng kanyang karera.
15: For me, being here means a lot because I get to wear not only my dad's last name and I get to carry my family's name. We come from a family of integrity and they raised me to always do the right things.
14: Habang hindi pa tapos ang investigasyon, nananatiling hindi tiyak kung ilan pa ang posibleng madawit sa kaso. Posible rin kasi umanong may iba pang mga koponan na sangkot din sa game fixing. Para sa Agenda, Zeus Valdez, Billionaire News Channel.
3: Another global milestone for OPM. SB19 made history as the first homegrown Pinoy act to perform sa Lollapalooza in Chicago. Kinanta ng P-pop kings ang ilang nilang massive hits tulad ng Dam, Gento, Visa, and Mapa. They also treated the crowd with a live debut ng latest single nila na Lawless. May pasample rin sila ng kanilang version ng Mga Kababayan ni Francis M., which is part of the soundtrack ng upcoming DreamWorks film na Forgotten Island. Here at home, Puyat Man, dagsa pa rin ang 18 sa watch party organized by the Department of Tourism sa Rizal Park Open Air Auditorium. The Rizal Monument also lit up in blue in honor of our Mahalima. Singer Nadine is back. Nirelease na ni Nadine Lustre ang bago niyang kanta titled Personal. Tungkol ito sa pagiging confident and embracing change even in the face of criticism. This is her first single since Overgrown, which came out in 2023. Bukod sa music comeback, abala rin ang president sa ilang business ventures at sa bagong series na Love Siargao, where she stars alongside Alden Richards.
13: Pagtigil ng korte sa wage hike sa Metro Manila, kinondena ng ilang labor group. At asawa ni VP Sara na si Man Scarpio, kinwestiyon ang paglabas ng kanilang financial records. Susunod yan sa Agenda.

0: Traffic check muna tayo ngayong Biyernes sa EDSA West Avenue. Mabilis ang daloy ng mga sasakyan sa southbound lane. Mabagal naman ang northbound lane. Patong-patong na ang mga panukalang batas na layang o layong tanggalin ang system loss charge sa kuryente. Para kay Senate President Wing Gatchalian, dapat distribution utility ang sumalo rin sa babayarin. Narito ang agenda report ni Hannah T.
1: Aabot sa tinatayang 45 billion pesos ang nabayaran ng mga consumer sa system loss charges sa kuryente noong nakaraang taon. Yan ang tansya ni Senate President Wing Gatchalian matapos ibunyag ng Energy Regulatory Commission o ERC na umaabot sa 30 billion ang nakolekta ng Meralco pa lang sa system loss charges noong 2025. Lumabas ang mga bilang na ito habang sinusuri ng Senado ang iba't ibang singil sa kuryente kasabay ng panukalang alisin na ang system loss charges sa mga binabayaran ng mga consumer. Ang 30 billion ay tumutukoy pa lang sa Meralco ayon sa ERC na nagsisilbi sa humigit-kumulang 70% ng merkado ng kuryente sa bansa. Kapag isinama ang koleksyon ng electric cooperatives o ECs, pwedeng umabot sa 45 billion ang kabuuang system loss charges na nabayaran ng mga consumer. Ang system loss ay tumutukoy sa kuryenteng hindi nakakarating sa ating mga consumer. Kabilang dito ang technical losses o ang kuryenteng nawawala habang dumadaan sa transmission at distribution lines. Meron ding non-technical losses gaya ng mga illegal connection, pagnanakaw ng kuryente at meter tampering. Sa ilalim ng batas, kasama ang losses na ito sa ating mga buwanang bill sa kuryente. Para kay Gatchalian, distribution utilities na ang dapat sumalo sa mga gastusing ito.
2: I think that 45 can be absorbed by the distribution utilities. They just need to be efficient. Kaya ngayon nung narinig ko nga yung mga ibang EC na dapat VAT zero rating. Eh pag nag-VAT zero rating tayo, paano tayo magpapatayo ng eskwelahan? No, wala na tayong makokolekta ng buwis. Di ba? Paano tayo magpapatayo ng tulay, kalsada? No, kung lahat tatanggalan natin ng buwis, wala na tayong panggastos sa social services natin.
1: Itinuro rin ni Gatchalian ang mas malaking bahagi ng bill sa kuryente. Umaabot daw sa 60% ng kabuuang bill ang generation charge na kabilang ang mga fuel costs na pinapasa rin sa mga consumer. Dapat din daw suriin ng ERC ang fuel pass-through charges para matiyak na walang sobrang naipapasang gastusin sa publiko. Sinabi naman ng ERC na may nakahanda ng refund mechanism sa oras na mapatunayan sa audit na may distribution utilities o generation companies na nakapaningil ng higit sa pinapayagang halaga. Kung mangyari ito, pwede ring iutos ng komisyon ang pagbabalik ng sobrang nakolekta sa mga consumer. Sa kasalukuyan, nasa 8 panukalang batas sa Senado na naglalayong alisin ang system loss charges. Dahil dito, nanawagan si Gatchalian sa Department of Energy at sa ERC na maghanda na ng mga implementation plan habang pinapabilis ng mga mambabatas ang pagtalakay sa mga panukalang ito. Para sa Agenda, Hannah Tia, Bilyonaryo News Channel.
0: Aabot daw sa 4 na milyong Pilipino ang makikinabang sa isinusulong na tax exemption sa mga kumikita ng 350,000 pesos taon-taon. Pero 48 billion pesos din umano ang mawawala sa gobyerno. Narito ang agenda report ng ating kasamang si Pinky Webb.
3: Target ng House Ways and Means Committee na tapusin na ngayong Agosto ang deliberasyon sa panukalang isama sa income tax exemption ang mga kumikita ng 350,000 pesos kada taon. Sa On Point ng Bilyonaryo News Channel, kumpiyansa si Committee Chair Miro Kimbo na papasa ang panukala.
4: So that the timeline is by January 1, the edict of the President will already happen. But yeah. I think for tax administration purposes, it is always best to start at the start of the year.
3: Sa kabila ito ng magiging revenue loss na ayon kay Kimbo ay nasa 48 billion pesos hanggang 60 billion pesos. Trabaho na raw ng Finance Department na tugunan ito.
4: Obviously, we don't want anything that's revenue. We want to come up with revenue measures that are neutral, meaning that does not affect or not make the tax base more narrow.
3: Giit ni Kimbo, dapat pag-aralan ang utos ni PBBM na tanggalin na rin ang systems loss charges sa mga electricity bill. Ayon sa kongresista, pwedeng sagutin ng gobyerno ang inherent systems loss o yung hindi maiwasang pagkawala ng kuryente habang dumadaloy mula sa mga planta patungo sa mga tahanan.
4: But there's another ticklish issue there.
5: Which is,
4: when government pays for that, how much is that? Is that 65 billion just in, those are taxpayers' money. You need to make sure that if you're going to spend taxpayers' money, you need to make sure that the ones that benefit are not the rich.
5: Yeah.
4: So the counter argument for government to pay for that is you're actually subsidizing the middle income to the rich because they're the ones who consume the most electricity.
3: Suhestyon ni Kimbo, magkaroon ng direct subsidy program para may pambayad sa kuryente ang anyay poorest of the poor hanggang lower middle class. Para sa Agenda, Pinky Webb, Bilyonaryo News Channel.
0: Kumbinsido si Kamanggagawa Party List Representative Eli San Fernando na may basbas ng Malacanang at malalaking kumpanya ang pagharang sa 85 peso wage hike sa Metro Manila. Para sa isang labor group, dapat na rin kumilos si Labor Secretary Francis Tolentino.
6: Gross ignorance of the law. Kung tawagin ng Kamanggagawa Party List ang pagharang bigla ng Pasig RTC sa implementasyon ng 85 peso minimum wage hike sa Metro Manila. Sa memo ng Bilyonaryo News Channel, sinabi ni Representative Eli San Fernando na tila naka-impluensya ang malamang daw na pressure o panggigipit mula sa Malacanang at mga malalaking korporasyon sa naging desisyon ng korte.
0: Paano po mananagot ang mga, halimbawa mapatunayan later on that it was either ignorance or abuse, wala ho bang suspension ng mga judge?
7: Ang hinala ho namin, baka merong matinding pressure to galing sa taas kung para i-suspende itong wage order. Both sa malalaking kumpanya, Ma'am Corina, pati sa Malacanang. We all know that the executive secretary and the economic managers are firmly opposed to any wage hike.
0: Ah, ganun so, po tingin, ba yun? Oo.
7: Yeah, so tingin ho namin, merong politics at play dito.
6: Ayon kay San Fernando, pinag-aaralan na nila ang mga legal na hakbang para questionin agad ang irregular na desisyon ng korte. Dapat din daw masuri kung may pananagutan ang sino mang mapatunayang nagkamali o nagmalabis sa paglabas ng kautusan.
0: Pero ito po, kapag ito po'y nabaligtad, halimbawa, the legal process happens, ito ba'y magiging retroactive sa mga manggagawa?
7: Alam niyo kasi kung halimbawa mababaligtad at hindi ito ipinatupad, yung wage order ng mga malalaking kumpanya, say for example, meron pong tinatawag na double indemnity. So kung halimbawa't napatunayan na mali itong TRO o itong inilabas ng korte na nilabag nito kung ano'y nakasulat sa labor code at hindi ito ipinatupad ng mga negosyo, malalaking negosyante, kailangan po nilang bayaran ng doble yung kanilang mga manggagawa.
6: Pinabulaan na naman ni Federation of Free Workers President Attorney Sunny Matula ang nakasulat sa court order na unprecedented ang 85 peso wage hike. Anya, bagamat ito ang pinakamalaking increase sa NCR sa nakaraang mga taon, hindi ito ang masasabing pinakamataas kung porsyento ang pagbabatayan. Anya ang 12.23% adjustment sa ilalim ng wage order number 27 ay mas mababa pa kaysa sa halos 40% umento na ipinatupad noong 1989.
8: Kaya palagay namin ay sa kasalukuyan ay hindi yan peculiar na sitwasyon o extraordinary. Ang extraordinary ay yung pag-interfere ng korte sa usapin ng pasahod.
0: So ano po ang aasahan po natin na, okay, established na hindi dapat nila ginawa yon. Ano po ang inyong balak gawin?
8: Palagay ko ay we urge the Secretary of Labor to file a motion na i-left yung TRO sapagkat walang jurisdiction ang korte. At kung hindi man ay mag-i-intervene kami bilang mga manggagawa para i-convince ang korte na i-dismiss yung petition for declaratory relief.
6: Sa ngayon, habang nakabinbin pa ang petisyon para sa TRO laban sa wage order, nilinaw ng DOLE na mananatili sa mga manggagawang nakatanggap na ng unang tranche ng 60 pesos ang kanilang dagdag sahod at hindi na ito maaring bawiin pa ng mga employer. Sinubukan ng Bilyonaryo News Channel hinga ng komento si Executive Secretary Ralph Recto kaugnay sa pahayag ni Congressman San Fernando pero wala pa siyang tugon sa aming mga mensahe.
5: Illegal para sa labor groups ang pagtigil ng korte sa ipinangakong 85 peso wage hike sa Metro Manila. Narito ang agenda report ni Lian Bustillos.
9: Tinawag na pambubudol ng ilang grupo na manggagawa ang pagsuspinde sa nakadakdasan ng minimum wage increase sa Metro Manila. Tanghali ngayong araw, nagsagawa ng lightning protest sa mga health worker ng UST Hospital at mga miyembro ng United Private Hospitals Union of the Philippines para kundinahin ang pagharang ng Pasig RTC sa 85 peso wage hike sa NCR.
10: Sa labor code, yung Article 126, may paan din o not, dapat saklaw lang, may saklaw lang nito, dole lang. Pero wala lang, nakakalungkot, nangihialam na, RTC na taxi.
9: Pagdidiin ng grupo, labag sa labor code ang naging hakbang ng korte at maaaring magsilbing dangerous precedent para sa mga manggagawa sa ibang rehiyon ng bansa. Ito rin ang ipinunto ni Kamanggagawa Party List Representative Ellie San Fernando na dumaluk sa protesta.
11: Article 126 ng Labor Code, prohibition against injunction. Ibig sabihin, walang korte ang pwedeng maglabas ng temporary restraining order sa anumang wage order na ilalabas ng komisyon o ng mga wage boards.
9: Sinabi naman ni Labor Secretary Francis Tolentino na nakikipag-ugnayan na ang DOLE sa ibang key agencies kabilang ang OSG para panindigan ng wage order. Nilinaw din ni Tolentino na ang mga manggagawang nakatanggap na ng wage adjustment ay hindi na kailangang isauli ang natanggap na dagdag sahod. Hindi rin daw maaaring hingin ng mga employer na isauli ng mga manggagawa ang naturang wage differential o ikaltas ito sa mga susunod na payroll. Para sa agenda, Lian Bustillos, Bilyonaryo News Channel.
6: May bahagyang rollback sa presyo ng produktong petrolyo sa susunod na linggo. Ayon sa industry sources, posibleng mabawasan ang piso hanggang 1 peso and 50 centavos ang kada litro ng gasolina. Pwede namang matapyasan ng 50 centavos hanggang piso ang kada litro ng diesel. Dala raw ng inaasahang ceasefire sa pagitan ng US at Iran ang rollback.
5: Nagbabala ang Philippine Amalgamated Supermarkets Association sa epekto ng tensyon sa Middle East sa mga retailer at consumer. Sa at the forefront ng Bilyonaryo News Channel, sinabi ng presidente ng grupo na si Steven Kua na nakakaapekto sa negosyo ang pagtaas ng presyo ng langis at kuryente, pati ang palitan ng piso at dolyar. Dumadagdag din daw ang presyo ng raw materials, kaya posibleng sumunod ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin.
12: Damaging effect, no? Mm-hmm. You see, what's happening? Increase in oil prices, mm-hmm. power rates, salary, which was withheld, no? Otherwise, mm-hmm. you know, nagtaas na, and the exchange rate. So mm-hmm. it's going to affect raw materials of our suppliers, and eventually, mm-hmm. prices will have to go up.
6: Kampante ang House Prosecution Team na papanigan sila sa pagsisiwalat sa financial records ni VP Sara at ng kanyang asawa. Hindi naman daw kasi sakop ng bank secrecy ang impeachment trial. Narito ang agenda report ni Isaiah Mirafuentes ng Abante.
13: Hawak na ng impeachment court ng bank at tax records ni VP Sara at ng asawa niya na si Attorney Man Scarpio. At bagamat nire-respeto raw nila ang otoridad ng impeachment court, kailangan daw munang maresolba through constitutional and judicial processes ang paglalabas ng tax records. Inaasahan na raw ng prosekusyon na haharangin ito ng kampo ni VP Sara, pero tiwala sila na sila pa rin ang papanigan ng impeachment court. Gate din ang prosekusyon, batay sa konstitusyon, hindi kasama ang impeachment cases sa mga sakop ng Bank Secrecy at Data Privacy Act.
14: Pinapakita rin dito na wala hong inaargabyado dahil merong due process na sinusunod. Ito ay hindi pinupolitika. Sana mawala yung kanilang perception na ito ay politika because ito ay pagtugon, pagsunod sa ating mga batas, sa ating republika.
13: Marinding iginit ng prosekusyon na hindi maaaring mahiwalay ang records ng asawa ng bise sa mga dokumentong magiging ebidensya sa impeachment trial.
15: Ang ibig lang sabihin nito, ang kanilang properties are considered as conjugal properties. Tama, ang gusto natin tignan, yung kabuong yaman na kadeklara sa salin, yan ba ay accurate, complete, no? The full picture ng totoong kabuong yaman niya? Since conjugal properties sila, ibig sabihin, ang nakadeklara sa kanilang salin, no, kasama dito yung conjugal properties nilang mag-asawa.
5: Samantala, kahit sa huling bahagi pa ng paglilitis, posibleng magamit ang bank at tax records ng bise, posible raw na mapaaga ito dahil bukas ang prosekusyon sa posibilidad na matalakay na ang unexplained wealth pagkatapos ng presentation of evidence sa confidential funds. Para sa Agenda, Isaiah Mirafuentes, Billionaire News Channel.
16: Naghain ng counter-affidavit ang ilang kongresista sa kasong isinampa ni Attorney Mance Carpio matapos isapubliko ang bank accounts nilang mag-asawa ni VP Sara. Dito inakusahan sina Representatives Rene Co, Antonio Tino, Terry Ridon at Joel Chua ng paglabag sa Bank Secrecy Law at Data Privacy Act.
17: I'm quite sure this is a mechanism para patagalin po itong kaso na ito. But like what I stated, this will get jumped.
18: So,
17: nakang ba tayong kaso? Ginagawa ko namin yung trabaho namin. So, kaya nakakita na kinakasuhan dahil ginagawa niya yung trabaho bilang miyembro ng committee.
18: So, yung kinakso po sa amin is masasabi kong unusual. Diba? O doon sa sinasabi nila, may mga withdrawal ng malalaking transaction ay unusual. Ito naman, masasabi ko naman ay kung pinako sa amin ay unusual bit.
16: Kabilang din sa respondents ang Anti-Money Laundering Council, maging ang Bangko Sentral ng Pilipinas.
0: Nanindigan ng ICC sa pagiging independent nito matapos batikusin ni VP Sara. Una nang tinawag ng bise na tuta ni PBBM at dating Senador Antonio Trillanes ang ICC. Pero giit ni ICC spokesperson Orian Mayay na wala silang kinikilingan. Baseless din kung tawagin ng Malacanang ang paratang ng VP. Binwertahan din ni Trillanes ang bise. Anya, resulta ng malalimang imbestigasyon ang kasong kinakaharap ng kanyang ama na si FPRRD.

0: Crave Insights.
1: That's why I hate Ayuda.
2: Mga kalokohan nasa baba.
3: Tuloy na yan. Ipakita ng mga ebidensya.
0: Bold political views.
4: Si Rowena Quezon, she also tried to exploit it.
5: Ano makakalala ng mga Pilipino dito sa impeachment trial?
6: Kahit na ayoko magkaroon ulit ng kamag-anak sa Malacanang, it's also Senator Bang.
0: Conversations that go beyond the political headline.
7: Sino mga hula mong kakasuan?
8: Hindi mo kami sa kayo ni Jess Alibawa.
9: Parang ano, medyo offensive yung ano ah.
0: Political Talks, Friday, 8 p.m.

0: A brave new partnership is here, taking another bold step to bring real stories and trusted journalism closer to more Filipinos. Going beyond limits, Bilyonario News Channel is now on CLTV 36, expanding reach across Central Luzon. Because the stories that matter should be everywhere. BNC, the Bilyonario News Channel.
1: Traffic check ulit tayo sa EDSA Camp Aguinaldo Gate. Moderate ang daloy ng mga sasakyan sa northbound lane. Umakyat pa ang bilang ng mga namatay sa malakas na lindol sa Japan. Nasa 35 na ang death toll at may ilan pang mga nawawala. Sentro ng search and rescue ang isang shopping mall sa Kumamoto Prefecture kung saan nangyari ang isang pagsabog matapos ang pagyanig.
2: We will continue to work closely with the police, fire departments, and the self-defense forces in coordination with relevant cabinet ministers to conduct a thorough and comprehensive search to ensure that no one in need of life-saving assistance remains.
1: Sa ngayon, libo-libo pa rin ang walang tubig at kuryente sa Kumamoto. Patuloy naman ang relief efforts ng gobyerno.
3: Muling uminit ang imbestigasyon ng U.S. Senate sa pinagmulan ng COVID-19 pandemic. Posibleng maharap sa contempt proceedings si Dr. Anthony Fauci, kaugnay sa umano'y pinondohang virus research sa Wuhan, China. Ang detalye sa agenda report ni Erica Christensen.
4: Isa si Dr. Anthony Fauci sa mga pinakakilalang mukha ng pandemya sa Amerika. Siya ang naging pangunahing tagapayo ng U.S. government sa paglaban sa COVID-19 at madalas nakakita sa mga press briefing noon kasagsagan ng krisis. Pero pagkalipas ng mahigit 6 na taon, hindi pa rin natatapos sa mga tanong tungkol sa kanyang papel. Ngayon, iniimbestigahan siya ng U.S. Senate para alamin kung naging tapat ba siya sa Kongreso tungkol sa mga research project na pinondohan ng U.S. government. Isa sa mga pinakasentro ng imbestigasyon ang paratang na ang National Institutes of Health o NIH na dati niyang pinaglingkuran ay posibleng nakapagpondo.

0: COVID-19. Are you aware of that?
1: Sa pagdinig, hindi sinagot ni Fauci ang marami sa mga tanong.
2: On the advice of counsel, I respectfully decline to answer based upon my rights under the Fifth Amendment.
1: Karapatan sa ilalim ng batas ng US na huwag magbigay ng pahayag kung maaari itong magamit laban sa kanya sa isang kaso. Dahil dito, posibleng maharap sa contempt of Congress proceeding si Fauci. Dati nang itinanggi ni Fauci na nagsinungaling siya o may itinago siyang impormasyon. Iginiit din niya na walang ebidensyang nagpapakita na ang NIH ay nagpondo ng uri ng virus research na inaakusan ng kanyang mga kritiko. Sa ngayon, wala pa rin anumang criminal conviction laban kay Fauci. Patuloy ang investigasyon ng US Senate habang sinusubukan itong sagutin ang isa sa pinakamalaking tanong na iniwan ng pandemya. Kung paano nga ba nagsimula ang COVID-19 at kung may mga pagkukulang ba ang mga opisyal na namahala sa krisis. Para sa Agenda, Erica Christensen, Bilyonaryo News Channel.
3: Handa raw silipin ng Justice Department ang mga kasunduan at legalidad kaugnay ng controversial PAC Silica Project sakaling umabot ito sa kanilang jurisdiction. Ayon yan kay Justice Undersecretary Nicholas Felix T. Kasunod ng pagtutol ng ilang grupo dahil sa posible umanong negatibong epekto ng AI hub ng Amerika. Sa ngayon daw kasi nakapaloob pa ito sa sektor ng ekonomiya, kaya trade industry at DepDev ang may hawak. Kabilang sa mga pinangangambahan dahil sa proyekto, ang pagka-displace ng mga magsasaka at indigenous groups.
4: Tuloy-tuloy raw ang paghahanda ng gobyerno para matiyak ang mapayapang BARM parliamentary elections. Ang detalye sa agenda report ni Lade Cabagani.
5: Pinaiigting na ng gobyerno ang paghahanda sa papalapit na kauna-unahang parliamentary elections sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao sa Setyembre. Ayon kay OPAPRO Secretary Mel Sarmiento, may close coordination na sila sa COMELEC at iba't ibang ahensya para masigurong malayang makakaboto ang mga residente ng BARM nang walang pananakot o intimidasyon.
6: Hiniling po nila ito, yung batas na ito, self-determination ang palaging sinasabi. Ibinigay po ng ating republika ito, ng Kongreso, ang self-determination. And hopefully, by electing the right leaders in the forthcoming election, they will be able to finally do things that will benefit the Bangsamoro people. And you would like to see the BARM region, hindi lang po umahon sa kahirapan, kundi isang maging modelo ng lahat ng rehiyon sa Pilipinas.
5: Ang parliamentary elections ay bahagi ng normalization process sa ilalim ng Comprehensive Agreement on the Bangsamoro. Ayon kay Sarmiento, ito raw ay susi para sa mas matatag na kapayapaan sa rehiyon. Sa ulat ng Climate Conflict Action Asia, mula Enero hanggang July 28, nakapagtala ito ng 611 violent incidents sa BARM na ikinasawi ng 235 katao. Ayon sa grupo, posibleng lalo pang tumaas ang tensyon ngayong nag-uumpisa na ang kampanya para sa BARM elections. Para sa Agenda, Lade Cabagani, Bilyonaryo News Channel.
3: Tukoy na raw ng PNP ang mga mastermind sa pagpaslang sa political vlogger na si Mima Alicia. Ayon kay PNP Chief Jose Melencio Nartates Jr., dalawang negosyante na magpartner ang itinuturong mga sospek. Ang motibo, personal na alitan dahil sa umano'y 8 million pesos na utang ni Alicia. Binaril ng riding in tandem noong July 17 sa Caloocan City si Alicia, na kilalang anti-Duterte at pro-PBBM vlogger. Una nang naaresto ang dalawang sospek na sila umanong gunman at driver.
7: Another Spider-Man star marries in secret. Kinasal na ang Pinoy actor na si Jacob Batalon sa interior designer na si Veronica Liahog. It's unclear when and where they tied the knot, though the couple had been hinting about their marriage throughout July. They've been dating since 2019 and got engaged in March 2025. Si Jacob ang gumaganap bilang si Ned sa MCU Spider-Man film series starring Tom Holland. Tom also secretly married their co-star, Zendaya, earlier this year. And speaking of Zendaya, she's the newest face of Prada. Inappoint siyang global ambassador for Prada Paradox. With

0: pag-uusapan natin, Kit, yung journey mo naman.
1: Ayoko talaga.
0: Oh, talaga?
1: Ayoko talaga yun. Kung ilola ko yung may gusto.
0: Oh.
1: Pursue your dream. Yan ka. Maniwala ka sa akin. Kung anong nakikita.

0: Traffic check ulit tayo sa EDSA Guadalupe. Mabilis ang daloy ng mga sasakyan sa north at southbound lanes. Kapapasok lang na balita, magbahid lang sa integridad kung tawagin ni Senador Loren Legarda ang anyay baseless allegations laban sa kanya at sa kanyang anak na si Congressman Leandro Leviste. Kasunod yan ng anunsyo ng Office of the Ombudsman na under preliminary investigation na ang mga reklamong graft at plunder laban sa mag-ina, kaugnay sa 10 billion peso solar projects. Ayon kay Legarda, handa silang ilabas ang katotohanan at kampante silang malinis ang kanilang pangalan. Mayor Yap pa rin, ibinasura ng Korte Suprema ang resolusyon ng COMELEC Unbank na layong kanselahin ang Certificate of Candidacy ni Tarlac City Mayor Susan Yap. Una nang kinestyon ng COMELEC ang eligibility ni Yap na tumakbo bilang alkalde dahil hindi umano siya na malagi sa Tarlac City ng isang taon bago kumandidato. Sa isang pahayag, nagpasalamat si Yap sa kanyang pamilya, legal team at mga taga-suporta. Anya, patuloy ang trabaho at pagbibigay ng mga oportunidad sa mga Tarlakenyo.
1: Muling binigyang diin ng National Nutrition Council ang kahalagahan ng pagbibigay ng wastong nutrisyon para sa mga bata sa kanilang first 1,000 days. Malaki raw kasi ang epekto nito sa kakayahan nilang mag-isip. Narito ang agenda report ni Pierre Pastor.
2: Tayo po ay mali ang nutrisyon.
3: Lahat ay apektado ng malnutrition. Pero hindi pa rin umano ito gaanong nabibigyan ng pansin. Ito ang napag-usapan sa special kapihan sa Manila Hotel sa pagtatapos ng Nutrition Month Celebration.
2: Tayo ay nagko-construction. Saan tayo kukuha ng konkreto? Saan tayo kukuha ng kahoy kung pangit yung dumarating na materyales? Ang lalabas po na istruktura na bahay o na hotel ay hindi kasing ganda ng Manila Hotel, ngunit baka madaling matumba kapag nagkalindol. Ganon rin po ang katawan ng tao. Kapag mali po yung nutrisyon at kulang ito, lalo na pagkulang, nagiging bansot po.
3: Sa Pilipinas, 1 out of 4 children ay stunted. Pero hindi lang height ang pinag-uusapan dito, kundi pati problema sa brain stunting.
2: Ito ay sukatan kung gaano kataas ang ating intelligence quotient or yung IQ na sinasabi. Gaano katalino ang bata? Pag kulang tayo sa nutrisyon, hindi rin nabubuo ng wasto yung mga tinatawag nating neurons. Ano yung mga neurons? Yun po yung mga pinakamaliliit na bahagi ng ating utak kung saan pumapasok yung ating memory, kung saan pumapasok yung ating karunungan. Pagka hindi tamang nutrisyon, may problema tayo sa neurons natin.
3: Sa survey ng Organization of Economic Cooperation and Development, kasama ang Pilipinas sa mga bansang nasa mababang rank pagdating sa reading comprehension at sa mga subjects na math at science ng mga kabataan. Kaya para sa mga eksperto, mahalaga na sa first 1,000 days ng isang bata ay nabibigyan sila ng sapat na nutrisyon.
2: Marami kasing mga buto sa katawan, although hindi naman lahat, pero marami ang nabubuo na doon pa lang sa first 1,000 days. Yung brain development na ating pinag-usapan, kaya nagkakaroon ng brain stunting kasi parang biglang sumisirit yung paglaki ng utak, yung pagdami ng ating memories doon sa first 1,000 days.
3: Maliban sa stunting, humihina rin ang immune system o mas madaling nahahawa ng mga sakit kapag kulang sa nutrisyon. Ang Republic Act 1148 o Kalusugan ng Magnanay Act ay nagbibigay ng importansya sa proper nutrition ng isang lumalaking bata. Binibigyang diin ang epekto nito sa productivity sa kanilang paglaki para magkaroon ng kakayahang mapaunlad ang sarili. Sila kasi ang inaasahang susunod na magtataguyod ng bansa. Para sa Agenda, Pierre Pastor, Billionaire News Channel.
1: Update naman tayo sa lagay ng panahon mula sa ating ka-weather, BNC Resident Meteorologist Benison Estareja. Benison?
4: Corina, nakapasok na ng Philippine Area of Responsibility ang low pressure area dito po sa silangan ng bansa kaninang umaga. Huling namata ng LPA alas 3 ng hapon at 1,315 kilometers po sa silangan ng Southern Luzon. Ayon sa pag-asa, mananatili ang LPA dito po sa may Philippine Sea sa susunod pa ng mga araw. Hindi rin po inaalis ng ahensya ang tsansa na maging bagyo ang LPA na ito sa Linggo o Lunes at papangalan ng Luis. Kaya ka-weather, asahan na po ang pag-ulan sa malaking bahagi ng ating bansa hanggang early next week na maaaring mauwi sa malawakang pagbaha at pagguho ng lupa. Sa weather forecast ng PAGASA sa Luzon, ngayong Sabado o unang araw ng Agosto, umaga pa lamang may aasahan ng mahinang ulan dito po sa Maykabicolan, gayon din sa Mindoro Provinces, Marinduque at Romblon dahil po yan sa buntot o trough ng LPA. Simula naman hapon, dadalas pa ang ulan sa Maybicol at Mimaropa habang nagiging maulap at maulan na sa natitirang bahagi po ng Luzon kabilang ang Metro Manila. Pagsapit ng Linggo, uulan muli sa umaga sa Maykabicolan habang bahagyang maaraw pa for the rest of Luzon. Pagdating ng hapon hanggang gabi ng Linggo, magiging maulan na po sa malaking bahagi ng Luzon dahil pa rin sa LPA. Kaya ka-weather, huwag kalimutan ang inyong payong sa Linggo at umiwas sa mga flood-prone at landslide-prone areas. Sa mga nagbabalak na mamamasyal sa Palawan, Visayas at Mindanao, magiging maulan po sa buong Sabado sa may Visayas, gayon din sa may Camiguin, Agusan del Norte, Dinagat Islands at Surigao del Norte. Habang magsisimula naman ang kalat-kalat na ulan sa hapon sa may Zamboanga del Norte, Northern Mindanao at natitirang bahagi po ng Caraga Region dahil po yan sa trough o buntot ng low pressure area. Pagsapit naman ng Linggo, mataas pa rin po ang tsansa ng ulan sa maghapon dito sa may Visayas, lalo na sa may Biliran at Leyte dahil po sa paglapit ng LPA, habang may aasahan muling afternoon or evening thunderstorms sa may Palawan at halos buong Mindanao, lalo na sa may Calamian Islands, Zamboanga Peninsula, Misamis Occidental, Lanao del Norte, Lanao del Sur at Bukidnon. Kaya ka-weather, maging maingat po kung meron kayong outdoor activities this weekend at kung sakaling tumaas ang baha sa inyong lugar, sumunod na lamang po sa inyong lokal na pamahalaan para iwas sa kuna. At yan muna napapanong balita ngayong Biyernes. Ako po inyong ka-weather, Benison Estareja, na nagsasabing ang swerte darating sa tamang panahon.
5: AG8 is officially here. Nirelease na ni Ariana Grande ang kanyang highly anticipated 8th album na Petal. The record contains 12 tracks, including the chart topper Hate That I Made You Love Me. March 2024 pa nang nilabas ang last album ni Ariana na Eternal Sunshine. After then, nag-focus ang Grammy-winning pop star sa acting. Nag-music comeback si Ariana this year and is now in the middle of the North American leg ng kanyang The Eternal Sunshine Tour. From legendary stars to today's hottest names, more than 40 celebrities grace the biggest fashion show in the country's diamond industry. Silipin natin sa agenda report ni Sheila Salaysay.
6: Star-studded at puno ng pasabok sa direksyon ni veteran fashion director Robbie Carmona. Nagmistulang ultimate showbiz reunion ang Maddox Jewelry Iconic Fashion Show 2026 sa EDSA Shangri-La. Binuksan ni veteran BNC broadcaster Corina Sanchez Rojas ang programa, which was divided into 4 theme segments. Tampok sa icons of forms and radiance ang real-life couples na sina AJ Raval at Aljor Abrenica. Gayun din sina Aubrey Miles at Troy Montero. Sinundan nito ng icons of brilliance and elegance, which featured stars like Katrin Halili, Diana Zubiri, Katya Santos, Geneva Cruz at Aramina. Hindi rin nagpahuli ang icons of timelessness na pinangunahan nina Beauty Gonzalez, Regine Tolentino, Pok Wang at Claudine Barreto.
7: I think Maddox is all about making your dreams come true. Na malibre lang mangarap. So kung mangarap ka, lakihan nyo na.
6: Tumanggap din ng malakas na palakpakan ang Icons of Legacy na kinabibilangan nina Ami Austria, Jackie Lublanco, Gardo Verzosa, Epic Kizon, Eric Kizon, Roderick Paulate at Carmi Martin.
8: I'm very, very happy. It's different. I haven't done this for a long time. I mean, never pala. So I just enjoyed it and I love the company, all the actors. Thank you very much sa mga tao, especially kanina when they welcomed the dance and the song and of course, the attire.
6: Ayon kay Maddox Jewelry President, CEO and Founder Charo Cordial, layunin nilang ipakita na ang luxury ay maaaring maabot ng mas maraming Pilipino habang isinusulong ang world-class Filipino craftsmanship.
9: Ang isa sa mission and vision namin is maging super affordable yung diamond jewelry, luxury sa lahat. Makilala yung Pilipinas sa diamond jewelry sa buong mundo. Kailangan kong umuwi na para mapanood ko sila. After school, kailangan kong umuwi para mapanood ko yung mga yung soap opera. Kasi pag hindi mo napanood, wala na. Walang balikan po yun eh. Ngayon kasi pwede mo nang i-review. So, nung nakita ko sila, sabi ko, pwede silang ibalik or pwede natin silang gawang ng fashion show to cater ng mga diamond jewelries. Kasi isa rin po sila sa generation na nakaka-appreciate talaga.
6: Pinatunayan ng Ingranding Fashion Show na ang tunay na luxury ay hindi lang tungkol sa kinang ng alahas, kundi sa confidence, timeless style, and celebrating Filipino artistry. Para sa Agenda, Sheila Salaysay, Billionaire News Channel.
5: What a big event.
1: What a big event.
5: Wow, you were there.
1: Yes, 40 celebrities for, I think, it's one of the very rare times when you model jewelry.
5: Yes.
1: Right?
5: It's not about the clothes.
1: Yeah, it's not about the clothes. It's about the jewelry. The
5: I hope there was a lot of security there, no?
1: Oo naman. Oo naman. Can you imagine? Oh. Pero it was a nakakasilaw na gabi. Mm-hmm. Oo, naka-shades ako buong gabi. Nasisilaw ako. So congratulations to Maddox. It's really a luxury, ano? Bakit wala doon ang mother mo?
5: She was there last year.
1: Oh,
5: yes,
1: okay.
5: Present siya last year.
1: Oo.
5: Friends sila.
1: Huh?
5: They're friends.
1: Ah, wow. Yeah, yeah. Okay. So anyway, may question ako sa inyong dalawa. Okay, luxury, right? Sabi nga nila, one of the best luxuries that you should never regret buying is jewelry. Mm. Lalo na gemstones kasi umaangat ang value niyan.
5: Yes.
1: Pwede mo ipamana, hindi ba? Mag-i-invest ka talaga dyan. Pero kung ikaw ang tatanungin, Willard, ano ang luxury na hindi mo kailanman pinagsisisihang gastusan?
10: Kuryente.
1: Grabe ka
5: naging
1: naman.
5: Luxury na ang ano, meralco ngayon.
1: Luxury na ba ang kuryente ngayon?
10: Pero worth it kasi hindi ako papawisan. Komportable sa bahay, mga bata.
1: Oy, mga aircon.
10: Nakatulog ng mahimbing.
1: Pinag-isipang mabuti niya. No? Pinag-isipan niyang mabuti.
10: Pero second to kuryente, biyahe, travel abroad.
1: Ah, travel.
10: Oh, kasi not really about materialistic, ano, yung mga bagay or material na bagay, kundi yung experience.
1: Ayun.
10: So, nakapagpahinga ka, nakakita ka ng bagong lugar, bagong kultura. Yan. Marami kang natutunan. Oo.
1: You. What
5: ako,
1: about
5: I
1: you?
5: I was gonna say travel also because that's really like my, I enjoy traveling, seeing different cultures, seeing different places. Pero gusto ko rin sabihin yung well-being. So, health. Yung gym membership, yung pagpapaganda, feeling good about yourself. Kasi that really helps you motivate, di ba? Achieving your goals, you feel better about yourself. So I think yung wellness also.
1: Oo, and your health.
5: Yes, exactly.
1: So important. Kasi wala, lahat yan magugunaw kung wala yung health, di ba?
5: Yes.
10: And ikaw?
1: Ako, hindi nyo ako tatanungin.
5: Ikaw, what's yours?
1: Ako, bed sheets. Bed sheets, yung pinakamalambot, pinakamahal. Pinag-iipunan ko talaga yan.
5: Yeah, well, you spent a third of your life, di ba?
1: Exactly. Yeah. You spent a third of your life in bed. And pag-gising mo, trabaho na naman. So, bumili tayo ng mamahaling mga unan at saka mga kumot. Ayan.
5: Ayan.
1: Okay ba?
5: From kuryente to bed sheets. Yes.
1: Correct. Oh, ayan. Ito naman weekend.
10: Oo nga, happy weekend.
1: Happy
10: finally.
1: Weekend
10: yes.
1: To everyone.
10: Happy payday. Ingat sa pag-ubos ng sweldo.
1: Correct. Traffic. Huwag na kayong gumasto. Sa bahay na lang kayo.
10: At yan ang ating agenda ngayong gabi. Ako si Willard Check.
5: Ako naman si Raymond Gutierrez. For more news and features, visit our official website, bnc.ph.
1: At ako si Corina Sanchez Rojas. Sa bawat issue, may angulo. At ang balita, may agenda.
11: K5 News FM Philippines.
12: K5 News FM Philippines.
11: And Milyonario News Channel. Agenda News Tonight.

nakadanas tayo ng matinding problema at pagsubok. At minsan nawawalan tayo ng pag-asa. Pero gaano man kabigat ang problema mo, gaano man kalaki ang pagsubok na dumating sa buhay mo ngayon,

0: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow, may puso.

0: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow, may puso.

0: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow, may puso.

0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow, may puso.

0: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow, may puso.

0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow, may puso.

dumadanas tayo ng matinding problema at pagsubok. At minsan nawawalan tayo ng pag-asa. Pero gaano man kabigat ang problema mo, gaano man kalaki ang pagsubok na dumating sa buhay,

0: News FM. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: Kamusta ka mo mga ka-purpose? Kaya pa?
3: Yes!
2: Kinakaya pa?
3: Yes!
2: O kung kaya-kaya na?
3: Yes!
2: Upod kita sa pagdiskubre sang aton nga purpose kada Sabado. Diri lang sa Kamustahan with Pedro. Kamustahan with Pedro. Alas 8 hasta alas 9 sa aga. Mabatian sa kahanginan. God Live sa official Facebook page sang 88.7 K5 News FM Iloilo. Kamustahan. Kamustahan with Pedro.
4: Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, everybody. Maayong aga, gid, sa aton nga tanan. Bao ka nami, gid, no? It's another great month. It's already August 1, 2026. Kag maayo, gid. The Lord has been good. The Lord has been gracious to us all. Kamusta ka mo dira? If you are listening subong sa inyong mga radyo sa 88.7, you could go to K5 News FM Iloilo 88.7 Facebook page, like the page, and share it with others. And you could also butang dira sa live chat sa inyong gusto nga tamyawon. Kag sa inyong nga may birthday this August, happy, happy birthday! Kanami, gid sa Ginoo naton nga